0: Metsi kujela ka tsebe Julia Matidi di 90.3 ke kurosta ka msebetsi la penke phomolo ngena man. Thank you.
1: Involoro, involoro, ma volovolo, ti astrata, dumela, dumela, ngwana me, dumela, dumela, ngwana me. Se re pezi, se re pezi, re mapati. Poco, ti jantongo, saka pano, na ke saka pano, na ke le katlek sope ka ngwana volovolo, sa pumo zi hanyanyana. Sa pumo zi hanyanyana, kuma me zi ka 92.9, ngwana me. Kumpiere mvolovolo, kia hukula shamana za zingi na kumpiere buka katle. Kumpiere ma volovolo. Angu.
2: Kgotso Mfololo, ko mametse ka le qhubula 89.2 ke Goshi Tagos motsamaya ka Puritona Helbron a re gore nya bohlang tanko
0: Mbololo wa Kastrata mametse ka 80.4 ke le mona ma 15 ga di kudisan daiman motho wa mokgotlo pela ha mmeke tangi ha re gore nya bohlang.
3: Abukuzeli ke vuela ndisi ke mona ka mokin concert kumametse 90.3 ngwaneso ke na le wena go fikela horeng ya bohlano.
4: Dumela, dumela, dumela mavolovolo. Mametse ke Masita wa Lesandawana ho DSTV 826 channel. Ka qoqwa mmakong ke re tango.
5: Dumela mavolovolo. Dumela tsa strata. Ke mokotjwa le security ka mona ka Valmarina. Atjhe. Na shifting tse ke tsamaela hantle ko tshwere ka maqhubu ya 89.2. Tango.
6: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molodi.

0: hobane ha o se o di seta pele ha o na gore o ka tla o tlo pheta mono o plantile teng kampong o peitile teng dilo tsa ha e fitlha mo se a ikwala kanajamo se kwala grane ha o ke spate ha o ke peo ntse la sa plantere ntse la sa peo le yona ya ikwala fore mona ntate matsholo ke plantile ya tenyana tsamaya o tla no ntse o tsamaya yona ikwetse now o tla bontshwa keng ke display gara tracker cap ya tracker di settings di na go fela ka mo ntate di le gara tracker like phone o se betsa ka yona o itse gara tracker o se tapa ntungwe le go ka tracker yo gara tracker ba bitsa cap gara cap ya tracker o ntate ba ntse ba ntse di bua ga gona ntho ya gore o tla no ya kwana sokoleng o setupa ntho o le ka gare o mpamela lesedi etho ene o kena jale o le bodipi ba gago gona o tlo planta bodipo bo kae kampong o tlo go yapa go lema bodipo bo kae kapo mophagamo bo tlo peitang sejalo se ka bona ke go kae a o imamelela lesedi etho ene ngwana o bua le wena badimo ba bua le wena ka gare a koloi ka moo even now se o atometse pela tento mane o tswaka tento ya o tlikela pip for monna ke fitlhile for mme e ka taba di bantle o fokotsa lebelo la gago wa tswa wa kena gape now e na le trake ntatebedi metšhini e na rona sejalejalo o kgona go bona ke tse kereng kokanya le le kankano masimo a le ka tenteng e ka because e mema straight
1: ke shebile nako wena ntate France e hlile se re beile hampe taba tsena dingata ga utlwala ebile di bohlokwa fela o ka reng go diwai tse mametseng tsa Freestata Aforika Borwa ka bophara gore nako ya go sebedisa thekenoloji jalo ka diwai e fihlile le gore motho ka boyena a tla qalelele motlhomong a batle dikwetliso tsena tse tjena a ke ena o marangrang mona a ithute re shebile bona botlhokwa ba thekenoloji nakong ena e re leng go yona jalo ka dihwai
0: no ka pele fe ntate reeneng ka re ba batlang go ya moo ba ka tshwara ka ntshwara empae nna ke nana fela lefapha ga le ka thusa man le mo leselemo motlhomong re ba le batho ba batlhano ba bane ba yang moo because go bolelela ntho annete bathong ba robedi ba bangwe ba e bone facebook paging yaka whatsapp paging yaka le re le 80 ka nna ka bontsha masupa e ne le magoa robedi le nna le ga ne ke ile bekeng ya pele because o tsa level one o etsa advanced one esuka nna re level two e ne ntse le nna fela motho o motsho motsho lefapha re ka tele ka kopakopana le batho bana ba tente re kopana le mesine re le afasa ke re montse botlhoko ba nthuna gore o botlhoko gore batho ba bona ba eka mone because anyway ke direction re mo yona the population ka bosso sa ona sa sa tabu sa nyolo go nne di jo di a tlokala go tsona re di nyolo le bios a ona ro ka sia di jo le lefatshe ka bolo di jalo le ba thoa ba sa tsamaisa ntle le ntle sa
1: ka manzo man da Jeff Franz o hlalosa hore ho ntswe le leqeme la rona batho ba batsho timo mona bo holontse le bana ba ba swiwe
0: ntato a ka dikile di a le dwala ene monato wa taba yo leke ntate emeli le go sane ntshike batlo ba amerika nkaya because ga o tswa sekolo go sele tlare ba ka bala botlhano a re setsa two ga o tla nne mongwe mosebetsi o tlo fa counseling a re those who want ba batlang go ya amerika procedure ke ena mangolo la lona ke ana go fumana le stigenteng tate kilena le go fumana le ntho ao e kateng clinic e bontsha gore you are welcome to America. O kaya ko o lo ba sewai ka moo mara ba tla go tlala fatshe pele se ka lebelela ra go fitlha ka moo o tla bo se o ba operatara ya tsona metšhini megolo ba ka go betsa kateng le mo lelemo tse selemo kapo kgwedi tse itseng e be e le gona monge a polase ya renyano monna ke a onyolola ya ke bone o batla o se o sela se ka mosebetsi o batla mosebetsi so e o bulela mamati peleke eo ntatebofedi ba go amangata ba tsamaya moo nna ke e bone ba ntse ba mose ba nale ditlaolo tseng ka ntle bo australia ba kgala pele moo agente di moo
1: ntate France nako ya rona e fedile ke le buile gaola re buile le wena ka jeno re tla o mema gampe le nakong e tlang sogae re tle re tlo o bua taba e na botlhokwa le dikeletso tsena tse o re fileng tsona ke a sepa le dihwai ba ithuti.

0: fetile gore dintho di fetuile ntho di a pele jwa le technology ke ne ka ratimo
1: ke nna le bile ngwanese ke nna le bile ngwanese
0: thank you Dr. France mama di re le bo wa re fella mona ka jeno re na re bua le Dr. France ma atsolo ke so hayi o mutlile hem wa media re technology fihlile veli ntho di a tsamaya ha o sa tswana le pele empa ngongwe re o mamedi jwalo ka hlalusitse wa utlwa gore re ntse re le siko batho ba ba tshukwetlisong tsena tse jena jwalo ka dihwai batho ba bangata ntse le magoa mme re a tshepa gore mafapha a temo di-provenceng ka o fapana ba tla ke ba ishebe tabena ba fe batho ba batsho monyetla gore ba nna tshwarang re le mafapha kenang le lona le ithute tsena tsa technology temo mona mamedi la ka lebitso ke fele moloi ke mfololo ke a uthia strata re kopana nako eng e tlang mananong a lesedi FM a ke tswa ke tsamaya sia jalo ka Tamia.

Ai mona tipine na momamedi ke Thamiya ra wa fetwa letho. Bakeng tsa ka le wena ho ntse o tswana fela. Letsatsi la pele re ne re qala o kopana. Ho ntse o le jwalo he? Re a leboha Thamiya, re a leboha. Mamedi ka jeno ho renya bosupa thapama. Ka mona ka sefako magatho, Presidential Guest House, Union Buildings, Pretoria. Mokwetlisi wa sehlopha sa naga sa Bafana Bafana, mohlomphei Hugo Bruce, tlabana le moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa, mmamedi ba phatlhalatsa jwalo sehlopha sa bashimane ba 26 ba tlang ho ile emela jwalo naga ya Afrika Borwa 2026 FIFA World Cup e tlang ho thakgwa jwalo ka la 11 Phupjane. Ele ngkweding ena e tlanga ibila e thagwa jwalo Bafana Bafana batla kulukuchana jwalo le Mexico jwalo renga busupa ga jeno re tla utlwa he hore ke bo mamba ba shimane batla hle baye ba ile phamisa naha ka baflaga ya Afrika Borwa mani mohopeng ona wa lefats mameduteng morutin tlatse mafube re a ho yena ka pine monate Jonas Masotla ore re ka lebala jwang. Bye-bye.

0: ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng ema o tsamaye. Re fumana lentswe bukeng ya marena wa pele kgaolo ya leshome le motsomong temana ya mashome a mabedi a metso mmedi. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Fa go are ho yena o hlokang mona haka ha o batla ho buela naheng ya eno na. A re ha ke hloke letho fela ntlohelle o mphe tsela. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Ema o tsamaye. Mo re badileng teng re kopana bukeng ya marena. Mme buka ena e bua ka marena a Iseraele, bohlale ba Solomone, kaho ya tempele le ho wa ha setjhaba ka baka la ho se mamele le ho latela ditaelo tsa Modimo. Hadade o ne a dula kgepeta a na le tsohle, a dula paleising ho no se na letho leo a le hlokang. Empa o re ho morena ntumelle ke tsamaye. Ka dinako tse ding momamedi boiketlo bo fetoa kgoleho. Ka dinako tse ding boiketlo bo fetoa ntho e re tshwarellang hore re seke raya moo Modimo a re batlang teng. O ka ba le dijo empa wa hloka sepheo le morero. Batho ba bang ba tshwarelletswe momamedi wa ka ratang dibakeng tse ba fang dijo le tjhelete empa di sa ba ise pitsong ya Modimo. Ntho tse ding momamedi wa ka ratang le a di bonala di le ntle, le a di bonala e kare ke ntho tse ratang. O di hlokomele, di ka o tshwarella tsa ho sitisa ho etsa sepheo seo Modimo a o bitseditseng sona. Mme tshebeletso ena e re hatate o re ntumelle ke tsamaye. Tshebeletso ena e re wena o se ema o tsamaye. Tloa dibakeng tse bolayang pitso ya hao. Ha eba ke sebaka se bolayang talenta le mpho eo Modimo a o fileng yona, ema o tsamaye. Tloha metswalleng e fokotsang tumelo ya hao. Tloha sebeng se utlwalang e ka se monate empa se ntse se o ja hanyane hanyane. Ema o tsamaye. Momamedi hadade le a na le mafure, hadade le a na le ka hara dintho tse molemo e ne le ntho tsa nakwana. O na utlwisisa hore ha se haye moo. Tshebeletso ena e re ngwaneso ya ratehang dithethefatsi ke tsena di a o qeta, jwala ke bona bo a o qeta. Ema o tsamaye. Ho na le metswalle e tsang e kare ya o rata, ba o rata ba o rekela dithethefatsi, ba o rata ba o fa jwala empa ba ntshetse bophelo ba hao pele. Ha o momamedi ke se ke re tjhelete eo ba o reketseng jwala ka yona nkabe e ntsheditse bophelo ba hao pele. Ema o tsamaye ka ga mofuta o jwalo wa batho. Tse ding di bonala e kare di tla o ntshetsa pele mare di na le kotsi ka gare gobane di qeta motse wa gago, di qeta lelapa la gago, di qeta thabo ya gago, di qeta bosebetsi mmogo ba gago. Ema o tsamaye. Kutlo a e beketso. Amen.
1: Re a leboga moruti Ntlatse Mafube momamedi re kopana gape le ena kwano tshebeletsong ya lesedi. Gantle o dimatlhogo go rera ke ya botlhano re fetela moifo wa lenaneo la Makumane mantse wa mofokeng le moifo ke tsebo
2: makumane ka mantse wa mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.

kilabuila holo Alchestrata mamedi se suthi haufi le selema sa ha o tlhokwa selo sa mo mamedi wa makumane ka jeno le thuso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotse ding motlatsa letona kantorong ya mo president Kenny Morolong o re polao e setlhogo ya moitseki bona Northwest Thato Molusankwe haya ama ha bohloko ba lelapa la hae fela empa le ma Afrika Borwa ka kakaretso Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke Mantshebua Mofokeng ha re jane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mogaladi.

0: breakfast show. Ana le boya go lotlhe mantse o mo fokeng le boifoma sebetse o mo tle. O re gana ba sa lufela re ga botselela ba betseile ba tla khutla sa ba khutla hape ka motlobelo. Eh se ka motlobelo ba thukara ka o sane ka lapone. Rutlo ga di be jwantse na tsala dana ola di tabala dana ola makumane a mona le mane. Mailo le khumane. Chalete make up. Ribineng o sanna. Dumi mo cockstar. Atina zungu. A ke tsana se pele tsa ke ka le ka tsona re be mo fetlo re ke boropong a thwasa ba thukara jonito chepard a o go tswa tse tsona di lengata ola mamedi tswa tswa tswa tswa tswa tswa panes bana hle ba go romela melaetsa bona e se le romela hana jola re tlo ba palamela etsa lona bana ke a tsiba le ya dikolong ka jeno romela melaetsa ha ontso o hlapa ka pa o soqetile o hlapa e ya ba bamba ga sentse re ja bona karate romela melaetsa romela melaetsa o go re joetse hore wena ke thuto e feng ke subject e feng we ratang sekolong bile go bana nngwe rata o go romelela thwasa le batho kara 0797585066 0797585066 go jotsa le bitso la hao ke mang o kena sekolo kae o bo re jotsa bitso la sekolo sa hao ke mang o bo re jotsa re wena he o rata thuto itseng bile go baneng o rata thuto yelo Afrika Borwa arbe mo fikelo regale ya borobong dumela hle
1: Tumela hlema mire tsabeletso ya lesedi FM la kalibitso ke monono ke usela kazan le nako amela jolo ka diatla tse mufuthu le nano le le ratan la tagwa breakfast show kwedi ena ya motse anong e hlola matsatsi ya mashuma mabedi ana le metso e supile mono wa ke 2026 ke laboraro sa ujetse kgaitsedi ya ka o tla hlobe monate ho podile ka ntle ka mona fela a le sentse le tshaba letsatsi ho hle mo le nte mo mamedi ntlala le tlasa moriti wa thaba o tla bona e ka e ka re santsane le busiu ere re tsama lo ena ka jeno tshe patale tenga ka dipapadi re o tshwaretse tsona e hile di le mothangwana ka jeno jwa lokantse di manolwa o patlalala lena fela ke ho a madume hle mmamedi ke re hallo
0: so tsole fela jwa lokantse ya ka o jotsi tso te tshe patale lena la ke qacha a o ke motho wa dipapadi ha o batla tsa dipapadi le fatse ka papara ke motho wa ofantsona hore o dule o tseba hore di ntodi tsa majwa tshe patale tlo go dumedisa ka jeno boss wa kale kae
2: Moro ka mono kadamene moro DJ lwana comrade Jonito ka mahauli ka ka jela
0: Ao monate fela
1: cha Hello Chepat
0: ka laboraro le
2: mono DJ
0: remetse utwa busumba ka jeno Chepat Sundowns ya bapala la bohlano le ba itibane ba tswang ka Bundesliga mme ke a tseba o tla hopola lwana ba kile ba mema le bo Barcelona ka kwano ke papadi e kgolo wena Chepat sehlopha seo se tla ka di bapadi tsa teng mme ha o bua ka Bundesliga o bua ka engwe ya di league tse ha re bala di league tse hlano tse leng hore ka nnete di matla lefatshe ka bophara e teng Bundesliga mono jwala se papadi fela o nahana ba yang ho bafana be re tla ba tseba ka jeno ba bapallang Sundowns ba tla bapala la bohlano
2: che ha ba lo ho bana le bafana le yona ke sa re e tlameha ba bapale la bohlano
0: oh
2: ena le friendly nyana a ke hopole batla ba teng ba tlang ka ba bang che shopa sona tla bentse silting se ka bapalang le sena sa Leipzig
0: hey mohlomo Leipzig ne tla bona tebo mokoena thwasa ma
2: hey ba motse
1: se re tsireletsa di enkele bala re sa batla mathata ke batle motho a tla hlotsetsa mo hopeng wa lefatsana jwa leje
2: mara ke tshintshile ba
1: bana ba tsama
2: eh a ke tshintshile ba bana ba banne mbala ba tswa mbala Se ke tshintshile ke tla le jwetsa ka nkano hora busu.
0: O tla go jwetsa ka nkano hora busu. Ba mabedi, ba shoma mabedi ka mara hora ya matsela.
3: Me, na o se o fetu hetse ho Post Bank Black Card.
4: Che, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Ho baneng?
3: Ho bane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
4: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
3: Che, mme, ho molemo o etse hona jwale. Pele mila e ba milelele. Phetoho ke mahala.
4: E hlokang.
3: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se ha o fisa ho fetola di retsa Post Bank.
4: Hulukile, o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
3: Ho bonolo, letsetsa *120*355#. Fetuhela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
5: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehlooho se reng, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya toropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa toropo ka laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
0: Menyetletse e eketsehileng ya ho bapala ke ena. Mengetla e ketse ileng ya o hapa ite. Bo ke bo ka mosoba loto. Re tsebisa ka multiplay le kgetlo la pele. A o qobelle o bapala jalo di nomoro tse tsheletseng fela empa tse supileng tsa lehlonolo. Ka multiplay o ka kgetha di nomoro tse supileng mme haeba o nepile tse tsheletseng fela o ntse o hapa. Seo se bolela hore o hapa ka mekgwa e mengata ke kgaolo e ntšha ya loto mme ya qala ka size khaya. Dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ke size khaya ho tloha ka la 1 June 2026.

0: si cha pati uitwa jwa uitwa jwa bona he uitwa jwa cha pati
1: ayaya cheme
0: ayaya cha pati man ya pizzo awe nepile boss awe nepile bona he lebitso la pina yona ke yona arena sa mabenkele chepati metso tshika le mashoma mabedi pele hora ya bosupa ke nakwe hao
1: ke uta
2: dipapa le serie fe la dicia patacha
1: Omri wa tsebelo sa le serie fe ma ke bala kwa mele hle ko le boe ka mono DJ ko le boe comrade Jonito le the disco dancer Mamedi taba boholo ke ena hore maobane o ile a qala papaditsane tsene go jwetsa tsona e le tsena tsa di PSL Promotional Playoffs mo teng re fumana hore Cape Town City e ne a moetse jwalo setlhophasane sa Milford Football Club. Mme Milford Football Club ile ga papadi fela be le go e tlhotse papadi eno ka ntlha e lengwe. Ai kona Cape Town City maobane mamedi ai ka ha e ka nna bapala tjena e tla iphumane ntse e bapala Motsepe Foundation. Ga ba so kopane ba latlha dibolo nako e kgololenyane kore hai tlile go gang fela ke batla ke le lesisitheo ka bona go gang ke batla ke le lesisitheo empa ga re bafe re bone gona ebe papadi ntse e latelang tsa bona ba ka kgona gore ba tlha ba etse bona ga ntse o tlholwa tjena o tlholwa o le hai di-play offo ga di fela mono o tlo iphumana botse o le ka mosing ka jone se ka lebala he Hugo Bruce o tla ba tsebisa jalo setlhopha sa naga mme jalo ka ke tlhalositse mamedi wa ka kaka ai ai kgona se ke fetotse mawa kila ka momamela hantle maobane hantsa bua bua mona SABC ka momamela hantle a se ke fetotse mawa ke bona hore hona le dibapadi tsedintse tla sala e ha ke bone ke go kena hana a ka re makatsa re bone Asia Sipo China re bone Asia ya ya sethole ke kila ka momamela hantle ke nana bobedi bono bo tla sala Mr. Bathiwane sane sa Kaizer Chiefs se ka kena ha re tla ka mona ka o ya ya ya ka sala mohlomong banke le bohamma boye yani wa Kaizer Chiefs ke nana ba palitso tse pedi tsona tsenga ka fetola maikutlo a ka le mehopolo ho yo ho tsona empa re tla utlwa mantsi bua Stellenbosch se tlhopa sena sa Stellenbosch se mamedi se tsebile ho se tsebise ho se keletsa mokotlisi wa sona Gavin Hunt kontraka ya ha e ka dilemo tse pedi ka ofela Hunt o tshutse tlhopha tsena hore se tloe mane mohatleng wa loko yena ya Betway Premiership mme se qetelle selemo sena sa dipapadi se le maemong a borobong mme ntse re le hona mono tsena tsa Stellenbosch se bapadi sa Chippa United se no qolo kwa yiba o ile sehlopheng sa Stellies e ne nkwa e le yona karolo ya moralo wa Gavin Hunt wa hore jwale a leke o aha sehlopha tsena sa Stellenbosch botjha Kaizer Chiefs Mamiri mona Kaizer Chiefs e la ya etsa qeto ya hore e keke ya eketsa kontraka ya banna bana ba babedi bana ba ba thusa Khalil Ben Youssef e ka tsana le Cedric Kazi banna bana ba thusitse jwala makhosi hore ba qetelle ba fumane maemo a boraro mme ba lo bapala jwala ho CAF Confederations Cup empa he ho hanfela ba re ka nnete ba sa ba lebuile ba itse ba ka ikela ka kgotso ba leboa jwale he diqadile sontso thwe a ka mona pitso mosimane he ka mona eng empa ke ne ke mametse pitso mosimane mo ba mona a bua hore ho hamfela yana ka nnete o sa batla gagaletse o gotlela mabaleng empa o batla ho ya sehlopheng se leng re se tla bapala o Champions League ya wa ke a tsheya ke le mong ke ga ere ke thole ke ritu jwale ka mohlakong le le ka re Durban City yona e lelekisa monnane mokotlisi Eric Tingler hore e tlebe mokotlisi wa bona ha ile ka mona ka o sekhukhuni tsona ka se lelekisa jwala a Thazwane hore ibe mokotlisi wa sona a tloe ka manoka o amazulu a mapeshwa nkona ha re tsebe re tla bona cricket jwale bile ke ya dikotjela Royal Challenger Bangalore e neng kana le Gujarat Titans maobane ya ba Titans e hapaloto e kena papading eno mme le a ba tata otla jwale ke tla o neletsa ba ile ba otla jwang empa he qetelong ya be lore Royal Challenger Bangalore e hapa papadi eno ka diganetse 90 ana le metso e mmedi ntumela he ke le tipa tipe ke wele tlasa lagalla Auckland Park
0: Yo makaditse ama khosi chapat.
1: Ai ya makatsa, ai ya makatsa. Ke nahana ba yana santse ba shebile fela gore. Ba bona mo ferefereng ya laula ba teng kana go ela nentse ba joa ba re bile ba tsamae.
0: Eh,
1: ba ke nahana kana go ene go hona ha ile ba etsa qeto ya gore re tlame re fumane mokwetlisi.
0: Hey. baba ba re ba sebeditse bana bana ba re tlositse mane maemong a borobong ba risa maemong a boraro
3: re tlositse bodutu
0: ba bamballa ka mona thwasa ba re jwale monghadi pitso bana o sa tekenne ba bamba re tate mangoba mngithi he bana ge tse
1: motho ke nahanang e ke nahana ka ya go bona ke mangoba mngithi
0: eh eh chepad
1: eh
0: ba ka di safatse
1: a
0: eh
1: a
0: hey
1: mangoba
0: se tsho ba se a tsho ba jete ka bana Sundowns
1: a e khona ba kinana motho e ba ka monka ke na mangoba
3: a ke nahana le nna mangoba chepad
0: Hai.
1: Le a hana.
0: Hai khona le nna ke mona le chepat.
3: Fela ntse ke nana makhosi ke bagatela bana le go tsetsa motho re qalang go mmona. Hai ke tlo makala. Hai ke tlo makala. Le tla be le eme le nna le tla bona.
1: Empa e ke njwetse. E DJ hona mo no go njwetse ga jira ka rona. Said Abramovic le nna hana hore na re ka moballa go le ena ka nna ya shopping sa makhosi.
0: Ke ane ana shapa bo rulane ha ho le bile ba sa utlwane hantle. Ke o
1: fe. Ke ane ana sukusukudisana le rulane tje.
0: What years gala?
3: Eh, ke a mo hopola. Eh. Ai nka se makala.
1: Eh, wa bona ke ena ke ena ke mangoba, ke na hana mohlomo he. O ka ho etsa hala ho ho mbanne.
0: Na le Dr. Pizzo Mushima.
1: Ah, eh cheme.
0: Jingles.
1: Bude.
0: Yeah?
1: Bude ke o thiba.
0: Hey.
3: Chepat. Branching by the CDFM, my guys are chiefs. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: tla ba jwa
1: re e ke le dimedi se thata le ba tshikara mmoho le ba mamedi ba le SM ka nnete ngwane so ha ba tla ho sentse na jo loka so buletse empa re bona di temperature di le bitse thana ha re ba pisa le matsatsi ana a fitleng re bona tinyelohile mohlomong ka 1 degree kapo 2 degree ha re ba bitsa le matsatsi a fitleng empa ho ntse ho phodile ha re qala ka mona ka province ya Gauteng jwalo ka ke se ke boletse ho phodile mme le ho ntse ho hlakile Pretoria le Johannesburg di ka dilamane ho 23 ka mona ka Mpumalanga le teng ho phodile mme ho hlakile Mbombela le Emalahleni di ka dilamane ho 23 ka mona ka province ya Lepo ya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla phuthumala ka jeno Next up, we have the
2: Oh, eh, what's about killing trees? I can't nale balan. Tswarele khaitsi daka ke hlonya na thata ke le balaka pili. Oh, mwana mvelo ntsona lo ba bona welcome mo.
1: Eh, ne ke le be ke ntse ke tsitse.
2: Oh, palamela di taxi ka yao ya lapeng o tloa blom.
1: Ah! Ai, tsana mo ke mo mo tsitse ga.
2: Oh, eh.
1: Ke tsole mwana sono, ke di taxi.
2: Thank you, Xenia.
1: Thanks, Kenan.
2: Yeah, I'm gonna have a trust in my savings. When I'm on the how about Kala, how about Kala?
0: Ai ga itse ka le nna e nna long keng ya tsietse motho a re jwa ha ke tla wena ke pala ma taxi tse ke re mma wena
2: eh exit ya ke o makala nna ga eh a buti we
0: ha sa tseba ke gona lo re di ema ka ha sa tseba lo re reng keng ke ka
2: hey ke mo latwa bo pele wena mma me ka nnete jo lo ka o fela rona re batla ba hantle ka o fela rona re batla etsa batswadi ba rona motlotlo jo lo wena o ntse le sekolo mo lo sebetsa pusha boss wa ka pusha o fetole bophelo ba ha o fetole bophelo ba lapeng mo tswang teng ke le shobana ba tsamela fela ba tsotsa ke le bile shobana ka bo super the biggest one to try the tswa are tswa fuga wakey selena kwa rudi ga bo khotswa ka ke le shobana ba tsamela ra fela ba tsotsa ke le bile shobana ka bo super re ke no tsena tsa spend pete go tlo ga le mejwang e ke tsapele lena no lena la tla go breakfast show rutlo re metsotso a ye metjena tsama joantsa sepetepete so khona o lukisa dintho tsa ho lwana ha o tswa ka lapeng bo tsebe hore sepetepete se eme joang ha holo ona le mebile ene ko etswe ka lebaka la ho ipelaetsa se tshaba di bakeng tsenga ta tse fapaneng ka lo bo hloka ho rutlo ga dintho tsa ho di eme joang ke bua tsena ke fetela ka manga o metro municipality di buisa maruma o teng a re fetswa la tsa pele tsa sepetepete rutlo ga di eme joang a o se buiseng e re go rumelise gaitse di ya ka ke la boraro ka jeno ke tsa pele tsa sepetepete o thakgwa breakfast show di eme joang ka jeno
1: I go to work at the school, maybe for me for the middle of the breakfast show. Sepele se sona ka mona ka manga o se sona se bona se batla di se phala hantle ntle le ka mona ka Bloemfontein kona Nelson Mandela le Du Plessis di go botsa di se se ka mo mme re kopela ga ni ba rona ba se se mo ka mo ba se se jona ka ka hona le sa ma ka o ema ke le bo di ka lo ka sa ka mo ga le mo latela
2: a re kopane mo ga tlhelong o latelang ga itse di ya ka re ya feta City of Joburg o tswa Johannesburg Road Agency mo sa magale maoteng o re fa tsona tsa pele tsa sepelepetho tswa ka City of Joburg ka osmosa e re kodumedise kgaitsela ka o tsegele ka o kopana jalo le osmosa rutlo di emejwang ke le shomela motsomedi betsotso pele hora yane ya bosupa rutlo re City of Joburg di tsamajwang maobane re ne go fa ditaba tsena tsa metsi ka City of Joburg Joburg Water ke la ka rata ka mogou mme a di hlalositseng ka teng e ntate radio ke yona e tla o fa ditaba

0: شمال بسلسلة سلسلة بسلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة Waiting, Tibito Lapina. I'm a cantaloupe, my baby. What the biggest of on the drive at Tahua Breakfast Show on the Seria Fam. Station is a two and Kidna Luena. You say, Dibosh. My message on the biggest of on the drive. I'm about it, Kiboni. But to Angana back about Mahula Mararoca of Fela. Bakupilo, who says to Alaping, Manigana. Lebaka la bona ba rihle ba dumela gore ba sa bolokeile ka kwano ka Afrika Borwa bile Afrika Borwa ke naha e leng gore ka nnete hile e bonala e na le lehloyo bakeng sa melata mme a ke dumelane le bona mono ka nnete Afrika Borwa bona o bua ka naha e nngwe ya batho ba e leng gore ba na le legato ke Afrika Borwa gore ga ke bue obane ke le mo Afrika Borwa ga ke dumelane le bona mono ebile ka ba ka utlwa maobane gore Ghana ha hona motho ya tswang ka ntle dumellwang hore a ka ba le lebenkele kapa ba kgwebong ka moka naheng ya Ghana ba ba botsa e mong ba ka yona tabelo a dumelana le bo le raditabana motsa gore ke nnete taba o buang ka yona jale raditaba go baneng ha o le ka motlolotsono wa ditaba gore jale go baneng lona le batla Afrika Borwa mona le iketsetso ya ka moo le ratang ka teng utlwile a sa kgone go fana ka karabo ka mono fela he ba makgolo a mararo ba tswang ka Ghana ba khutlela naheng ya bona ka jane go lebeletse ba khutlele naheng ya bona
1: potso eno e na le bothata ya mokolotsi wa ditaba gore na gobaneng ga lona le batla go etsa ka mokgo le ratang rona re na molao o thibelang batho gore ba ka ba le dikgwebo kwano ka baka la botšhaba ba bona ga rena jwale re kekebe ra bega molato go motho a eleletsweng gore mona mang kapa mang o sa kgathaleo go tswana heng efe o dumeletse ra ka tloheba ebe jwale re batla go etsa e kae ka re bona ba tlile ha bo bona kwana ba tla mona ba tloetsa boithatelo ba etse boithatelo ha holo ke bua ka batho ba e leng gore ba ikobetse melao gobane le ga o ne o bulelwa dikopo tsa batho ba etsang dikgwebo tsa mona lapeng go na le melata e e leng gore e ntse dikopo ba reng re na le ditokomane re na le eng ke tsena mme batho ba jwalo ba fuwe tumelelo ka molao ya gore ba tsamaise dikgwebo tseno tsa bona jwale re tshwanela go itekole le gona ge le naga kgaitse diaka le gona le gore mesebetsi e meng e e leng gore go tsekwa gore ba enkile lapeng rona kwano ha monyetla o tlhaile re ikemiseditse go e etsa mesebetsi eo na re tshwanela gore re
0: ipotsemme
1: ke santsaneng ke lwantsha ena ya gore e be molao ga o ge letho ka melata e mengata ga kanakana e keneng ka gagana hena Aforika Borwa ga o bonagale o ge letho ka bana ba e leng gore ba etsa ditlolo tse soto tsa molao tse e leng gore kgaitsedi yaka bana ba bo rona ba šwa bana ba bo rona ba dithetefatsi ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore ke kebe ga di balela ke ka go setšhaba se emeng ka maoto ka mokgo se emeng ka maoto
0: le o bua nnete kgaitsedi yaka ke dumelana le wena gagolo gore ga fela ba re tshwereng bona ba sa tlakise ditaba tsa bona re tlo ba le mathata a tshwanang le yonana ke ka go jwalo o bonang batho se ba ema bona ka bo bona se ba re a ikgona re tla inkela re tla bona gore nthwena re sebetsa ka tsela e jwang e leng gore ga e re thuse ga e le jwalo gobane jwale ga e etsagala ka tsela eno ke mona mo re tlo bona mathata batho ba thuba dishopo tsa batho ba lematsa batho ba etsang e nthusitse gampe ke a ipotsa gore momamedi o namametse maobane puisano ya rona le ntate wa sepolesa ka mane ka Bloemfontein gore nthonyana tse re dinkang di lenyane tsena gore ke ne re ipelaetsa eng batho ba se ba qoswa ka boteko ya polao batho ba se ba qoswa jwalo ka armed robbery batho ba se ba qoswa ka dintho tse tshosang tse e leng gore motho o ne a nkile e le nthonyana fela ke dumelana le wena gagolo ga re pele re ba le melao e hlalosang dintho tsena gore di sebetsa jwang re tla dula re ntse re na le mathata ana e re a tshwereng naheng ya rona Aforika Borwa jwale ba makgolo a mararo kao fela ba khutlela naheng ya bona ka mane ka Ghana ebile le mmuso tlhile o tlhalositse gore ba ba emetse gore ba tlela peng go tswa ka Ghana a re etse tjena
2: sibolola maatla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1 a na o batla setlhaiswa se sireletsang le go hlwekisa mmele wa gago ka gare gore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsotlhe Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka gare Procidin ke molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa gago kgatlhano le o tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Procidin ka jeno ka tebelelo ya bophelo bo botle ka moso e fumaneha khemising tsotlhe gopola ga e sa re Procidin ha se Procidin
3: Motlatsi wa phethatso wa tropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se re, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya tropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka Laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
0: Mashoma mabedi ba tsoba fela betso ka fela tso ra ya busupa ba be di go utlwa go spedipete seme joang ho rengena. Di busa marumo sa ntse le tengo tswa ka manga o metro ra re fetsona re utlwa ga di me joang. Ga se busa ntlo go dumedi sa khaitse ya ka ke tsa bobedi ho rege di me joang manga o metro.
4: A ko le wa fara se di me tsela na mo tsa go breakfast show. Ba ga di ba bona mo re ma lui di ba tla go pola hore maemo a sa go tsi se go ding ka mona ka manga o jole he. Ni di ba bona e ba tla ina le pele pele se matla ka maleka Nelson Mandela Drive and 8 ke na ka maleka Dr. Elsa McKenzie ka maleka Ward Tambo Walter Sisulu le bile ka fela e fetela se pele pele ka ra toropo e batla se pele pele phala ka matla ka moro go ba bagani ba rona ba se se neng mo a tsama le ka Nelson Mandela Drive le PC mo ile mo re jo go botsa tsone di se tlo lo go ba ba se se go tsetsa la ka ka bana le ba tsa a ema ke le go hatika la kara
0: are le boya go lo gaitsedi ya ka ba shoma mabedi ba tsoma fela betso tsa go fela tsa ra ya busupa ile sele mashoma mabedi a metso medika mararo busupa mo sa bagale mo teng City of Joburg ka maramono twa South Africa la ekuruleni rutlo go teng di tsama jwang o smosa o renye City of Joburg di tsama jwang
5: ba tsara ke di medisa ha to ba mamedi ba batle ba se di FM se bane le kotsi ya koloi mane ntse ile teng go N1 North Malibongwe ne e ba ka sepetipeti se bele matla re go ba bagani ba bele mamello hle ka mo N1 and 12 degrees interchange sepetipeti se petetsane so to motorway le N17 so to motorway le Moiki M2 West Paddleback ho ya ho Crown interchange M1 North Poison ho ya ho Empire le mo hape se se petetsane anti di robot ari se le go president for Shear Drive, Leo Hyken Avenue, Kamo Kromov, Pretoria Street, Leclaim Street, Haradropo, Marlboro Drive, Lizinia, Kamo Kelvin, Apele Kamo Bella Vista, Road Le Royal, Kamo Bella Vista Estate. Kufuta moko se di tama hanche relevo tempiti, le CRA katala hoi ina.
1: Kala bile wana ngwaneso o beleletsa tsile monate botlaole tsena re fetela ka mona ka ikurulene re hle rutlwe ka kobedi mogeseng gore se phalla jwang gore ngena gaitsedi ya ka re boela re wa moelehle gore ng ena a gore jwetse re ho etsa lang ka mona ka ikurulene
6: ke le bua gaitsedi ya ka phallo ya sepetipeti e batla ile matlamane se bakeng sa Alabama le pela dinwidi Bosford le Harriet Dale bogolo tsilenya le bidole farming entry o di bile le boya mona ke pakeng tsa borogo ba radio le Golden Age interchange le baka o kwa lona le kosi tse tharo tse tla lewe mo e bile ha ke opola hantle o ntse o ntlafatswa mmila a ko be pelo sekotlolong e re fa phallelana mo re etsa diphuputso tse e keneletseng mopalami wa baesekele o amedile kosi mane sebakeng sa Groene Veide mona ke mateanong a Akala le Ronda Belt e leng Thomas Nkobi dikoloi di thulane mane sebakeng sa Boksburg mona ke mateanong a Rietfontein le North Rand tlhokomela mokganning mo mabone a laolang sepetepete a tsileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego e nane

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepehi se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sichu e ka hapa ha radiation tsena tsenne sichu sa hao e be se sa lebaleheng si etse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo
2: a ke phetse maobane thwasa hey kai swima na maina ka ga metsi ma ni sesa ai ai
3: sesa ai sesa e ka nna ba nna le wena ge phea dijo tse tswana
2: a be ke ya tsau di go ka mahala ga la ka tsatsa metsi ka kenya nama mono ka dula tse ke a fela ha e ka ga fokotsa ntse ke a tsatsa be mangata e
3: we metsi nama e tswele metsi
2: e ka e be ya bo ma hora e thwasa No ine ka nnete bona etse ne sesa ka mono.
3: Fela ke a gola ine le bonolo ha ho.
2: A se mpena ba ba. A le ka u tla ke la le bala ke ka re ke tsotsa sa ba ba. Hai.
3: A o phe ga itse la ga ke mosebetsi. Ba tla le beng ba yo.
2: A ti etswa jwa nama. Nna ntse ke go tlatsa metsi a mangata. A o ntse ba pala PlayStation o Sky mahanga.
3: O a ntso ba pala PlayStation
2: so a tshele hore mohlomo ke metsotso e mashome ya mane o khutla po tshele ya mang ka mora hora he we thao
3: wa tladiela wena wa etsa shop
2: a ka itse ya ka ka la ka da me pijo
3: fela ya khaitse ya ka ke a leboa o etsa hantle e tla bjalo we no hole o ska bo so nyahama
2: yes
3: no tswele pelo ba ne jwale ho sona le basadi be kang rona tjena be leng hore a le batla ntate ya tsebang ho yema pela stove a ska ya PlayStation a eme pela sona
2: lithusane lithusatsa
3: a tsebe ho qeta ka pele re tsebe ho ja le bana ba hae
2: a o tle iprono ya hae DJ Fats ke batla ka tlo e bua ye o thwasa ke batla ka tlo e bua o tlo e yetsetsa nako ke na le maikutlo aka ka taba yenu ya ntate a eman stove pela stove me a dutsi mane
3: Na ona le ntate ke motsebang ana sa dumelle ba habo ba chaki.
2: Hobane
3: ne le yena phehang jwale ha bo kwana ha batsebe.
2: Wa bona sentse na le bothata hala pemba.
3: A butle butle pele. Wa tseba areng?
2: Are
3: bothata ba hae ko hore. Hobane batswadi ba hae ha ba hola jwalo. Ba tlokwatela mosadi wa hae.
2: Are be le nna. Ina toka na kwena. Ba be di rena le boete re tla go tlo buisana le yena. Ka ofela chef. Ba di bini ba ba tla go kena o tsena tsa mmino. Le bentse lutlwa ho bua jalo ka Samro. Re tla buisana le moetutswa ka mane ka Samro ka jeno. Re tla utlwa hore ba ka le thusa jwang ba le eletsa jwang ba ke ntsa di chalete tsa lona ba ke ntsa go ngodisa mmino wa lona le etsa jwang hore Samro e gone o le thusa di bini tsa rona. Moetwa rona o sa leteng gaitse diaka.
3: Ba mera tsabeletso ya lesedi ntla e bohlokwa haholo haholo matsatsingana ke ne ke thabile khada ke bona Spotify phatlalatsa hore tshelete kana ka half a billion e lifue di bini tsa kwano Afrika Borwa ka elellwa hore industry ena e santsaneng e sebetsa hantle mme mmamedi a tla elellwe mme le yona leano la ne le babileng le lona la hore ba tla bontsha ka ututubala hore sibini sa AI ke sefe le sibini se le motho ke sefe ke thabetse tabeng fela he re bua jwalo le vessels mweti matlokotsi monghadi vessels re ke re tla utlwa mmamedi wa sebeletso ya Lesedi FM hore tabena ya hore dibini tse ngata e be di lahlehelwa ke tshelete tsa bona samro hantlentle e etsang ka ditaba tsena le hore mmamedi ba ngola ka tsa ho hlaisa tletlebo ya hao o ka leba kae mona re bua jwalo le queries and research consultant eleng o le fapeng lona lena le fanang ka ditshebeletso ditho re ke re tla utlwa ho lwanyana ka taba tsena mongadi matlokotsi kgotsohle ra o amela o thakgwa breakfast show tsepa o tswile hantle
4: Dimela uthosa dimela tate ba tshikara ke a le bua ka mngeta le mfileng wona ke dimo ise le ba mamedi ba le Lesedi FM go tlo tsena tsa lefatshe.
2: Ata ba tsema nate bo swa ka se re qale hona monana ha re bua ka Samro re hlalosetse mo mamedi yo ya satsebeng re bua ka eng le hlalosa le re ke eng.
4: A ke tla ba ka se suthu handle go batle ba utlwisise Samro ke company e loreng e collectela di bini tshelete tsa bona go tswa di-broadcast tse tshwanang le SABC, DSTV le marangrang konana bo ha ntse le bua ka di-Spotify, Apple Music le tse ding jwalo. Ebe re kgona le go protecta copyright ya bona gore ebe thwasa kapa ena batho ka gore a se ka utswa ga ebile a kile a e etsa pele.
2: Jwale dibini tsa rona pina ga e lla radiong kapa e le televisioneng gana jwale re se re le batho ba difounu e patala monga pina ha ingo di sitse le Samro
4: ke go pakete ke ka le monana batho khara wa tseba ke le batho hangata ke re ke ne studio nge tse di pina and pineng tsa teng ha re di entse ha re bene le agreement be pakeng tsa rona hore e be pina re to registera jwang and ha re registera le pina na re to shera jwang di share tsa teng e qala mono e be batho ba kena studio ba etsa taba yeno. So gore motho a tla gole tshelete high go gona Samro ke mme le motho a registera pina le rona ena ndi di shares le batho ba loreng ba nkile bo ka golo ho yona pina tseno ebe ha se fika di platform tse tshwanang le bo radio bo TV Spotify jwalo ke re thole usage re bitsa usage loke o pina ha o ila ba pala Lesedi FM pina ba pala go di program tse itseng ebe di a fitla go rona ha e fitla jwalo usage ya teng ke mme go tlo gona go re bona okay ke ena pina e fitlile ne di usage ya teng ke ena e fitlile re tlo gona go patala botata ke ba e ba monana ha ba batho ha ba registera pina tsa bona le rona e ba bona bothata bo teng lo reng dipina di-nition tse ngata dike di le dire ga re ba patale empa ga o sheba ka go rona kapa ka gare databaseng ya rona o thole gore babui bao kapa dipini di-nition tseno ga di a recorda letho le rona ga ona pina ba le ba notify le sambo gore ena ke pina yaka ke thwasa le batho kara le vesese and di-share tsa rona di tsamaya ka tsela e tjenana ebe tšhelete ga e fitla letle re le patale tjenana sole e ba bothata go rona ga re sena information eno e le goreng ya tlhokala gore re tle re patale batho.
3: Kgaitsedi yaka le na le di-template tse motho a ka di sebedisang gore a tle a bope tumelelano e jwalo gobane re a tseba dibini tse ngata ka nnete ke rona ra iteka re dikamogeng tsa rona motho downloadile software nyana o kopakopantse dipikara le di-microphone re le ka o kopanya ha re bue nnete tlhokego ya mesebetsi ke nnete ke ntho e teng mme le tshietso ya ditšhelete agolo letlhakoreng lena la mmino ga se ntho e leng gore e teng nna le na le di-template kapa le na le dikeletso tse lekala di fang motho gore a kgone go fumana gore na tumelelano e tlhakileng e etsiwa jwang ke bo mang ba tshwanelang go tlatsa kae le gore dintho tsena ga se di kopantswe jalo di romelelwa go mang
4: I know se tswasa kana tsona di template tse tshwanang le tseno ba e bitsa share split agreement e loreng e teng ka gara website ya rona ko Samro ya ko Samro.com ko website ya rona le di Facebook ka gona o bue le di consultant tsa gona go thusa ka ntho tseno so le motho ha sna yona template yona a ka iketsetsa yona yena le motho le go tla bona le tumelelano ya wetsa music wa hae motho a ka hlalosa a kenya ID number ya hae a kenya mabitso a hae a kenya le title ya pina eno le go shetsa hae tlo ba bokae mono ebe ba itikena ka ofela batho ba le go ba entse pina ka ofela e ba bopaki bo le go tla go bona o sebedise ka kantorong ya kahlulo kapa ko rona o bontsha ke ntse pina le thwasa le batho ka ra le meeting pina ke yena ana mona gela ka dumelana ka tsela e tsena empa mare ha o so ya pile ba se ba mpha tsheleteng nyenyana ka parishes nyenyana tso loreng ha ga dumelana le tsona
2: jwale e elentse le bua ka yona hore tshelete teng fela e ka re ha ona di binitse tlang di claim tshelete ya bona le hlalosaeng
4: Finally, GDNS, which means the nine society members, Balorin Habaristara Lorona, if it's the one I did Mono. Even I did Lorona. Empa di mema tere starine lona ke ba di ba tshintshileng di number phone ka ba ba tshintshileng di email loreng ha se re ba phone ela ha re sa ba thola ha re sa tseba gona ba kae ho etsala eng so ke ya bona e be e dula mono ha re gone re be re fa ba bona batho ba no so ntse ke tla kopang go go di bini ta gona ha ho lolo tseleng tsa tsa bana di dipina tse di mo ha ho lolo ke ka etsa mohlala hona le pinyo ke leng ya tuma ho lolo ya 2.1 ka selemo se tswang go feta kwana ya stimela go na le sebini se teng mono se loreng ga sa registera le rona ke NS tšhelete ga e sele e dula mono re a mo tshwara ka difoune ra motshwara keng ga re mothole so ga re tlhalosa gore ditšhelete tse dutseng ke tšhelete tse e loreng tsa batho ba bangwe ga banke boikarabelo le be batla ko go rona ba tsebe gorena go etsalang ka tšhelete tsa bona kapa dipina tsa rona ga le di on high rotation go etsalang ka tsona tšhelete tsa teng
2: athe 2.1 a yang ngodisa thwasa ba nsebeditseng Haru, the 25 fetsa May, who fell like the 5 fetsa June. What's that like?
4: So, like, you program rebooting whenever to Kada, ba re ke state of your music, which means boemo ba mmino wa hao ke mo ne go tlo rutang batho ka gore ba tsebe na music wa bona ha o futla go rena o hetsa la joang kana le usage kana le di portal so hona le member o gona gore a kene ka gara program e bitswang portal ko go rona a register music wa hae and hape le member kapa di non member di gona go kena ko online di register music wa bona kapa a register e be member go rona which is require motho ha le first time member na le once of fee ya 100 rand di di publisher teng tona le bana le once of fee ya 500 e le gore ba tla ba e kenya mono ha o registerile wa thola ntho tsa gao ditokomane tsa gago dintho engwe lengwe e le gore re tlebe re tlhoka go wena so programme ena na re e butseng ko o tlotla go ruta batho ka music wa bona le o tlotla gore re tlose undog re bitsa undog e re dutseng go rona e le tšhelete e le goreng ngata-ngata ya batho e le goreng ga re tse re ka e tsang ka yone re batla gore re ba fe yona and batho ba bangwe ba tsebe le gore same gore na le ntho tse dingata di-benefit tse le gore maybe ga ba ditse ba bangwe ga o le member o so fitile tšhelete kana mme o so gote tšhelete kana ka hodima legolo go na di benefit tse o kgonang go di thola o le member e le goreng ke general e le goreng e tlo patala until from 25,000 ya hodimo le di-retirement fund tse tshwanang le tseono le di-CSI which means ke corporate society investment e le goreng re kgona gore re ise maybe ba bangwe ba tla ba kgethiwe ba di-musician gore ba ye sekolong ba le ithuta ka music kapa di-programme tse dingwe tse le dulang ka gara music so re butse nou tsena di-offices tsa rona ka nako tsotlhe di dula di butse mpa mara nou tsena re butse go ruta ka music le tseo se re di etsang ka gara sambo wena batho kada batho ka re dula re di entse di-workshop empa batho ga batle ka di-number tse e le gore maybe re di expecta ko tsone a se ga lene ke ile ka mara Bloemfontein kwana ge re tsa workshop ko teng
2: o jwetse rona o ka se mo o sa bua le rona o tla le mara o jwetse thwasa le batho kada ge lo o tlatsetsa sebaka seo re fe batho information
4: yo nka tabela seo batho kada re tlo bana le yona diprogramme tseno mo go tlo tsamayang di-province ka di-province re be re bolelela batho go kapa re ba fa lesedi ka se legoreng samro ya seetsa gobane batho ba rona ga bana lesedi gagolo ga o tla ka music batho ba kene stadium fela ba bine e be ba na nna go felela mono So re tlotla re yeta ene re kopa haholo e be lona mo le tla be le leteng le ka re bitsa maybe di programming tsa tsana le teng tsa music kapa ha ditlile le a le tsholo kapa le hasa di show tse teng le rona le ka re mema e be re ba teng go tlotla re tlhalosetsa batho ka se re setsang rona le samro
3: ke rata tsela e we be yang ka teng hore le lona re ka le mema le lona le ka re mema Obane, samro ke dumela go le na le ditekanyetso tse di beletseng ka thoko gore le sebetse mmoho le batho ba kgonang go fihlella mo mamedi ka tlung jwalo ka rona jena jwalo fela ka ha re le bitsa go tsa rona le lona le tle kwano le kenye tšhelete re kenetse leng kgaitsedi ya ka ge lo thusa setšhaba bana ga ona thuso ya gore le epe pitso e be ke lona fela ba teng sebakeng seno ga le sa re bitse rona batho ba kgonang go bitsa setšhaba go tlo ba thata gore molaetsa ona o finyelele go setšhaba mme bona ka jeno re bua le momamedi momamedi o lapeng o kgona go utlwa gantle go rena ditaba di fitlha jwang go yena le gore o na molemo ofe go samro
4: ga nka thabela golo seno wena o sethwasa gore ebe ka tsatsi le leng re ka kopanang ke di di bohudi le rona ka gara samro ge ga sa efangedine ya music batho ba tsebe gore Samro patala joang samro ena le eng samro e fitheletse kae batho ba kae ene samro ya patala holo holo so nga thaba holo ha ka thola invitation ke go nna tla nne ke dimela one day re tla le invite go khono re reta maise le tsholo lena la music ha holo
2: ah ba ba ngata mpe ba hlokang le sedi lena boss lona le etse fela re sebedisane mmoho re ba thum ba bangata batho ba etsa diphoso tsengata go bane ha bana information fela ke a thaba le nna ha le re le teng hore le kaetsa bonnete ba hore le fitisetsa ditaba tsena bathong le buile a holo re tla o mema hape na go nyetlang
4: a ho le buile ne batho tsara le batadi le mnate tsa modimo a le bolo
2: thank you moeti ma shoma ma beda betso bene fela betsotso le bile jwa lo renga bro bon chapat
5: di papa le seria fe la ditia pa cha
6: cha ago le bo DJ ha go le bo Karame na go le bo comrade Johnny to mamedi moro Telkom Netball League in tsetswala pele mamedi division ya pele ne ba pene di bapala di tlhopa maobane Mountain Flames ila bapala jalo le Zimbabwe mme Zimbabwe ya otla Flames ka mashomo mahlanana le metso robedi ho mashomo ya manana le metso e supileng ya be lore KD Stars e gagatana le Fireballs Fireballs ya feta ka mashomo a supi a mane ana le metso e supileng ho mashomo a mabedi ana le metso e robong Stings ya hlabatse mashomo mahlanana le metso e medi ya gutla Crynam se ikarabela ka mashomo a tsheletseng ana le metso e robedi ke tsona tsa coach Selwane Moswahle Mamedi ka jeno ke taba ya ne golo mo hotlo tsebisa sehlopa se yang dipapadi ntsa mohope wa lefatshe mo Hugo Bros a ile a boela supora a keke a etsa diphetho tse golo haholo ka diketsa tswela sehlopa sa hae molemo ha go
7: still friendly at the end of May and then yeah it's an opening game against Mexico so we don't have so much time anymore to make experiments or to try no we have to go for World Cup in June and that's why some players okay I want to see if they are ready to be with us but some others are new and I hope that they will give us new impulses to the team
6: skale bala hema medu wa ka ile ka re se ke fetotse maikutlo ka o jwetsa gona maikutlo ka ke a fetotse ka tsela e feng di bapadintse antse tsheletsentse salang mme se re tla bona o sane a re di lekola ha gona e bene re ne pile ka poche go rila ga polela ka thoko so Skala bala heo yona bafana bafana ya papala ka mqibelo ka labohlano ya papala papadi ya tswalle mme ka sonta he ba betseya ba ya ka mane ka phachuka mo temba lo dula teng le camp ya bona bakeng sa dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka jeno busiu ya papala UEFA Conference League ile papadi ya o qetela ya magaola ga mo Crystal Palace bapalang le Rayo Vallecano di tla be di gagatana ka mane ka Red Bull Arena Leipzig ka ora ya borobong ka jeno Atika mqobelo he ke mane mo PSG e tla be gagatana jwa le bompudi ba English Premier League e leng Arsenal papa ding ya UEFA Champions League eh yena ya UEFA Conference e tswana le ya rona ya CAF Confederations mme yana ya Champions League ntse tswana ntse le Champions League ba tla ba gagatana ka mqobelo se seng he makosi ke khole se le utlwile he makosi go dilala lokolla bana ba ne ba babedi Khalil Ben Youssef mo le Cedric Kazi ba ba lokollotse he makhosi ba itse ikeleng ka gotso re tla gutla re bonana ba nna hantle re ya pele gona re tla kae ba tsamaile he dikumba go tlisa bana ba ba bedi ba makhosi re tla utlwa gona e be ke bomang ba tla ba le mono ba la coacha makhosi ka jeno Hotel Com Netball League Stings in Kanajola le KD Stars a le Crynam Siona e tla botsana dipotso le Flames a tika mona ka ho Indian Premier League papadi ya cricket ile papadi ya bo mashume a supilengana le metswe mmedi o tse mashume a supilengana le metswe mmine ke papadi ya Sunrisers Hyderabad le Royal Rajasthan papadi yone ka hora yane ya bone thapama ka tsho jalo ntumele ke boela ke le tipa tipe he ke khotela go bona beso di phapusing tsa gaso tla salagalla
8: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao o tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
9: Matlafatsa masolo a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masolo a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dilemo. BDC kapa marotori a Promune.
10: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le kubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Shabela basolo ba fela basolo ga le bile tsholo re ga bo robong the biggest summer drive at a Hoha breakfast show. Ba lesedi FM. Body dina ha tsedi galete. Ke se ba bua hore batho ba bona ba naheng ya Afrika Borwa ona dina ke santsane ke batla ho tshwa ona naha ena le lerato jwalo ka Afrika Borwa ona naha ena le lerato jwalo ka ke ka ho ke ile ga tloela le bo mabenkele a rona makeishini mona a tswa matsong a rona ke ka ho makeishini mona ka jenu lena ntate ke dula le ba khotsi ba rona ho tswa bo Bangladesh ba ka ba tsama le diphabadi a le mone ke mo shebile tlapong e nngwe ke re hele My friend de bana had na ke satsebe ja fetse a di otla monate ba lapeng ha ba le mo taba fela go re ditokomane e betse ne paetseng jalo kana ha yengwe lengwa ona na ho ka yang ho yona tokomane tsa o di salo
3: jalo ke mametse tabena ya bana ba gotlisetswang ha bo bona kana ho bona hala eka di boholo ba bona ha bana ditokomane
2: jalo ka ba gotlela lapeng
3: jwale jwalo ka ba khutlela lapeng e leng se ba kang bothata ba gore ho netefatswe le nane hantle la hore ke bomang ba khutlelang lapeng ke na le dipotso tse ngata e se kae ka re ka fumana setsebi se e leng gore se ka tlo re tlhophollela yona tabena ya batho ba phamisang letsoo ba reng re kopa go tlisetswa lapeng gobane e bang o le kwano Afrika Borwa ntle le molao ha ebe ke hopola hantle ho ya ka molao wa rona wa naha o tlo tshwanela gore ebe ha o sa dumelletse ro ka tla kwano Afrika Borwa dilemo tse ka bang tse hlano hobane o ile wa kena o sa kena ka tsela ene paetse ya bobedi ke hore ha o phamisitse letso tse o itse kopa gotlela lapeng batho bana ba di bethe ngwane sumona ba di outopo mothudi ba skomo o tswa fela ka suitcase ya hao ka pa fofane se leng hore se tla le libisa lapeng sena le butu se gona o jaga le dithoto ka ofela ho ya lapeng ke tsa dintsa dipotso tse leng gore ke na le tsona gaitsedi ka gore e bolelang hantlentle taba ya batho ba ithaopang khutlela lapeng na thepa ya bona ho sala ho etsa halang ka yona le hore ba dumelletse hore jwa le ba tsamae ka eng ba tsamayang bana le ditokomane bona ke ditlhophiso difetse ba dietsang bakeng sa thepa ya bona ke tsa dintsa dintlhatse leng gore nka thaba ho fumana tlhakisetso tso
2: ai pele re tsa dintwa hantle gaitsedi yaka ba mang ba tla tsama tjena ntse ba tlo khutla ka tselo ba ile ba kena ka yona ba tla kena hape ka yona o fihlella re be re tsa dintwa hantle o tswa o dimo kwa nna ke bona mathatholwa o ga itholwa
11: batukar
2: yeah what's

0: ke butswa ka pele
1: mme a ka ntsa tshojwala go monna o ntse tsa ba ga itshwana
0: ka la mntana mmpe wa tsaya thuto ya boholong ke yona o tla tlo bona ntho tse ka rentseng
2: how pale sa me pitseng ho thopea ka eng
0: ka lutu
2: Darse.
1: Ah, ke pele ka lotu ba. Le ke sa batlo di step. Ke batla ke dutse ke dutse. Ke tlaema ka moga metsotso ya mashume ya mane ke lo sheba. Ha ka gare ke tshele ya mang ha pese.
0: Ha wa ifulu wa itile masapo nka o fela.
1: Tulwana.
2: Ke ka lo. Ka da o hlompe. Ai. Monna no a hlompe tlala ya ha. Ai. Ka o hlompe tlala ya ha o ka da nie.
1: Ke motho a motle ka ga shene le mahe thwasa ke la ka o jwetsa. Ai tsena tse di ya hana. Tse di ya hana.
0: Le papa ba tia hana.
1: Ai ya hana tulwana. Ai ya.
2: Ai yo ke wa tla.
1: Ai what?
0: Ai ba.
2: Ai next. Uska e seng ya pitsa madikotwa
1: ee
0: o shora shene mang
2: a ko ye batlang a o soka o tsa maise le theka le mangwele a ikona wa le motho a soka papa ka stoko
1: e ka go a ja e fa o tsa maise le theka le mangwele
2: a heta na la ta kwala e ko ke ke ka loka
0: e le nna ke tlhola ke pitsa tse kgolo a
1: ee
0: Hele la pitsa tse le ka neng fela ka lapeng ka mona.
1: Ai na tholwana ha ke.
0: Hele tsene tse kgolo a.
1: Ai na ina ya ophe. Yola ke la ka le matswakeng ha ke tla sekolong Jozi mona tholwana.
0: Eh
1: high school ke ditse hostel ne ba re phehela. Ha ke le lapeng mme wa ka wa mphehela.
0: Mm.
1: Ka tla sekolong mona ke ne ke dula Klepspruit room mmane. Mona ke hirile teng ne. Mme wa mo na mphehela ona ngata ha holo sisi. Aga jwale ne ke tsa tsao sa re tsa tsao seng fela tsa botsa
2: re bo sisi ba re senyetsa
0: ye bana
1: e mona
2: ha re senyetsa bana
1: ne ke le haye ke ka ho monna le ka jenu le na ntse le lapeng ne le haye motho lwana ne ke tsiba plate ya ka ke tswa ka idutsi mo
0: Mustense
1: phela tholwana di le botse tharo ka ofela
2: a sa nyolle rente ha qete
1: ne tsine le mewa ka kona ke batlojwe tsa maka o hloka itse sisi ka gola le motse pedi tse tharo tse yo tholwana ne le haye mo na metinge kana ke ga le haya ke je ka
0: o re ka go sa ga empa he
1: Eh ya ne ke ba thusa ke reka ke tshwara tsisi eh a thulana nane ke sape ne ke le mobe ka mahi le gashe a
0: ya ke ne ke le mobe ka mahi
1: ya le ke tsama go
0: Jo ai kona tswa ai ya ne ke le mobe ka mahi
1: tsama loso
2: le gashe le mo swai futumatse ba shene na ya peu ai futumatse tsa la gashe
0: mahi le ngwana mnyane wa 5 years o
1: mo le ke tsama ai tsama loso mo le he o be checka nna he mo
0: a o batse
1: e tsala
0: tsa o ke ke tokhela bana
1: Eh ay ay
0: kona. Ke tsama sapo jwalo.
1: Eh.
2: Ai,
1: tsotse mona.
0: Ke tsheke ni Miss Meaty.
1: Ay ay ay ay. Ka bakala patuli.
0: Ai, ya di betha.
1: A wa di botla kwa lena. Ke masapo ana wa fetola nama.
0: Eh, jwalo ke ba khalmela ga ntseta o just ke la botlhela o di mofela le santebuwe.
1: Eh eh.
0: Bo sala le tsheka le ntebuwe.
2: Eh o bua ka me
0: mo tsamaela o di mo le plate ka ne ke o tsonke bua ile na komang.
2: What's up tulana ntio e botlhokwa jwa. Ha hula o sa tsebe o phe. O be kotse ka ditebogo. Ha o be kotse ka ditebogo. Matla wa be ka bona ka ditebogo. Maobane mona ha ke gapella dijo. Ke re a ntate re a leboha ka dijo tsena tseo re fileng tsona. Ke a leboha ntate ke leboha. Le ngwana nwa weso enwa e mphileng yena o ga diphe a o Jehova mohlomo lo fatse eh a bona o entse jwalo tu we look is it and twena le motsepe lo ntse voucher ya le motsepe
1: ke
0: ka ne du look is it trust ba ba bohlela o di mofela motho a be plate go ke re o tsonke bo ha ile na komang
1: o bohle number 1
0: o bohle number 1 o le bodololo
1: ke
0: le bile hle ba ne beso tsatsin lena ho botle re tla ke re shebe megwa e fapaneng ya ho sedila mmele ka jeno re tla sheba mogwa wa aroma therapy ka malapeng re tla ke re be le sehlo seo re tla se tshohla le momamedi hore na seo rata molekane wa hao a se utlwisise ka baheno ke sefeng hobane hangata o bona diqhobishano di sabe pakeng tsa batho bana hangata o fumana hore hangata le lwanela baheno le bahabo Jwale ke yona taba e re tlo e sheba ka jeno ntle le mono kgolo

Ke o lebohile Khada ba mamedi kgotsong. Mokomishinara e moholo wa naha ya Ghana kwano Afrika Borwa Pretoria o sa tswa netefatsa hore ke palo e ka tlase ho 330 ya baahi ba naha eo ba palameng sefofane ho tswa kwano Afrika Borwa ho leba Accra. Sefofane sena ke se palamisang batho ba 330. Ba bang ba baahi ba Ghana ba buseditswe morao ka lebaka la hobane ditokomane tsa bona ha di a nepahala kapa mangolo a bona ha se a nepahetseng hore ba ka tswa naheng ena ho ya fihla naheng ya bo bona. Ba tlilo newa monyetla wa ho tsamaya le sehlopha sa bobedi bekeng ena. Kajeno komishene e ikemetseng ya dikgetho e tlilo kgakola letsholo la yona la dikgokahanyo bakeng sa dikgetho tsa makgotla metse tse tlang ho baka la 4 kgweding ya Pudungwana. Ho lebelletswe hore letsholo lena le hlakise ho ba manala laotswe ha komishene bakeng sa dikgetho tsena le ho tsebisa baahi ka dintlha tsa bohlokwa ka mehato ya dikgetho. Komishene e tshepa ho kgothaletsa baahi ba bangata hore ba voute ka bongata ho ya ka dipatlisiso tsa moraong ona tse entsweng ke Human Science Research Council ke diperesente tse 17 feela tsa baahi ba naha ena tse kgothaletseng ho vouta dikgethong tse tlang. Motlatsi wa mokomishenara e moholo e leng Masego Shiburi o re batlile ho kgakola letsholo lena la bona ka jeno ka tshepo ya ho fitlhella baahi ba bangata. NPA e netefaditse hore e hlahletse tletlebo ka pele ho komishene ya bomagistrata. Tletlebo ena e tla ka morao hore tsamaiso ya nyewe lekgotleng la magistrata wa Kwaggafontein Mpumalanga e sitisehe bekeng e fetileng. Tletlebo ena e amana le qeto ya magistrata e moholo Tule Thuto Njeni nyeweng ya Madoda Sibanyoni ya hore a tshwarelwe ho nyatsa qeto ya lekgotla mme a ntshe lengolo la hore a tshwarwe a ba tlose nyewe e na lenaneng la dinyewe tsa lekgotla. NPA se e bile e tlatletse kopo ya hore nyewe eo e busetswe lenaneng la dinyewe. Ditaba tsena tsa ura ya borobong di fella mona mamela tse ding ha o re tlabele ya leshome itlhabolle.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baagi. Ke molelwa.
1: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sephei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM, e tla tshwarelwa The Break Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Sichu sa hao e be se sa lebaleheng, si etse sebe ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Phoneum ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela. Ho nna ke monyetla. Ha ke etsa Braaiyam, o tla utlwa chomi yam iri. Hey chomi, o ka mpapalla favorite song yam hle. Nna ke re, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o se a mpitsa DJ yam. Me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneyam.
4: Phoneyam.
1: Mamedi ke metsotso e mashima mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya borobong. Sebeletsong ya hao ya Lesedi e re he wena mo mamedi motlhe re tle re nke pina eo mo mamedi a e kgethileng a re hei a le ka mpapalela pina ena nka thaba ka utlwa monate a re yo nka thaba ka utlwa monate jale ha ke tsebe DJ Lavi e ka re e na le bothata ngwaneso ka re e na le bothata. Pina ena yaneng a ikgethile Macy Gray I try iri he mo mabedi motle re tla re kopa tshwarelo o ri inele matso metsi nhle e hana ho lla ngwaneso hana ho lla ka re hana ka modumo re tla sheba ke kgetho ya dipina tseneng di kgethiwe ke wena Lucas Moholo ka mona ka Clip Town Soweto re le wa hle kgetsela motho mamedi metso so ima shama mabedi le metso medi ka mara hora ena ya borobong hopola hle re to kena senwelong sa tumelo metso sung ena e mashume a mararo ka mara hora ena ya borobong mo re tabeng re tshohla ditaba tsa bohlokwa le ntate moruti mono tshwere tshwere molaetsa me etla re hamfela ka mara mono re tabe re kena mane ditabeng tsa dimaraka o tlo skebe wa suta re tshwere taba ya bohlokwa mono mo re tabeng re sheba hore na o bona jwang ha company mohlomong e o batlang ho ikamahanya le yona ka ho tsetela e hlile e bona hala ikemetse ntleng ya ditshelete re tlo buisana le monghadi Thapelo Jonas mabapi le yona taba eo misusung e le shume le metso mehlano pele ho ra ya le shume re tabe re fetela metswalleng ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno ire he re tla re itukise wena mo mabedi motle re kene pineng e o re tlisetswang ke muso worship le once more six kino bofakazi ngino bofakazi e ene ba tla hore ke se ke ka itatela ke ibitse handle ke iketlile mo mabedi motle ha simo he ire re rinke pina ena he ya muso worship ire kamra bona he re berkena senelong sa tumelo.

0: momamedi ke a o tumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya dipesaleme pesaleme ke ya 147 mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya bohlatlo mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e baleya ka tsela ke ena o fodisa ba pelo dihlabegileng o tlamella maqeba a bona lena ke lentswe la morena a morena o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen ntumelele momamedi ya rategang pesalemeng eo re e patileng e leng sefela se rokang ya papaletsweng ya tsusitsweng ka hare ho Jerusalema ya neng a kula moyeng eo o pesaleme a reng o dutla maqeba a sa bonweng o a kula moyeng empa mopesaleme o re o fodisa ba pelo dihlabegileng o tlamella maqeba a bona mopesaleme o rorisa Modimo gobane Modimo wa rona ke a kgonang go bona dipelo tsa rona tse qhitsang madi tse utlwileng bohloko tse hlabehileng tseo batho ba sa di boneng mohlomong tshebeletso ena momamedi ya rategang o na le leqeba le entsweng ke motho yo ne o mo tshepile yo ne o ntshoisana seinong le ena empa ntumelela ke re go wena leqeba leo le dutlang o temong a bophelo o tla le tlamela ka gare o lefu leo le o tshwereng o tla o fodisa gobane Modimo wa rona ke a tshwereng pheko ke a tshwereng setlhare ke ka gona mmina thoko ga a bua ka ena gantle a renya e ba sona setlhare se thusang moya wa e momamedi ya rategang o fodisa ba pelo dihlabegileng tshebeletso ena e kopana le nna pelo ya gago e hlabue ke batho ba neng o ba rata ke batho ba o neng o ba tshepile empa o teng motho ya ka e fodisang pelo ena ya ka tlamelang leqeba lena o teng mmitse o a ufi mina thoko kapa mopesaleme o re ga o tsele ga robane molebedi wa Iseraele le wena leitlho la gae le a o bona mme o tla fola o tla o tlamelela maqeba mme a ketsa o tlamelela maqeba o tla re go Modimo yotlhe ga yo Modimo ya tshwanang le ena a mogau wa morena wa rona Jesu Kreste le rata kopano le matla matshiso ya mogelelang di be le wena ka Kreste morena amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojane ho pelahle mo mamedi motle ona ba la pesaleme ya legolo mashume amane le metso e supileng o badile temana ya boraro ere re fete mona re ya khutla
2: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatshe tlhokego ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

0: Ratua, a kwa tlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelello nyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Lapeng la rona re nwa Common Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loyile e tjhesa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanahadi e na le tea bag. Nna he, ke e nwa ka kgaba ke itholetse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathalehe hore o e nwa jwang, Common Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho kamintea.co.za. Kamin Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.
4: Lesedi FM. Welcome to Likubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimo lelwa.
5: Imashime amabedi, meso sopile hora ina yalishime munghadi tapelo Jonas. Ki stock market investor o sanzali ting. Ribua taba ina yabu shokwa liena. Munghadi Jonas, dumela ngwanisi.
6: Dumela sa mo tsela mo
5: tsela. Ke a phela o phela hantle.
6: A le nna ke a phela mme ka mahala.
5: Ke le buile haholo e nna go se repeteditse jale. Ha re ke re shebe hore na o bona jwang ka kapa mohlomong o bona ka matsoa wa feng ha maemo a di chelete a company e o batlang hore o reke di yabo ho yona e hlile e le maemo a di chelete a matle e bile e le a tsitsitse.
6: Metlana hona le mekgwana le mengata o ka bonang hore na dikgwebo eno ya e sebetsa hantle. Ya pele ke ha o shebile ditokomane tsa company eo, na hona le lekeno leo e se le nako le bonahala bakeng sa company eo. Hape e nngwe dintho tseo ka di sheba ke hore ha o shebile tokomane eo o shebe hore na ke mofuta wa company o itshitlehileng dikolotong. So how ka etsala hore how shebile dikoloto tsa yona o fumana hore di batla di ntse di laolela o kgona e lelela ka telengena gore ke company e o ka tsetelang le yona. Ya boraro ke o sheba boetapele gore na ke bo mang baka boetapeleng ka ga company eo. Jalo ha o shebile dinthonyana tseo tse tharo tseo o ka elelelwa ka pele gore na ke kgwebo e o ka tsetelang le yona kapa ke kgwebo e batlang e le maatla na.
5: Ka mantswe mang, ke matshwao hape o ka shebang ka ona hore kgwebo e batla e sa tsitsa hantle sokosokola kapa a fapana.
6: Ha fapane mme ke yona jalo ka se ke thule kere ha e kabe o se o shebile o bona gore kgwebo ena ke ena jalo e batla ena dikoloto tse batlang di phahame haholo e itshetlehile haholo le ha o shebile ke batho ba reng ha motho e le CEO o fitlha kajeno ka mora kgwedi o sale lekuwe boetapele ba teng ga ba tsisa. Jalo ha o shebile gape o fumana gore ga ba patale batho ba ba kolotang ka nako. Ha ba patale dikoloto tsa bona ha di patale ka nako. Jalo ke a mang a matshwao le ona ka o bontshang ka pelenyana gore kgwebo ena gantlentse o ka nna e tsala go ya sokosokola ga o tiwa ka ditšhelete tsa yone.
5: Mongadi Jonese, ha re qetela fela dikeletso tse o ka fanang ka tsona haholo go batho ba qalang ditabeng tsena tsa bodiabo ba ntseng ba ithuta bana ba o re ntseng re ba ruta. O ka ba eletsa ka horeng hore ba hloya jwang hore company ena e maemong a matle kapa tjhe.
6: Nka sebedisa dintho tse tharo methelwana. Ya pele o ko ipotse hore na wa tseba hore na kgwebo e etsa tšhelete jwang, na wa utlwisisa tsela eo kgwebo ena e etsang tšhelete ka yona. Ya bobedi, na dihlahiswa tsa kgwebo ena ke dihlahiswa tseo nna nka di sebedisang kapa tseo batho bao ke ba tsebang ba ka di sebedisang. Ya boraro e o ka ipotsang yona ke gona ona kgwebo e na e se ebile teng nako e telele gore kareng re ka lepang gore re a tseba gore e sebetsa tjena le gore e ntse ba ka ena le mo e ka yang teng. Ya o qetela enka bolela mmamelong a e shebe ke gore na kgwebo ena e rarolola mathata a batho a tsebalang kapa a bonagalang. Jalo ga o ka sheba dintho tseo tse nne tseo o tlo kgona o elelelwa ka pelengyana gore ena ke kgwebo eo nka fetelang go yona ga e kabe ke batla go ya gole marateng ona wa diabo.
5: Ke lebohle monghadi Thapelo Jonas, ha re kopane hape nakong e tlang tate.
6: ke le
5: bo ha mabidi mo tle re sentse re fetela mesolenya rona ya tsohang ka jeno ba bua ka neo ya ramehlolo ke bana

0: ne le pina e monnate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mamatsele.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsebe wena mmago.
0: A le nna ke ipheletse bana ba ka. Ke re le ka jeno lena go sana le pale e nngwe e monnate eo ke tlang go le phetela yo.
1: Jo mamatsepi. Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa ditaba tse mona tse makatsang tsa pale ya ka jeno.
2: Itse dipale tse re phetelang tsona mamatsepi di monnate haholo. Ebile di tletse di tlumaka tse ngata ka gara tsona. Ya ka jeno ke e buang ka eng mamatsepi?
0: Go lokile bana ba ka, pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka neo ya ramehlolo.
2: Mamatsepi, ka nako e nngwe gale kwana o ne o e na le ramehlolo e montjena ya kileng a tla sekolong sa rona. O ile a retsetsa dipompong gape a ntsha lehe go ngwana e montjena wa moshanyana.
0: Ee ya tlhone, tseo ke tsona ditaba tseo boramehlolo ba tummeng ka tsona. Le ha o le jalo he bana ba ka, ga re mameleng pale ena ka tlhoko goba e a latela. Gale kwana, naeng e nngwe mo o teng mehlolo e neng e le karolo ya bophelo ba letsatsi le leng le le leng. Go ne o phela ramehlolo ya maatla gagolo. Ramehlolo enwa o ne a itshepa gagolo, mme a tlhola a ikakasa ka gore yena o na le neo e fetang ya botlhe. O ne a tlhile a rata ga matlho otlhe a shebile go yena. Tsatsi le leng bahlankana ba bararo ba ile ba etela ramehlolo enwa. Ba ne ba batla go ipona ba atleile bophelong. Ka go ba ne ba nagana gore ramehlolo enwa a ka ba thusa. Ba ne ba tlile le Gauta gore ba tle ba tsebe go lefa ramehlolo ka yona. Ka letlhonolo ramehlolo o ile a dumela go ba fa tabatabelo ena ya bona. Mohlankana wa pele eo lebitso la gae e neng e le Rutanang o ile a re,
2: ramehlolo ya kgabane, ke batla go ba setaki se tlhwatlhwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa Rutanang borosolo ba o taka bo a neng a tla taka seo yena Rutanang a se naganang. E ne e ka borosolo bo bo bona se ka monaganong wa gae. Ya ba mohlankana wa bobedi eo yena e neng e le Neo o ile a re,
3: ramehlolo ya ratang, nna ke batla go ba selwane se tlhwatlhwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa Neo sabole eo ka yona a neng a tla tlhola sera se seng le se seng sa gae. E ne e ka sabole ena e tseba gore na sera se seng le se seng se tla etsang, mme e kgona go bala metsamao ya tsona. Ya ba mohlankana wa boraro eo yena a neng a bitswa Teboho o re,
4: ramehlolo ya ratehang, nna ke batla wa senagane se hlwahlwa.
0: Ya ba ramehlolo o fa Teboho buka e neng e tla arabela potso efe kapa efe eo mobadi a neng a tla e botsa. E ne e bonagala e na le tsebo ya lefatshe lotlhe ka gara maqhepe a yona.
1: Ramehlolo, le nna go na le seo ke se labalabelelang, nna o ka nthusa?
0: Ga o kananelo. E ka ba tabatabelo ya gago ke ya mofuta gofe? He, le ga o le jalo he ngwanaka, le wena Tlhone, ga re tsweleng pele ka pale ya rona. Bahlankana bana ba bararo ba ile ba buela gong ba re,
5: re a leboga ramehlolo ya kgabane.
0: Ya ba bahlankana bana ba a tsamaya. Ga nako e ntse e tsamaya, bahlankana bana ba bararo ba ile ba tuma ka baka la Neo ena ya bona e hlollang. Rutanang ile a ba setaki se segolo, Neo yena ile a ba selwane se hlwahlwa, mme Teboho yena e ne e le senagane se hlwahlwa. Ramehlolo o ile a bona ka moo bahlankana bana ba seng ba tumme ka teng. Ya ba o qala go ba mona.
6: Ga ke rate sena se e tsalang. Jwale ba se ba fumana kgogedi e fetang.

0: Yaka. Ntle le mo. Ke nna ya entseng hore batu. Ke nna ya ileng a ba fa dineo tsa bona. Sena se ke sa etsa. E seng ke ntse ke shebile ka mahlwana ka babedi.
1: Ramehlolo. Mona kwa enjwale. O fumane tefo e o tshwanelang etswang ho bahlankana. Le bona ke nako ya bona ya hore ba ke ba phahame.
2: Ketso ena ya Ramehlolo ke e tletseng lefufa. Mme ha le ahe.
3: Le bua nnete bana ba ka, le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale Ramehlolo o ne a sa thaba. Yaba o nka qeto ya ho tlontlolla bahlankana bana ba bararo ka pele ho letshwele. O ile a bitsa bahlankana bana ba bararo mme a re.
0: He banna.
1: Ramehlolo a kgaba.
0: Ramehlolo, ke na le lenaneo la ho bontsha bokgoni. Na le ka tshwara lenaneo leo mmoho le nna.
1: E
0: tla etsa jwalo, o tla etsa jwalo monghadi.
3: Tsatsing leo la ho bontsha bokgoni, batho bohle ba motse oo ba ile ba kgobokana mane paleising ya borena ho tla shebella. Ramehlolo ile a eba yena wa pele wa ho hlwella sethala mme
0: mohlomphehi mmoho le lona sethaba sohle se phuthetseng mona ke a le amohela kajeno le tla iponela nnete ke re nnete fela ke quthisana lehlokwa le rutanang neo mmoho le teboho hore ba bontshe dineo tsa bona tsa nnete le tla iponela hore ba na le dineo hobane e le nna ke ba fileng tsona boraro bona ba bona ha se letho ntle le nna ba tjena ka lebaka laka
3: jwale bohle ba ne ba tshositswe ke mantswe ana a Ramehlolo haholoholo ka bahlankana bana ba bana ba ne ba sa lebella hore Ramehlolo a ka bua jwang qalong Ramehlolo o ile a bitsetsa rutanang sethaleng mme a hweletsa
0: rutanang
1: Mongadi.
0: Haeba o fela o le setakisa nnete, taka ntle le borosolo bo ba hao ba mehlolo bo o kufileng bona. Ke nahana hore o take setshwantsho sa morena.
3: Empa rutanang o ne a sa ka a ithuta ho taka ntle le borosolo bona ba hae ba mehlolo. Jwale o ne a sa kgone ho taka setshwantsho sa morena. Rutanang a kgoma mafatshe pela morena mme a kopa tshwarelo.
1: Ke maswabi mongadi. Nke ke ka kgona ho taka setshwantsho sa ntle le borosolo ba mohlomo.
3: Yaba o tloha a matha mona sethaleng. Baahi bohle ba motse ba ile ba tsheya mme ba re.
0: O iketsa setakisa ka sangwang. Ha o sebedisa mohlolo wa motho e mong.
3: Jwale Neo e ne e le yena ya latelang ho hlwella sethala. O ne a ile a bona se etsaetseng ka ngwanana. Jwale o ne a batla Afrika. Ramehlolo o ile a hweletsa.
0: Neo, haeba o se lwanise hlwahlwa monna, lwana ntle le sabole yane eo ke fileng yona.
3: Yaba o nka sabole eo ya mehlolo, a qala ho laela Neo.
0: Hlola mosireletsi enwa wa morena.
3: Empa Neo o ne a sa ithuta ho lwana ntle le sabole ya mehlolo. Yaba mosireletsi wa morena. O mohlola ka pele fela. Ne o ile a ema fatshe, mme a re.
1: Mongadi ya ratehang. Mongadi ya ratehang. Ke kopa ntshwarele hle. Nkeke ka kgona ho lwana ntle le sabole ya mehlolo.
3: Ya ba utlwa mona sethaleng a ntse a qhiletsa. A tletse dihlong. Mme batho bohle ba motse ba ntse ba motshela. Ba ile ba re.
0: Wi pitsa selwani se fa fa jwang ha o tseba hantle wena o sebelisa mohlolo wa motho e mong ke mehlolo
3: ke tello njwale ene ile monyetla wa teboho wa ho hlwella sethala Ramehlolo o ile a mohwele
0: hey teboho monna ha e ba lo wena o fela o le senna hanise hlwahlwa araba dipotso tsena ntle le ho sebedisa buka ena ya hao ya mehlolo eo ke o fileng yona letsa ka pele monna
3: yaba o nka buka eo ya mehlolo mme a botsa teboho dipotso tse ngata tse thata empa ka hobane teboho o ne a ithutile tse ngata bukeng eo a neng a e filwe ke Ramehlolo jwale o ne a se a hlalefile o ile a kgona ho araba dipotso tse ding tse thata tse neng di botswa ke Ramehlolo mme jwale a makatsa bohle ramehlolo o ile a lemoha hore Teboho o ne a hlile a fetuile ho ba senahane se hlwahlwa mme jwale o ne a batla a swabile le pele le tshwene le ka bua kapa hona ho tsheya ramehlolo Teboho o ile a bua a
4: ke a leboha ramehlolo ka hore o mphe buka ya hao ya mehlolo e nthusitse haholo hore ke nahanisise le ho feta kajeno tsebo ke ithutileng yona hona jwale ke yaka mme ke a tloswa ho nna
3: ramehlolo o ile a elellwa hore a ke ke a nka tlotla yohle bakeng sa bohlale ba Teboho ramehlolo o ile a kgumama pela Teboho ho mmontsha hlompho bohle ba ile ba tholetsa ha Teboho le yena a kgumama pela ramehlolo mme phephetso ena e ne e fella ka kgotso tsatsing leo bohle mona motseng ba ile ba ithuta thuto ya bohlokwa ha o le bobebe hore o fumane se itseng ho ntse ho le molemo ho ithuta ho etsa se itseng ka bowena ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng ke a kgolwa bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlong mabitso a bahlankana ba bararo bao ho buang ka bona moo paleng ke boma
2: ke rutanang Neo le Teboho mme Matshepe
3: re bolelle dineo tsa bona tse fapaneng
1: neo ya rutanang e ne le utaka mme Matshepe ha ya neo yona e le ya holwana ya Teboho yona e le ya onahana ka thata ho fumana tharollo ya tse qakang mme Matshepe
3: hore ba ntlafatse dineo tsa bona ba ile ba thuswa ke mang
2: ba ile ba thuswa ke ramehlolo mme Matshepe
3: ramehlolo o ile a tlala lefufa ka katleho ya bahlankana bana na o ne a lokela ho etsa seo a ileng a se etsa.
1: Tjhe mme Matshepe.
3: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape kana go etlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Oh, helang. Hey, ba re ntse ke bua ke le mong. Ba ra thuli ya go utlo ntse bua le bo jale ke ne ke bua tabeng ya gore ha re ne re qala kwano ke ile ka hlalosa gore boholo ba rona re na le mabaka a fapaneng a etsang gore re qetelle re batla go losedila mmele ya rona jale gore mohlomong motho ha se a kgethile aromatherapy massage ke melemo efeng eo a ka e unang.
1: Melemo a ka e unang ka gare go aromatherapy ke gore mmele wa gae o tlo kgathologa, o tlo thola le boima ba nang le bona mmeleng jalo ka bokgatelo ya maikutlo le mosomo mmele wa gae o le mosoko. Ke yona ntho a tla e thola gagolo ka gare go massage. Gape go ya ka gore na motho tla ba batlile mosomo metsotso e mekae, ga gare mosomo o tla ba batlile 60 minutes kapo mosomo o tla ba batlile 90 minutes kapo yona 45 minutes. So go ya ka gore na mmele wa motho na le motho go na o ikutlwa gore na o kgathetse ga ka kang.
0: Jale re na le mefuta e fapaneng ya batho. Na go na le batho bao o kareng bana ba lokela go qoba mofuta ona wa massage wa dioli tsena tseo re buang ka tsona, ebe e bang go le jalo ke batho ba feng ba o kareng ba nang ba lokela gore ba qobe mofuta ona wa massage?
1: Batho ba re ka gareng ba ka qoba mofuta ona ke batho motho wa mme a leng nakong tsa gae tsa pele, a motho wa mme a imileng nakong tsa gae tsa pele, ke yona mo re ka gareng a ka ema gannyana gore a ka tla massageng le gore a ka tla for massage e nang ya aromatherapy. And then le gore mosomonkgono le ntatemogolo ba se bane bagolo dilemong, di-essential oil tsena re keke ra di sebedisa go bona. Massage e re ka ba fa empa re keke ra sebedisa di-essential oil tsena gobane matshwafo a bone ga e sa le maatla jalo ka maobane, mme le bana ba bannyane dilemong re keke ra sebedisa di-essential oil tsena because ba bannyane matshwafo a bona ke gona a ntse a developa, jalo re keke ra di sebedisa. Le mme wa nyene a sebele a imeng wane ga gare mosomong o sale nakong yane ya go jale a ka kgona go tla jale masadi, re keke ra kgona go sebedisa di-essential oil tsenono, re tlo sebedisa fela massage oil e senang letho.
0: Ga re fete fela ka mabenkeleng wena Lerato, re tlo tswela pele ka moramona.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Tlientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Hao, na ke Samsung A06 e ntšha eo?
4: Ee, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a tle bra wa ka, ke phone yam.
5: Ha hona taba re e bitsa jwang? E fumanele Samsung A06 ka
6: phone jam.
5: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. E fumane ha Ackermans, ho na le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
7: Mme, na o se o fetohetse ho Post Bank Black Card?
8: Tjhe, ke ntse ke sebedisa SASSA Gold Card. Hobaneng?
7: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka mora moo, Gold Card e ka emisa ho sebetsa.
8: Ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng.
7: Tjhe mme, ho molemo o etse hona jwale, pele mela e ba melelele. Phetoho ke mahala.
8: E hlokang?
7: Ke ID ya hao fela. Ebe o ya sebakeng se haufi sa ho fetola dikarete tsa Post Bank.
8: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
7: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Post Bank Black Card pele ho la 31 August 2026. Post Bank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Post Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
9: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku,
6: o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Se hlo se reng ho a Johannesburg mmoho ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso yena e hlalosa merero ya dropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa tropo ka laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.

0: Lerato wa tsiba ha kentse ke bua le wena tjena ke hopula motho e mong a ile massage mane jwale o mphumana sentse ke le mo jwale o fihla hantle ka nako eo a neng a ibehetswe jwale ha fihla mono o sa tlatsiswa di foromo ka khona ke ntwe mong kileng metsotso e ka bang le shumele metso mehlano pele ho ka qalwa ka mosebetsi wa hore a sidilwe jwale ya ba ke qhobishano mono uri then sinye di tsena kwa 15 minutes ena ka ke a batla ha le qeta mane qetellong bana ba re rona re o buketse hora ya hao jwale ho etsa hala jwa mohla mo motho a tsebe hore na boitukiso pele o fumana ho sidilwa le ka morao mohla mo itlokomela jwang hang ha o qeta ho massage na o ka khutla ba lokena ba teng thotse ka rentseno ha re ke rute motho enwa ya tlabeng a qala ho ya massaging a hlatse be nthotsana ka ofela e sebetsa jwang o itukisetsa yona jwang
1: ha mo ba me di a sanki le qeto ja le ke ya ke le na ga di ke a massaging hona le molaetsa e go romelang ona gere ho client re kopa o tlo fitse 15 minutes before the scheduled time. Ha re mohlomo o tshwanetse o kene massaging wa gago ka 10. Ka tswetse ra kopa re kopa o seke a fitlha ka 10 obane jwale re tlo hafola nako ya gago ya massage. So re tlo kopa gore o fitlhe 15 minutes pele go nako ya gago gore o tlo kgone go tlatsa obane jwale re le batho re na le disiki tse fapa-fapaneng re tshwanetse re tsele pele go o kenya ka gago massage room ya gago gore na o tshwere ke eng o na le bothata ba eng e be ba ga o kenya ka massage room le gore gape o kgone go itukisa o kgone go kgatholwa hantle be thermane o be hantle e be le gona re ka qalang massage ya rona gore ka nnete ka moga nako e seng kabe re qetile ka massage wa gago ntho nngwe gape-gape e batho ba sae avoidang ko gore ba seke batla ba jele gagolo o fumane motho o mongwe o tlang ka dijo o tla ja gagolo e be le gona a tlang massageng gono go etsa gore o bane le discomfort ka mpeng ya gago ga re tlo go massage so kapo motlho mongwe o tswa lebelong na lebelong jale sore re ketle tle for massage le gono ga wa loka gagolo bane mesifa ya gago jale e ntse e thata gagolo jaanong o tlo utlwa e kang gona jale ga ra etsa mosebetsi o gantle
0: Hei, kita babo shoko jwale. Hali kata hu ntsidi la mona, na mohlomo ha ke fitla ha nka kena di shower ndi ba teng jwale jwale. Kapa ke tshwanetse ke tlohelle di oli tsena di nwelelle mmeleng wa ka mona.
1: O tshwanetse ho tlohelle di oli tsena di nwelelle mmeleng mona. Ba gona le batho ba bang ba tla ga tsena ke tsheta masadi mona ke batla ho lo hlapa. Mara ha ho le holo re ntsha tepetso ya hore re kopa o se wa hlapa ha o fitla hae di nwelelle hore di se di kgone ho fitla mane mo matswa ka a sa kgona ho fitla teng.
0: Jale ke ntho le ka kgothaletsang hore motho bonyane a ka etsa ha kae mohlomong ka makgetlo a makae.
1: Ho ya ka hore na motho na o na le bothata bo jwang ha re mohlomong ke mo mamedi ke motho a reng ke batla fela go kgatholwa fela o ka tla fela ha nngwe kgweding ha e baneng o le motho a reng mohlomong o sokola o na le bothata ba kgatelo ya maikutlo kapo mohlomong o na le batho bane ba reng ke a robala bosiu magareng a bosiu ke a tsoa kapo mohlomong o fumane bosiu sa tswile ke bane ba re ka gareng ba ka tla gararo kapo gane bekeng gore fela o tlo kgone go fitlhelela santse pelo ya gae e se tlhokang le gore mmele wa gae o kgone go tla fatshe a qala go bana gantle ka boyena ba gae a se sa tshetse ka dipilisi
0: jale ka nako nngwe ke le motho ke bona maemo a ka ditšhelete etlhile a sa ema gantle a sa tsitsa gantle nna motlhomong ke a kgona go ya mabenkeleng mona ke lo ithekela dioli tsena tseo le di sebedisang ke fitlhe ke etse gae mo
1: wa khona o dira ka mabenkeleng di oli tseno go fitlhela itshidile gae mono mare na o keke wa fitlhelela mane mo rona re tla fitlhela ma wena wa kgona go eetsa ntheng mae
0: ga se lento ga se ntho eo motlhomong le sa e kgothaletseng bane kana ko nngwe batho ba tla le ka ho leetsisa ka nthotse le dietsa mmane a thelona nthotse no selna le tsebo e tibileng ya tsona jwale le dietsa ka kelo hloko jwale nna ke fitla ke ihofula ke ihofula mona ke be ke itema ke tswaga mo sa tswaga inteng e
1: hangata re gra kopa hore how tle itshidila hae mona tla tshidila mona mo utlwang fela go le botlhoko mare motho a seka gagolo a bapalela ka mona ka mora molala wa gago mone bane go kotsi gagolo bane phoso e le nngwe fela motho ka nnete a ka ba thola jale ra kopa gore o tlhokomele gorena o sidila go kae ene o sidila jwang le gore o fumane mona go wena melong go botlhoko so o kenya o tso apply a pressure e ngata gagolo ga o tsebe gore na mofomo mosifa ono o utlwile botlhoko bane o ne o jere ntho e bima kapo mofomo o botlhoko fela bane a kere re jere ka difubeng ka mona jalo fumano ke eng bothata tseba pele bothata ba gago ke eng e be e le gona e o ka lekang se o ka se lekang ka tlong
0: ei wa tla tlhalosa monate ka nnete ausi Lerato ka ba ka utlwa e ka re nka ya gona jale What's about so fitla di bakeng tse jwalo wa bona gore a e hlile ntho ena motho wa e hloka gafetsa gafetsa empa fela kana ko ngotshe o tla haellwa ke disente empa ha hone ho iketsetswa ine ka ba ntho motho o ietsang letsatsi le letsatsi ka mogogo le monate ka teng ho ba di bakeng tse jwalo o sidilwa mmeli e re le buile ngwana e se wetsa mosebetsi o motle re le buile ha holo
1: ke le bona
0: ha se mo hem Mamedi ke Lerato Thelesane yena ke motei wa Love M Beauty Spa. Ke metsotso e mashima mabedi le meso e robong ka mora hora ena ya leshome. Iri rinke pina ya Thandiswa Mazwai nezalwa ngobani.

0: Abidi ke metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano pele hora ena ya le shume le mosomong re tlo kena ka malapeng re ke re leke ho aha le hona ho bopa malapa a tsitsitseng malapa a thabileng malapa a utlwelanang bohloko malapa a ratanang jale momomete motle rena le taba e hore lakatsang ho tshohla le wena ka mana ka malapeng ka jeno hangata batho ba babedi ba nang le dikamano tsa lerato kapa mohlomong ba nyalaneng ha holo ba nyalaneng ha ke hlekere ha holo ba nyalaneng o fumana hore diqhobishano tsa bona hangata ha se hangata o fumanang e le ditaba tse ba amang ka bobedi o tla fumana hore hangata ha diqhobishano di ba teng ke ka lebaka la malapa a o letswang ho ona jwale ka jeno re bua taba bohlokwa hore na keng ntho ya bohlokwa e o reng ena nka lakatsa hore molekane wa ka a e utlwisise ka baheso ntho eo o reng o ka lakatsa ha molekane wa hao a ka e utlwisisa ka baheno ka lehlakoreng la ntate ka lehlakoreng la mme ka ho tshwana hobaneng ka nako nngwe kannete le lwantshwa ke bahabo lona mme a ka lwantsha ntate ka bahabo ntate a ka lwantsha mme ka bahabo Iba diqhobishano tse sa feleng jwale ke eng e o reng ach nna nka lakatsa ha molekane wa ka ka nnete a ka utlwisisa sena le sena le sena ka baheso 086 000 3084 086 000 3084 a kontetsetse mono he momamedi motle re ke re tshohle taba ena wa tseba re iqete man ka jeno re ke re iqete le luke le ke le tlohele hore ebe sa le lwantshana ka ba habo e mong re ke re iqete man re utlwe hore na hantle ntle ke eng eo ka lakatsang hore molekane eno wa hao a e utlwisise a e tsebe ka baheno 086 000 3084 kapa o ka romela voice note romela voice note nomorong ya 079 758 5066 ke nomoro ya rona ya WhatsApp o ka romela voice note ya hao mono he ra utlwa hore na ebe wena ditaba tsa hao o di beha jwang re ha ntse o itukisa he momamedi motle re fete mabenkeleng re a khutla
1: Mzansi re utlwisisa ka moo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena ka 15 ranta qha ka kgwedi o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o Biz Business account ya rona mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo tsena tsohle ke mahala jwale he upgrade la ho maemo o Biz Business account ya rona kajeno mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo ka bohlale le ka potlako lekola Standard Bank maemo o Biz ho qalella Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melawana le dipehelo
2: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-2027. Sehloho se reng, ho aha Johannesburg mmoho, ho tsetela ka jeno, ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso ena e hlalosa merero ya toropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa toropo ka Laboraro 27 Motsheanong ka 12:30 motsheare.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Mamedi re ke hlekenke mohala wa hao he 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala kwano a kontetsetse he re ke re tshohle taba ena nna nka lakatsa ka nnete ha e ka fela man ha e ka fela le tlohele ho lwantshana ka malapa hore wena o tswa kae ba etsa jwang ha re ke rutlwe Lesedi FM mo mamedi dumela Hello Lesedi dumela
4: Tudi
0: khotsa ntate
4: Amna tele ga Setswana
0: Ke teng o ka engwanese
4: Amna tele ga Setswana wa tsoa sproga iwane ka tsela ya di bona ka teng Tudi taba ke nana gona le gore Tudi o tholele go motho wa mme o se ka metse ka go ba ha bo ha golo ene go duma a se ka metse ka go ba ha bo ha golo me o le ke mo bonsa and then first day o tlo tlo ene go bona bana ba ha ba thule ba mo jella mona be re ke ya se ke ba taba kena o thole le go mohlomo o monyetse mosadi ya hao hona le lehlonono le modimo a le fileng lona la gore le ka le ya pele ka bophelo mme a banka family ya gabo a e tlatsa ka ga lelapa lena la gago mme ba be ba ithuta gore na bophelo ba e leng gore mohlomo modimo o le file bona ke bofeng e be le gore ke mane mo e leng gore ba gabo ba mo jela mona and-e wena o le ntate o thole le gore nthona wa e bona mme ga o zama go moeletse o mmontshe kolo ka mosadi ya o le le babedi a ba bona e kaka go wa mo diela ntho tseno tse
0: disporo ere riske ra e lelefatsa potso e re ke eng ntho o lakatsang e ka molekane wa gago a ka e tseba ka ba heno wena sporo ka ba heno
4: o a ka e tseba
0: ee ke ntho e o lakatsang go molekane wa gago a ka e utlwisisa a e tseba ka ba heno
4: o tshwanetse a tseba gore ba heso ba lakatsa gore yena ka bo yena ebe bana ebe kore ebe kore a tseba gore bana ba gabo monnaka ke batswadi baka mme ke tla leka ka gotlhegotlhe gore ke ba tlhokomele godima ke ba tlhokomela bo mathateng afe kapo afe e leng gore a tlhaga ka gara lelapa la gabo monnaka batswading ba gae ke tla wa le bona ke tsoe le bona ke molekane wa nnete eno o tsebe ke molekane wa botlhokwa gagolo ya tletseng go tlogaga lelapa thule baby
0: e tlhakile gaetse raka ke lebile
4: thank you thule
0: thank you lesedi dumele
5: tsa lekae
0: ke teng o kaentete
5: ga monadi thule o bua le ntate letsie thule thule nna ntho e ke e tshoga ngata ke gore ga o kena bophelong ba lenyalo
0: o e tshwa goma go molekane wa gago
5: go molekane wa ka le pele a kena kile ka mo bolelela gore o tsebe gore motho a o ratang ke nna ba heso e tlo ba boikgethelo ba bona gore na ba o rata kampo ba o ananele ka gona go ka etsala gore le mo e leng gore go ba le ditaba o thole gore banka letlhakore la ka le ga e le nna ya phoso o tshwanetse o tsebe gore pele o ka ba atlola o gopole gore ngwana mme e mongwe ga o madi a bona go tlong ka nako go ba o ananele jalo ka e mongwe wa bona ke ntho o ithutang jalo ka ga thule go thwe you learn to love ka segoo ke ile ka motlhalosetsa ntho tseno and a ithuta tsona gana jale jena ba utlwana gobane o la ba le kutlwisiso eno pele a kena gore ga ke kena mo motho a nratang ke eno e leng monnaka bana ke gona ba santsane ba tlo ithuta nna bantsebe ba tlang rata go latela gore na dikamano tsa rona di a jwang ka tsela ya pele wa e bona thuse ke yona taba ya ka eno wena ngwaneso e ba letsatsi le monnade thule baby
0: ke lebile tlhe ntate wa ka ke lebile gagolo le sedi fm go mamedie dumele
5: hello
0: dumele ntate
5: kule le kae
0: ke phetse o phetse gantle
5: ah re a tsofa o bua le Tshepo Sekwati ne
0: ee
5: na nna se se bolelelang mogatsa ke ne ke gore ga etso gore ba futsana ke re e a sampona ke le mo ke leng teng a nagane gore motho mongwe jang jang wa bo a nka mogele le lelapa la ko gae le bofutsana la ko gae wa bo lerato ke tla mmontsha mara tlhaloganya gore o ko gae go na le dihole so a nrate le tsona dihole tseo wa tlhaloganya ee ke a leboga thone
0: ei ntate
5: ee ke a leboga thone
0: taba tse maatla man yano ntate o bua taba e maatla ka nnete gobane o kopana le ngwana motho a se a fitlheletse sena le sane

0: ja go bua eno a bua a bua ka mofuta le la pa ke a tlatseletsa ka gore le lapa le awa ke banyalani ba babedi ke phetho ga ge a e le lapa ka batswadi ka bomme le ka haeso
1: ee jale wena ke eng se o lakatsang molekane wa gago a se tsebe a se utlwisise ka baheno ntate
0: ke sona seno se ke se buang seno gore o tshwanetse re ipokeletse le ena ge tla ba thusa mo o tlhokalang ka ga bone ka gaeso ke phetho obane ntho eo ya gore nako nngwe ga a ratwe le nna ga ke ratwe kapa ke a lebelela gore a rate gobane o ratwa ke nna wa utlwa mme
1: tudi
0: ke a tseba gona botho bo buang ga o rata mosadi a go thusisitse ntho ane o thweng ke phetha e ke sa e tsebeng ha o rata mosadi a o ka gabo le teng ba bona sa ba mo nang letlhogo dinaga jale nna ntho ke e bonang e nepaetseng kore nna le mosadi wa ka ge a e lelapa la runa ge etsetse bana ba rua bokamoso ke pheto o felela moo kemetule
1: tanke ntate waka ke lebile
0: ke molatlhwe mmale kwa re te mo
1: ntate molatlhwe mametse lesedi FM mo mamedi dumela
2: hello Thuli.
1: Hello mme ne ke ipotsa bomme ba kae wa tseba ke te go kae madale
2: ke mmaka ga wa moya ka tlokleng
1: eh
2: nna molekane wa ka ke la ka mohlalosetsa ka re sheba madale nna he se mo ke tswang teng ke batho ba bang ba hlotse tse nkareng ba diang ho utlwisisa especially le tsa dinthong tsa bohlokwa dipuisanong dindinding ka re nna ke nna moholo ebile heso hangata ke nne ke nna hangata hlang ka bo dikeletso bo rarolola bo mathata bo eng so o se ka makala nako nngwe ga o ko founela ke reng tate heso o jena o jena o jena o jena ke kopa go ya gobang ke senka ya moo ka nnete dintho di ka se tsamaye gantle ke la ka mokopa ka re eo ka re ke kopa o nkutlwelele yona ka dintho kao fela ee ka re eno ka re ke kopa o utlwisise gore heso mo ke tlang teng ga mokwena ga nke senka ba teng ka nnete dintho di ka se tsamaye go ya ka tshwanelo cause mang o tla ba itlhela kw ena e tsa jena mang a e tsa jena ma e tsa but ga ke le teng re kgona gore re patane botlhase re phuthane ge etseng re etseng ke ene ke la ka mokopana ka go se ka makala ga ngata ntse ke ke a heso o jena o jena ke heso o jena o jena o jena o jena o jena ga mannete a nkutlwelela ka go kan jarelang le bajara le nna bofokodi bo a ga ke na ba le mathata ee yanna
1: mme ntho di tsamaya gantle
2: ee ya thule ka nako ngwa se ka tšhelete gore dintho di tsamaye gantle but o fitlha ka lentse gore a ke kopang re etsee o tshola gore dintho di tsamaye gantle
1: ke lebile
2: thank you my darling as lo fa Hawaii goba ka nako ngwe ba kwatele ka bogading tse otho o mantho ena ba sa ile gabo mantho ena ba sa ile gabo ba sa ukwisise gore ga o le siko dintho di ka se tsamaye gantle o kila ka bone and ga o bolele o bane o sole ka lelapeng le itseng ka mane ka heno ga o sana lentswe
1: ngwanese ke lebile ke utlwa gantle
2: thank you my darling
1: thank you my darling bye bye lesedi FM mo mamedi kgotso hello mamedi dumela dumela ntate ke a phela o phela gantle ntate eya ntate
3: nna e kileng a mobolela yona pele a kena re nyalana so a tsebe gore mme wa ka o bogale ke yone thata mene a e tsebe eo le a kena ka gae mona itse le a ke monyala ke molatile gabo ka mokebelo ka sonta ke kgutlhela mosebetsing ke a ke tsamaya le ena ga a ka tloa go betse di-two days gae e keta monyala ka bare tsamaile ra ya khirong ra hira ra reka tseleng tsa rona ra reka ntlo ga a lelapa le ena
1: Mm.
3: Mm.
1: Ke a ke ba metshulu tsa dilo monate. Thank you ntate. Mamidi elishume metsotsepelo hora ena ya leshume le motsomong ere re tla re fete mona he re tla rutle rona ka di voice note ka mona he.

0: odula o kula o sa phela hantle Promin ke se mmatla fatsisa ka mehla sa masole a hao a mmeli e yentso ka engwe ya ditlamatsa ba hululu e le le rumo la madi boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promin e sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacterial le di virus le hao le HIV positive ka ba ona le TB o ka sebedisa Promin e fumane ha kemising e haufi le wena dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin
1: Kana nelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng
2: hone ho le bonolo ke ile lebenkeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsa silona leno ka le hlahlamang ka tjhelete se le accounting yaka
1: etsa kopo online o tla bona hore ho baneng di customer tse fetang 10,000 di rifile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao hona le dipehelo plan smart think Capfin
3: Re o tlisa hao piu fi le morethetho wa setso sa Sesotho.
4: Ha se mo Sesotho ke bo hlase mba ha bana.
3: Lesedi FM ke mo le.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Mamedi, re tlo kena sekgutlwaneng sane moo re buang ditaba tsa bana. Kajeno re tla ke re shebe taba e hlokolosi haholo ha utlwa tabeng tsena tsa bana. Batswadi le matitjhere hangata ba na le ho ba le diqhobishano. Jwale re tla ke re tlo sheba a ko ntetsetse wena motswadi, re ke re utlwa fela hore hangata diqhobishano tse bang teng kapa ho se utlwane ho bang teng pakeng tsa batswadi le matitjhere e be e le sesosa e le sefeng. Sesosa hangata e ba sefeng hobane ke ntho e seng etsahala hangata matsatsing ana. Jwale ka nako tse ding ho ba le hore dipuisano di seke tsa tsamaya hantle pakeng tsa batswadi le matitjhere. Sesosa sa diqhobishano tsena tse bang teng ke sefeng? A ko ntetsetse 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala. E re ha ntse o ntetsetsa he, re nke karabo kakati.

0: motho o tla bo bua le ena ka tsela itseng a o fetole ka tsela e seng raete ebe o swenke ya ke maikutlo fetelong ya letsatsi ga le sa dutse sesotseng sa taba se le lwantshana go latela gore na e mongwe wa kabetse e mong jwang nka o etsetsa motlhala thusi nkile ke ka thola report ya ngwana a lofile sekolong ga ke bona reportong kabe ke ya sekolong ke batla go lotseba gore ka tsatsi le itse ngwana o bonalana a le siko sekolong ebe lona letsebang a osielwa o lanka ka baka gore ngwana ga o ke boikarabelelo ba gago wa ikwa gore na ere ngwana ga a tswile ka tlong a ile sekolong ga e sa le boikarabelelo ba ka ke boikarabelelo ba matitšhere ke mokgona ke patalang school fees empa motho a sanka ka baka gore ngwana ga o ke boikarabelelo ba gago ke botsa gantle fela gore na ba tseba letho na maara utlwa ga a sa araba ka tseleo ke kwata tlase ke tlo mo fetola ka tsela e tshwanang jwa lebe qabanye setlha gana motho bogolo ba nako ke tsela ya puo e re senyetsang
1: Thulsi
2: motswadi ya kabe ke kopa gore o ntile ke pina nke ke bolele le wena ka moo gobane ke ile ka kopa gore na e tla re go tšhaiša ka pas ka 12 o'clock ke foune o tlo bolela le nna kapo gane ela ga ke nyako o peteletsa mollong a mamaka ke be ke kopa gore mpeneng a kampo e ka re ka 12 o tšhaiše ka foune kampo mme le a ka šapa pina ke na le molaetsa o mokhutsanyana mare o thata
1: ntate wa ga re etse jena he ere ke tle ke o hlomphetla ga bantse ba bala ditaba ka 12 ebe wena wa ntetsetsa mona ke tla leka o tshwara mohala wa gago o utlwa ntate
2: ka 12 o'clock
1: ee ntate
2: thank you motswadi ya ke ke a rapela tle ekile ka kopa
1: ee etsa jalo he ntate wa ka re boloke nako o tla ke
2: tla boloke nako motswadi
1: ke tla kokomala mona he ntate wa ka ke emele mohala wa gago wa utlwa ka utlwa bolaa monate bye bye papa bye bye lesedi FM dumela
3: marona ga monate le ka
1: sepa ke tengwe ka entate madoda
3: mme tsholwana bo tlhomphile motswatsi mme ntho ke ngwana ya qabanyang kapa motswatsi le titšhere motho ya tshwereng phala ke ngwana o tsebo gore go na le malapa a bana ba rona ba sa tshwana jwa ka rona mma rona ke tseba felo ga o fumane rase fela sekolong o fumane fela rase fela mo sekolong ga e fane o fumane rase a e felela fela moo ga e bothata ba batswadi ba batšha bana ba ma 2000 intrudile sa senyeya moo mme motswadi ka nako e nngwe ga a batle nka boikarabelo ka ngwanae ka nako e nngwe ya o tshwa ngwanae o sentse motswadi ga batle utlwa go gang ebe o rwala jopa ba ikisa mo matitšhere ga ba bua mantswe a sa lokang ba gotlisetsana mantswe a sa lokang bothata e ba ngwana bothata e ba rona batswadi re lokise bana ba rona bantsho ba tshwantshwaneng ba gola ke tseno dikeke tsa ba teng gape mona Aforika Borwa empake
1: lebontete madoda mabenkele ke yaontatewae tlakile thank you
4: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ho supermarket e cheap ho feta USA ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela disolo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026 sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha USA e fela mo dijo tsa meme di bitsang hanyane
6: Motlatsi wa phethahatso wa toropo ya Johannesburg, Councillor Loiso Masuku, o memela puong ya ditekanyetso tsa 2026-20.

0: 27. Se hlo se reng ho aha Johannesburg mmoho ho tsetela ka jeno ho sireletsa bokamoso. Tekanyetso yena e hlalosa merero ya dropo ya ho tsetela bokamosong ba Johannesburg. Tsena tsohle o ka di shebella sethaleng sa semmuso sa ditaba tsa dropo ka Laboraro 27 motsheanong ka 12:30 motsheare.
1: Ha se mohe mamedi motle re tshwere taba mona he re bua ka hore na o nana keng sesosa sa diqhobishano tse bang teng pakeng tsa batswadi le matitjhere. 086 000 3084 mametse le Sedi FM mo mamedi dumela. Hello?
2: Hello, sistema kae?
1: Ke teng o kae ntate?
2: Teng ke ntate Jesu ka Limpopo ka mwana ntata ka nang le re itumetse.
1: Ee ntate.
2: Esita es nane ke bua tabeng yena ena ya bana ba qabanya maditšhere le batswadi. Ebile le bothata ba ngwana o kena sekolo se wetseng keeng ka bua le bitsela sekolo. Yane bothata o ile sekolong ka founu, ha ile sekolong ka founu o kutla a sa sena founu. A ke batla go tseba gona founu e kae o reng kue ke teacher. Teacher o enkile ka mabaka a sen, mme ke kene ka yena ka tlelaseng. Ha o kena ka tlelaseng ka founu o ene le lunche o nkumane ka lunche ke le ka mo tlelaseng. So ha ke batla go tseba gona I le lunche o le ka tlelaseng ka founu molao ona ore o gona molao wa dumela wa le ka founu ka tlelaseng. So ha ke batlo le founu he o mpolelela gona teacher eite e batla tsoto ga go le mpha founu ka tsoto.
1: Heaven.
2: So ke re na teacher e batla tsoto e le gore gante molao ona wa sekolo na o geng. So ha nka tela founu ya teacher ka tela ka fapana ka maikutlo nna le yena gape ka baka la gore lore ke batla founu ya ngwana. So ha mpotse molao le yena ke batla go mmotsa na molao ona o geng. Ha mpotse molao o ngwana wa tseba ga se molao ga teka founu sekolo.
1: O no bua le teacher ka founu kapa o no ile sekolong?
2: Ne ke bua le teacher ka founu ane ke ntse nomoro tsa teacher ha.
1: Ke batla re qale mona mo reng wena ha o bua le teacher o itse o kopa founu ya ngwana a ke re o re jwa
2: e tshelo ga lo
1: ha o ana hana hore mohlomo o qale ka hore ke bone ngwana a gutla a sa tshwara founu ebe ho etsa etseng o tsebele ba ka pele seng o so hla hore ke kopa founu ya ngwana o sa tsebe o sa botse pele hore na ho etsa etseng ha wana hana mohlomo le wena tsela yeo ile ngwa e qala ka yona e ka ba yona e ileng ya ba sesosa sa o se buisana ha mona le teacher
2: mo e ka nna ba ke yona e ke di ya ka leo.
1: Ee, ntate, hobane ke nagana gore ga o le motswadi a kere o tshwanetse wena ga o tlhaga o botse pele gore ke bona go etsagala jena e be lebaka ebile le feng e be o a tlhalosa e be jwale o tla utlwisisa gore na gobaneng ga ngwana a gotlile sekolong a sa tshwara founu empa ga o se o tlha fela go titšhere gore ke batla founu ya ngwana ka kapa ke kopa founu ya ngwana ke utlwa e sa tlhae gantle o tsebe le bona ke bana ba motho matitšhere a natlhe ke bana ba batho tshwanetse le bona ga re bua le bona re ba naganele. Ee, ntate, ee. Mohlomo tsela e o ileng wa e botsa ka yona ke yona e ntseng gore go se ka tlhola go ba le puisano e monate pakeng tsa gago le teacher. Jale pheletso ya mogala e la bang o la o qetelela o fumane.
2: No, ke ile ka qetelela ko fumane.
1: Ee, empa le sa ka la buisana ga monate.
2: Ee,
1: mohlomo o tlo e shebe ka nako e tlang ga gona le phoso. O qale pele ka o botsa sesosa letlha a o tlhalosetse le wena o tlhaise letlhakore la gae le tle le tsebe o fitlhelela tharololo gantle tabeng. Ntate o itebotse nna wa tseba gao ke buile le wena je ntate mabedi motlhe e metlhano metsotso pele hora ya leshome le metso e medi. Ee, ka nnete go tlhakile gore re lokela o aga lelapa matitšhere batswadi bana ba rona ba yang dikolong gore go tle go be le dikamano tse ntle. Ga o sena dikamano tse ntle o le motswadi le titšhere le ngwana mane sekolong o qetelela sulafalelwa ke sekolo. Jale re tshwanetse re ithute o aga dikamano tse ntle pakeng tsa rona re le batswadi le matitšhere mme re rute bana ba rona ka o fetisisa re rute bana ba rona go bua nnete, go ithuta go bua nnete. Bana ba rona ga re ka ba sheba ke bona ba qabanyang batswadi le matitšhere gobane ka nako nngwe ngwana ga fitlha gae ga a bue nnete ya se e tsagetseng. Wena o fitlha sekolong mane kapa o letsetsa titšhere o galefile maikutlo a phaame a thi ga se e tsagetseng se ngwana o boleletseng sona. Jale ga re ka leka gore pele o ka nka le hlakore la ngwana wa hao. Rwala dieta tsama o lo botsa hore na hantle ntle se sosa ke se fengwetsa hetseng e be le nka qeto le tharollo hodima nnete ya taba. Ngwamedi motle. Nna ke a tswa ke a itahla ke tholwana moletsadi o maletsatsi sejake ebile mohlophisi wa lona DJ Lovers ebile yena ya hlophisitseng mmino. Re boela re teana gape le wena hosane e re ko sie ka pina e teng ke ya Phebo Bryson, If Ever You Are In My Arms Again.

0: E tsheletse metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi re ke le boe Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le metsomedi o buela o kopana le ena hape o tse akaretsang horeng ya pele. Ke laboraro ka jeno kgwedi ya Motsheanong e hlola matsatsi a 20 a metso e supileng selemo ke sa 2026. Lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya Motsheare tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Are le kola tse itlhommeng pele go lena la ka jeno komishini ya Ghana e netefaditse palo ya baagi ba yona ba ile go gotlisetswa Ghana go tloa kwano Afrika Borwa ka jeno go latela o matlafala ga matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le melata e e tlhokang ditokomane. Baqosuangeweng ya polao ya DJ Warase ba tlaleletse legotlela dingwe la masterata wa Johannesburg ka jeno yena o bolauwe ka o thungwa setsing sa toropo ya Johannesburg ka kgwedi ya Tshitwe ngwagola. Motlhophisi wa lena la ka jeno ke Dimakatso Motshweneng. Moloko Mothapo o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebiso la ka ke Diengwane Moeti ke re ha re be mmogo go tloa ga jalo o fitlhela metsotsonyane e 30 ka morago hora ena ya 10:20 ga lena la imatlafatse le tlabe le fitlha pheletsong. Opola hore lenano la imatlafatse go Lesedi FM o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse. Hare khati nku ka pere mo mamedi dumela. Hopola hore re tla boela re le ba masepala ngwane wa ngwathe mo ileng hore ra motse wa masepala Victoria De Beer Mthombeni o satswa teka ditekanyetso tsa masepala o wa ngwathe me masepala no o kinyeletsa dibakatse ka Paraisi Helbron Kopisi Frederford Moholi Edenville ere pele re utlisetsa tseo ileng hore re di hlophisitse re fitise mabenkele
1: yipe monyetleng wa ho haba seabo sa 3 million rand ha o kenela spinners on the jackpot race. Fetcha fela ka 2 randa ka pofeta dipapading tse hlwaweng sa Habanero ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa bet channel le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatwatsi ya hao ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 rand. Clover Classic kapa Tropical Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 grams tse tharo ka 54 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Re re tshagole lenano lena la imatlafatse ka jeno ka ditaba tse reng komishini ya Ghana e netefaditse palo ya baagi ba yona ba ile go gotlisetswa Ghana go tloa Afrika Borwa ka jeno. Sena ke ka morago gore lenane la baagi ba lokelang go palama sefofane le gotsofatswe ka morago gore palo e godimo ya baagi bao iponagatse boemafofane ba matšhaba ba OR Tambo tekong ya go ka palama sefofane. Sena se e tsala nakong ena eo matsholo a kgatlhanong le melata e e tlhokang ditokomane ka gara naga a ntseng a matlafala. Go tloa holwanyane ka ntlha ena re buisana le mokolotsi wa rona wa ditaba ya beile maemo a na leitlho yena ke ditaba tshotetse. Ditaba dumela o amoetse o Lesedi FM. Re sa tsa utlwa hore ha se gale se fofane se tsa maisamba a hi ba Ghana sitlwile bo ema fofane ba machaba ba o Aritambo re e beti e iso e bakilweke
4: ke nnete kgaitsedi ha e sale re le bo ema fofane ba o Aritambo tloa nako ntsa bo hore ya bobedi hoseng e le hore ba ne ba itse ho rona se fofane se na se tla tloa ka hore ya bone empa dikitso di ile ngata haholo hobane ba bang ba batho ba neng ba lokela ho tsamaya ba boletse gore lenane leo ba nang le lona ba bang ba bona ga ba saenle moo jele ga kile ka bone ba thaba gore ba nke batho kao fela ba teng boemafofane ba bolelang gore ba ya nageng ya Ghana e le gore ga se batho ba neng ba reretse gore ba ka tsamaiswa jalo ka o keta go bolela gore bongata ba bona ba bolela gore ba tsamaya ka gara naga ka lebaka la meganto e ntseng e tsagala kgatlhano le melata e senang ditokomane ka gara Aforika Borwa ke tsona tse dingwe tsa ditimiso tse bakileng gore e be sefofane se ne a se sa tsamaya gona jale gore ntsena tsa bo 14 se ile ba leba ba tshepisa le gore se tla tsamaya ka gore ya botshelele empa bongata ba batho bao bo neng bo le mo boemafofane le bona bentse gore go seka ba bobebe haholo gore ba potlakise tshebetso ya bona gore e be sefofane se ne se tla tsamaya ka nako re tla gopola ga ke re batho ba neng ba loketse go tsamaiswa ke ba magolo a mararo empa ka lebaka la ba bangwe ba neng ba sa tlhaele lenaneng go gonne fela go tsamaya batho ba 296 mme bana ba bane ga ba kgona go tsamaya ba boletse gore baofisiri ba Ghana ba boletse gore ba tla gotlela morago gape ba ba kope gore ba tle ba tlo ingodisa e le go tlo netefatsa gore e be ke baagi ba Ghana ba loketse go gotlela gae na
0: e ka ba bang ba baagi ba tlhoka ditokomane tse nepaetseng gore ba ka gotlosetswa nageng eo ya bo bona re bua ka ditokomane tsa mofuta ofe
4: ke bona bothata bo gaitsedi yaka jalo ka ga re tseba gore bongata ba bona ba ka gare Aforika Borwa ntle le ditokomane jalo ka di-passport empa kgethong lena mmuso wa Ghana o ne o ba file o buisane le mmuso wa Aforika Borwa gore ka ga bongata ba bona ga ba na ditokomane ka gare Aforika Borwa ga re ba fe monyetla wa gore ba gotlile gae ka gore re ba ngodise e be go na le pampitshana eo ba ba fang yona ya gore go file pampitshana ena o tlhaile wa tlo ingodisa ntlo le boemo ntlong ya boemelo ba Ghana Pretoria bongata ba bona ba ne ba itse ba ingodise moo jale ba ingodisitseng moo ke bona ba ileng ba fa dipampitshana tsa gore ba tla kgona go tla ka tsona boemafofane jale ba bangwe kgaitsedi yaka ba tlhile ba sena tsona pampiri tseo ke gona moo ba ileng ba bana le bothata ba gore re ka senke motho e mong le e mong fela ya tlhagang a reng le nna ke moagi wa Ghana ke batla go gotlela lapeng
0: ditaba ga o buisana le bona ka o gotlela nageng ya bo bona maikutlo a bona ke afe na e be ba kgotsofetse gore ba tsamaye ka rona ga e ya Aforika Borwa
4: kgaitsedi yaka le ga ba sa ka ba batla re ba gatise empa bogolo ba bona ba re ba kgotsofetse ga ba gotlela ga bo bona empa bogolo ba bangwe re ba botsang mabaka a bona a etsang gore ke mabaka a feng lona a le tshusumetsang gore e be le batla go tloa Aforika Borwa le gotlele gae ba bangwe ba bolela gore bophelo Aforika Borwa ba ne ba lebeletse gore motlhomong bo tla ba bedisana empa ke mathata a magolo le mesebetsi ga eyo ba bangwe ga ba sebetse ba bona jale ba na le tshepo ya gore motlhomong ga ba ka gotlela lapeng go tla ba bitirinyana haholo ga ba gotletse gae bophelo o tla ba bonolo motlhomong ba tla fumana mesebetsi jalo ka ga le mmuso wa Ghana o boletse gore o ba kgotheletsa gore ba gotlele gae mme ga ba fitlha gae ba tla bona gore ba tlhagisa mesebetsi jwang gore bogolo ba bona ba sebe le megopolo ya gore ba enageng tse edin jalo ka ba ba leetse nageng ya Aforika Borwa
0: ha re phethela puisano ya rona re tlhokometse gore setlhopha se seng se lebeletswe gore se tsamaye ka sontaga na mohato ona wa go gotlisetswa ga baagi ba Ghana naheng ya bo bona se le na le lesedi jalo ka baqolotsi ba ditaba rona o phethelwaneng
4: wa tsewa gaitsedi le bona baofisiri ba Ghana kapa mmuso wa Ghana ga ba na bonnete ba gore ebe mohato ona o tla felaneng kapa tshebetso ena e tla felaneng gobane ba bolela e le batho ba bangata gagolo ba batlang go gotlela gae ba bolela sethatong ga ne ba lebeletse batho ba 208 empa palo eo e se enyolohile mokomisinara e mogolo wa bona Aforika Borwa mona o boletse gore palo eo e se enyolohetse go sekete jwale ga bana bonnete ba gore ebe tshebetso ena e tla felaneng gobane le difofane tseo ba ba tsamaisang ka tsona a se difofane tse kgonang go nka batho ba bangata gagolo jwale ka tsatsing ya kajeno boema fofane mane ho ithaitse batho ba magolo mararo le mashuma mabedi le metse tseleteng empa a bolela re fofane seng ka magolo a mararo fela jelo wa bona re ke itsebetse tlankang nakonyana empa jelo ka ha ka sonta hape ona le sehlopha se tla tsamaiswa motho mo re ka lebella hore beke e latelang hape o tla bona se seng se tla tsamaiswang empa ha bana matsatsi ao ba ka rebolelang ona hore ka tsatsi le tjena re tla go tsetile ka tshebetso ena o tsamaisa baahi ba batlang go kgutlela gae kana
0: jalo ka palo ena e se eketseile e se fitlhile go bo sekete na o na le lesedi gore na ka sontaga go tla tsamaya ba bakae
4: ga batsoko ba re bolelela kgaitsedi yaka ke bile e baofisiri ba lefapha la ditaba tsa legae mona Aforika Borwa ba boletse gore ba kopile mmuso wa Ghana gore tsatsila kajeno pele tsatsila kajeno le dikela bebe ba ba file lenane la batho ba batlang go tsamaya gotlhela gae gore ba se ba kale ba netefatse boitsebiso ba bona ka gare Aforika Borwa jale re ntse re emetse bona gore ba re bolelela gape gore ke batho ba ba kae mosomong ka sonta gape ba tlang go tsamaiswa empa ba boletse gore pele go letsatsi la sonta re tlabe re tseba gaitiro ke batho ba ba kae ba batlang go tsamaya kapa bao motho o tla kgonang go ba tsamaisa
0: he edita ba ga re leboga e le mona o buisane le rona ka jeno
4: Yalibogetse.
0: Mamedi eno ke moqolotsi wa rona ditaba tsotetse me re ne re bua jalo ka ba ahi ba Ghana ba ileng hore ba gotlisetswana heng ya bo bona ho tloa kwa no Afrika Borwa ho latela matsholo a boipelaetso a gahlano le melata e hlokang ditokomane me re ntse re hopola hore ona le mehwanto e ile o tshwarwa ka la mashome a mararo kgweding ya Phupjane mo ileng hore ke mehwanto e gahlano le hore ba ahi ka pa yona melata e sina ditokomane ka haru hona ena itle gutlele dinahen tsa bo yona tse fapane me puisano ena e re be ya mesotsong e le shume le meswe robedi re furelletse hora ena ya le shume le metsimedi e re re fitise mabenkele
5: ke big red sale ha okay furniture me re utlisetsa dipoloko tsa keken tsa hlolwa ho fitlela ka di 7th of June Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009 ka boreka 43-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa park and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo ki poloko ya 1009. Big red sale ka lebenkeleng le online ha OK Furniture fela.
6: Asisha ke, be in the game. Nka khato le holubetse. Betcha ka 10 randa ka kaofeta. Papading efe kapa efe ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso. E kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntjha ntjha. Kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 Motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Diketekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC. Hallelujah.

0: a semohe motshemotle metsotso mashomo mabedi le metso e supileng hantle tla pelora ya pele mora morobane le ena o teng kwano re tla ba mmoho le ena o fitlhela goreng ya boraro o tlhakoreng la ka mona mo mamedia ke batlo re ko o senyetse nako taba dingata golo mme le majoro o maphathephathe o kena mona o tswa mona o tswa mona o kena mona mme ke tlameya gore ke tle ke molokolole nako e sa dumela majoro dumela tentatentatisi
1: dumela motaung wa heso
0: ke leboa sebata mosebetsi ko mogolo ke utlwa gore le ile la mathala bo botshabelo la matha Bloemfontein e banna fela go jwang maemo a jwang gona jwa le majoro
1: maemo a gotletse taolong tau ke ile ka kopana le ba e leng gore ke ba thepa ya di-taxi ba e leng gore bana ba tletle ba ka tsela tsa rona tse e leng gore ga di tsamaye gantle e le gore nneteng ya taba bana ba le motšheng o e leng gore a se o mobe ke nnete pula di sentse tsela tsa rona ta go nnile pula tse ngata le mong sena re ntse re sokola ka ditšhelete o di lokisa empa ke ile ka kena dipakeng ka re go bona ke tla bua le province e ke ileng ka kgona go ya go yona ka gutlela masepaleng ka hula kaofela di-graderangena tse ke nang le tsona ka baka koporo tse e leng gore di tla kgona go direntwe di be teng re lokise tsela tse e leng gore di tla fitlhisa batho mosebetsing ka nako ga di-taxi di kena
0: Okay.
1: Di tla isa batho dipetlele ka nako bana dikolong taxi di kena batho ba se ka ba theo ba mmileng e megolo gobane ga ba fitlhe ka nako malapeng empa qetelelong ya ditaba ke batla go leboga beng ba thepa gobane ga re dula fatshe re buisana hulo wa bona la gore ma South African batho ba ithatang ba kgonne gore ba bontshane gore ke ka mo fokolang teng ke ka mo tshwantse re tshwarisane matsoo teng ke bua le wena tjena dibese di a tsamaya di-taxi di tseleng bana ba gotletse dikolong batho ba gotletse mesebetsing mangaung e sebetsa ka tsela e tshwanetse e sebetse ka yone empa tau ke batla go kena mona wa bona bana ba e leng gore ga o na le mathata a leng teng ka ra setšhaba e be ba tlhekefetsa batho ba thubela batho ba thubela dishopo tsa batho ba lwantsha kaka ba lelekisa batho ba etsa boithatelo bano bona ba tshwereng ke sa pheta ke re ga ona mo ke kenang teng ke itse molao o sebetse jalo ka ga o tshwanetse o sebetse ba tshwarwang ba tshwarwe e nkutlwisang botlhoko kore le bana ba banyane ba ile ba qetelela se ba tshwerwe moo kileng ka kopa gore batswadi matišhere le rona re le mmuso le sepone sa re ke re bonisane gore na bao re ka thusa jwang ka bona empa bana ba tlhotlheletsang bana ga ona mo re ka ba tlwelelang teng gobane bogolo ba taba ke bana ba batlang gore go sane ba ipone le ma-councelora bo wona be councelors ke bana ba batlang go ipona ba le baetapele empa batho ba kgetile baetapele ba bona metseng ya bona ke kopare batho ba rona ba sebetse le ma-councelor a bona ba tsebise ditletlebo tsa bona ka nako ka tsela e tshwanetseng mo e leng gore ga re tshabe go ya go bona mo re ikarabelelang teng re ikarabelele fela ke sa leboa ke re batho ba rona ba ile ba mamela ba theola moya go na le sebedisano mmoo jalo ka re bua tao
0: ke lebo menagane majoro mo mamedi jalo ka o mmona facebookong e na le cedi fm e shebelelwang ke dimilione ke majoro gregory ntatisi metro ke ya mangaunga ke a leboa majoro majoro o bua nnete tsela tsa mangaung metro dimpe makeišeneng dimpe ka bo botshabelo pereng e tshweu sengangata Bloemfontein le tlameya go sebetsa ka thata majoro majoro keeng le sa kope borrapolasi ba ba na le metšhini ya o itukisetsa ditsela ba tle ba tlo le thusa gobaneng le sa ba kopi kore le sa etse kgoeletso eno go borrapolasi le borrakgwebo bana ba leng teng ba na le ditšheletetšhelete ba tle mono le ba bitse ba le thuse le seke la ikgantsha ke eng le sa etse jalo
1: mtaung ke dumelana le yona e tswe ke re go wena bona beng ba thepa ba di-taxi a re qale ka bone ba kgonne le gore ba reke asfate e le bona gore thusa gore ba kwale di-potholes tse e leng di ka ra dikontere re kopane le company tsena tse bitswang robex ra sebetsa le bona gore ke company ya freestata la e se e le golo gakalo e sebetsa le rona ya re thusa go kwala ditsela mo di kwalang teng go na le lekeišene mmela ba re sebetsang le bona ka setlhogong o tsebang tate freddy kane e leng gore le ena o setsepetse o a re thusa gore mo ditsela tsa rona di senyeleng teng a re thuse ka tsona jale re shota ka tsena tse yang gagolo thabantso bane ke tsa di-rural mo e leng gore re tlo kopa batho ba rona ba e leng gore ba na le di-equipment ba ke ba tle pula di fedile jwale di a dintse di fokotseya re kgone go kwala mo o senyeileng teng re lokise tsela tsa rona empa ke batla go kena mona tau
0: eya majoro
1: go sane ke kena ka rra council ke fetisa budget budget ena ke engwe ya dintotse leng hore re sebeditse ka tsela hore e finyelle ho sebetsana le service delivery o feta ntho sengata tsohle e sebetsana le ntho tsa service delivery e sebetsa hodima ditsela metsi di gore gore le tsena tsa di toilet tse leng hore tswantse re ke re sebetse hore re kenyetse leng hore either di a hula kapa di gona ho tshwara mathata a tsebeletswa tsa yona ka nako e telele go feta ka tsela gore batho ba rona ba seka ba tlhola ba thola ba ntse ba sokola ka dipetla trinity na di ngata ntate Motaung
0: ore budget ya lona o sane e ke budget ya service delivery.
1: Service delivery ke batle gore ke ntse ke bua ntlo tse ngata ke sebeletsa eng ke ka hoo le ntho ena e leng gore o thola budget ya rona e ya go yona ka bongata e bitswang overtime re e sebetsa ka tsela gore re kentse basebetsi ba rona dipuisanong go ba bontsha gore ga re sa batla gore ithole re patala overtime e leng gore ga o sheba overtime o bo sheba ka tsela e leng
0: o sheba overtime o e bapisa le service delivery ga dinyalane
1: jwale re mono hetao ebileng ka kgwedi ena ya June re tlisa batho ba ka ban 200 ba se ba qollotse jolo ka ba applyile ntse ba sotwa hore go thole bana ba ileng re batla gona go finyella ba tlo sebetsa ba tlo thusa go fokotsa leqeme la batho ba re shotang ka bona bane hantlentle metro ya rona e sebetsa ka batho ba ka ban 40% ho ya ka 100% tswa ntse re bua ka yona re le ka hore re nyulle di nomoro tsa batho tse tla finyellang hore re be le mo ba sebetsang teng the tools of trade in 2037 so antsa qala ka tsona she tsona se re direkile bo di garafu me homa di katara jalo jalo hore re gone re sebetse re toropo ya rona mo batho ba rona ba pelang teng e bona ha le hlweke e be ntwe leng hore le nna ke tla rata ora bobe ba ka boile ke bonke ke bopamise ke boje remote out
0: ke le bua mo mamedi metsotso e mashoma mabedi hantle fela pele ho horam e ya pele mo mamedi mong o ngotse mona are majoro le kaetsa jwang re ha le hira batho ba sebetsang e be motho e motso le kgwa motho e motso le kgwa motho e motso le kgwa go bana ho ya iketlwa mosebetsi majoro ho ya iketlwa mosebetsi mona ha o sna motho ya supervisor motho e motso a ke ke mo mamedi a botsa mpotso e
1: re ke arabe
0: e arabe nda
1: tau ke sebetsa ka di percent
0: eh
1: ke itse go ya ha go tswa ka di percent se ka bana le kgolo ha batho ba rona ba hire 80% ya batjha ya batho ba leng gore bana le matla ba tla gona o sebetsa batjha ke bang ka otlwa dilemo tsa 18 to 49 ke batho ba leng gore ntse bana le matla a o sebetsa ke batho ba batjha bao ya ba kere hona le metsi e nang le mathata a gore go na le batho ba baholo ba sa sebetseng re tlanka diperesente tse leshome re re batho bano ba baholo ba ke ba fuwe mosebetsi boholo re bonka from 50
0: upwards
1: to 60
0: gobane
1: batho bano ba tla sebetsa ba akere ba bongata ba stopa ka 65 empa le bona ba ke ba kenyeletswe ya ba o sala peresente tse leshome ra re tsena tse leshome ke tsena tla tsa sebediswang gore dinke bana ba e leng gore batswadi ba bona ba hlokaetse ke di child headed family ke bana ba hlokometse malapa le bana ba ileng hore ke batho ba ileng ha ba itekanela le bana ba ileng hore ke batho ba ileng hore ke bana ba di veteran batho ba ileng hore ba ile ba bateng ka rantu a tokolo ke bana ba setseng le batswadi ba bona bontate bana le bomme bana ba sana hore ba ka sebetsa hore re ke re finyelle ka o thusa hore re mo ke be ke pita ke di percent tse ka bang le shume le metso mihlano le disebeletso o adressant ona re bitsa national question. National question ke gore South Africa e entswe ka merabe e fapaneng le ka mala e fapaneng dipercente tse leshome le metso e mehlano le tlanka makhalate maindiane le magowa
0: tanking that
1: we bona
0: o mametse le sedi FM mo mamedi ka tswa khona o bulelang gona tswale le nana o kilena le matla la jwale ke na kole shabaneng le service delivery mona re bua ka ditshebeletso majoro o re hosane o tla be a fana ka ditekanyetso tsa hae mme tekanyetso tsena tsa ditšhelete di shebile service delivery ore di shebile mebila ke bua nnete mo majoro
1: mebila ngwana mme
0: dikgweregwere
1: metsi
0: le
1: disuwa spillage tse e leng teng ka ramotse wa rona
0: le diswiritši tsena
1: jale ke batla batho ba rona ba tsebe tau wa tseba dipipe tse phunyang ka gara tsela jalo o di shebe ke maria jwa di lo phunya ka gara tsela dipipe di phunya ka tsela gore ha batho ba hlapa o seng ho tswa metsi a chesang ka ra dipipe ho na le metsi a sa hwanne ile
0: a senyana mo
1: wa bona mo ha kopana a basta a thunya a thuba ditsela tsa rona o tla bona se dithuya ka hare jwale ka hara tsela o se bona so runya metsi fatshe re batho ba rona ba tsebo le tsona tseo re di hlalefetse ntle le tsena tsa gore re a gona le ha re sa finyelle hakalo thiba bana ba kwalang dipipe tsa rona gore re tle re ba hire bosiu ba kgone etsa ditšhelete bana ba bitswang di-bogus contractors re a tseba le bona ba teng re eme ka maoto tau le ha ntse re na le bana ba re ba hirileng gore ba sebeletse gore ba thibe mo metsi a dutlang teng le mo disurage di kwalang ka pelengyana teng go na le bana ba e leng gore bona ba senya ka ra setšhaba jalo ka uwa dikgethong tse e tla batla e ba ntho e leng gore e se e le kobo anela jale se re tsebisitse seponisa sa rona re kopa le setšhaba sa rona gore ba re bontshe batho ba gobane re ikemiseditse go kwalela this time ga motho a tswile tseleng re batla tšhaba se e leng gore ga e le gore ka nnete batho maikutlo a bona batla a nyoloile ba re late tau bane ga re tsabe ya go bona re le o bua le bona ba re jetse taba tsa rona e tswe boetapele ke bona boo ba gore ka
0: sere
1: bolelele gore o seke wa inkela molao matsong re a ikopela batho ba rona gore le go mamela none e feta e tlotsa ba ke ba tlwelele etsa ntho tseo go na le boetapele ka ra setšhaba a beke ba yoso o bona
0: ke a leboa majoro mo mamedi metsotso re a o e lesome le metso metlhano pele ora ya pele ke a kgola o sa tswa bulela gona jale re na le ntate Gregory Ntatisi majoro wa phethagatso Mangaung Metro mo mamedi mongwe ngotse o re majoro e ka re le ya bapala ka o lwantsha le go lwantshana le ba tlhotlheletsang bana gore ba senye nna ntate Motaung ke bua tsena gona jwale legoa la ka le ngadile ga ke bua le lona gore ke tlholele o tla mosebetsing
1: Motaung ke thotse a ke le botshabelo maobane ke leka ke lokisa taba gore dibese
0: batho ba lela majoro lela bona gore batho kore sello sena ona o bolela gore a ka nna lelekwa mosebetsing
1: maobane
0: ka go fela mosebetsi wa emiswa fela gore le etsa eng lona o etsa gore setšhaba se seke sa qetela se se fitlhile beemong bona ba gore ba batle o iketsetsa ntho e ba e ratang ka nako e ba e ratang o ne o le lesole monna nthatisima
1: a ke finyelela batho ba rona maobane ke bua le bona Motaung ke deka baka ba jwetsa bana ba rona ba e leng gore ke ba ganni ba e leng gore ke beng ba thepa gore lona banna tsebang gore ikonomi ya metsi e meng le e meng e le leng go yona e mahetleng a lona ha le kwala ditsela le sa tsamaise batho ha le lematse ditsela tsena fela le mmuso le lematsa tšhaba sa rona ke le emeng ka maoto re ke re boneng gorena re keng ra ba le tharollo ya mathata ka tsela e e leng gore e keng ya utlwisa e mo ya ka thoko botlhoko o feta ka tsela e e leng gore bophelo ba e bokeng ba kgutlela maemong

0: mogote le rona ntse re
1: melata e sna mangolo
0: ntse re dumelana gore ha ile jwalo ha molao o sebetse o di mabona e seng rona molao hona le bana bana le mangolo empa ba ka haramitse ya rona ba tse ba tau batho ba rona ba tswantse ba tsebe gore gore batho ba ba kene ka haramitse ya rona ba be le di shopo ka haramitse ya rona ha ba ipeya mo ba kentswe ke rona rona batho ba ile ngore di shopo tseo ke tsa rona ba ai jwale hona le hona le mogato bitswa maya maya ke mogato sebetsana le tsona di tax shop le se o sebetsanang le tsona di small business
1: yes
0: batlile ho nna tao ba ebe ya ka tsela e tjena ntate ntate se re kopa o re thuse ho ya ka molao rona re tshwantse be re na le 90% ya gore ke rona re nang le di shop ke rona re nang le di business ka ramitse ya rona batho bana ba tswang ka ntle percent ba tshwantse ba ba ithola ke 10% empa dipalo di tshintshile 90% ke ba batho ba tswang ka ntle tene ke rona batho ba gae jwala se re shebisana rona e fitlile jwa mo re thola gore ke batho ba rona ba ba fileng di license tsa bona go tswella ba ile sebetsa mo re go tshwantse bo sebetsa batho ba rona teng jwale ke tshwantse ke jikise dipalopalo tsena di khutlele mo ditswang teng gona le by law e le ya entswang ke cocta e ke e sebedisang la ke ntse ke sukula ho e sebedisa batho ba rona ba ile re tshwantse re ba thuse ha ba tle ka pele tau re gone go qetella mosebetsi ona gore palo tsena di change jwale ha re lwantsha batho bana ba ile re ke melata re dule re tseba gore tse dintsa dintho tse rona re ba rwantshetsa tsona re ba kentse go tsona rona batho ba South Africa ha re ikopanyeng pele re shebe gore diphoso re di entse ka re lokise ha re lokisa ntho tse be re tseba gore re lokisa ntho tse leng gore di tla lokiseya e seng be sentse re tala re chesa re luta re etsang gobane ha re solve probleme mono go na le agreement ya monga ntlo le eno ya hirileng spaza shopo seo se e leng gore meeno kapantate yona o itla o tla o jotsa gore le nna ntate ke kentse batho ba na bane ka iphedisa
1: re ya kwala jwale ntate re ya mabenkeleng hosane ke letsatsi la gago la budget
0: motaung
1: hosane ke letsatsi le leholo la Mangaung Metro ke ditekanyetso tsa Mangaung mme jwalo ka ntate kele kore ntate sa se a tlhalositse o tla sebetsana gagolo le phano ya ditshebeletso mebila dikgwerekgwere ditshila tsena tsa diswiritšhi jwalo jwalo ke tabe o a re boleletseng yona gona ka jeno he lenanong le na le maatla jwale ke nako ke ya mabenkeleng gona jwale ntate nthatitse ba lela le ka mabitla a ditshila ba re mabitla a rona a swabisa ba re nakong ya makgowa a ne a tlhwekile jwale gona jwale go gobe mabitleng mane le batho ba latlhela ditshila mabitleng e ra o le tsena ke nke mabenkele o tla e kwala
2: ha ho supermarket e cheapo feta using ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 10 kg ya speko kapa golden delight rice ya u brand maize meal le ya sasco cake wheat flour ka 299 rand boraro ba tsona le 750 gram ya ellis brown coffee creamer ka 49.99 fela di fumane ho fihlela ka di 7 tsa june sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save fela mo di jetsa meme di bitsang hanya ka mesa
3: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete le di bonus bet ka hollywood bet le spinner zonke mystery puzzle betcha ka tshuranta ka pofija di papadin se khetsilenta playtech laboraro leleng ka half past 2 tapama ho fitela ka half past 8 bosiu le sonta ka half past 4 tapama ho fitela ka half past 10 bosiu bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatse hang betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisang mathe pakeng tsa disebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and 5th Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sechu e ka hapa ha radiation tsena tsenne Sechu sa hao e be se sa lebaleheng si etse sebengqo ka kno hona le melawana le dipehelo
1: ere re kwale ntatwa ka ke kopa re

0: kwale gona jwale re kwale re kwale re kwale re kwale
1: tau ere ke kwale ka hore
0: ya mabitla ditshila tse di mabitla o le tlaetsa jwang gore ke le fumane
1: batho ke kopantse batho tau hona le ntwe ne ba ibitsang discretionary fund e tswang ka tlasa lefapha la majoro ke nkile di company tse ka bang ngatanyana tsa batho ba rona location ba ile go lomaka mabitla ao etswe re sebetsa le sandra re rekile le naha o bula mabitla a matsha a ile ngore o so bile go tlala gwana a teng ka thoko location ha ka tsama ka N6 re tswantse re bule fela tsela ye weekend mabitleng a matsha a kere wa tse batau ke a qetella so hona le ntotse ile ngore ke batla gore ha ke qetella ke be ke dientse ke u bula tsela ye ya mabitleng eo go khutletsa matwa batho ba tshabantsu ba matsong a batho ba thabantsu ho etsa sho hore at least le ha ke sa gone ke nya di toilet tse ntsha empa le tsema la o kenya di toilet tse na tse tshwantse dikene le kena tshebetsong ke le kale le hore pipeline nena la ka nka le mongena tse itsentse ka ba 4 to 5 e tswang garipi le yona e qala e kwenyo ke batla hore e re mohlang ke dutseng ke le ha ka se ke tsofetse ke shebile dinongana ka tlasa sfate ke bentse ke bona hore bonnete ba taba gore ke ile ka feta mangaung etswe mo ke fitileng teng hona le ntotse ntse ke di bona dietsala la ntse dietsala ke dutsila pemola
0: ke le bua majoro ebe ka le ka sebetsa hantle ho sane majoro ntwe nwe na e o tlampelo ya ka kana go tsohle ha ke tsebe rena di masipala di sitiswa keng ke bua ka Africa borwa ena ka ofela ha o tsama ka bo Italy ka mane o nyola o tsama mona bo Roma mona o potolwa ho ya kae tsela tsa teng ka bona ka bo tropong ka bo kae ke majwe ba se di se majwe o tsama ile di natsena ka ofela tsena la ofela bo Russia mana na ditsela ke majwe ke rona keng re saitse hore batho ba rona re e ka ba hona ka hare mabitleng mo re kenye majwana ntla kopangwe hantle e ka ba tsela itseng e khutshwanyana ka locationeng re betse ka majwe keng re tsabang
1: tau re tlo fihla mo di chelete dintse dire haella jolo ka sechaba hobane bonnete ba taba re nkile na ya rona ho ya batho ba ileng ba bala ka di chelete ha ba bona tokodwa e fihla le bana ba irileng ra bakenya wa ba le ditsotsi tse phokotelang tšhelete ya mmuso le tshwantse di mo dianteng
0: e kwale ntate se ko ntsha ka studiong ke ya leboa majoro ke leboa haholo majoro tanki ya nngwe tanki ya bedi tanki ya raro mo mamedi re felela mona le majoro ka taba tsena tsa bohlokwa tsa service delivery phano ya ditshebeletso tanki majoro
1: ke ya leboa
0: tanki motaunga ke ya leboa mme ke tswa mona ha tswa jalo majoro mona me ke tla tswa le majoro ka pina ena ya Steve Tebo ke kana a re o sitiswa keng go rata bana baka la ke na le bana bana mona ke na le bana empa o le mosadi wa ka rata bana baka keng o sa ba rate.

0: Hey, Midi, what's up? Re tete se gale ho patlala tsa ditaba tsitse nyane le patse mare. Mpa he, ke tumela hore taba ena e tsholeng ho nyama. E tloba taba e tlotse ho tla surprise ho le Africa Borwa ena ka ofe.
1: E le hore ke taba e feng eo boss lady?
0: Se ke wa kgathatseha ka yena. That's privileged information, ausi. What's up? Lebaka le etsang ho be jwalo kobane a ile hantle Modi nna. Ha ke bona le motho e leng hore o na le nka o tshepa hantle. Ke tsho jwalo tabeng tsa boqolotsing mona ha ke bone o le motho ya hlokang kgethollo.
1: Wow. Boss lady, wa tseba taba eo o qeta ho e bua
0: e mpe haholo.
1: Why?
0: Empa he, ha eba diteng dintho tse leng hore wena tsatsing lena o ikutlwa o sa kgone ho ntshepa ka tsona, a ke go lokile. Fela ke a o kopa. Ke kopa o sekebele ka mohla wa nna wa botsa ka botshepehi ba ka mosebetsing wa ka. Gobane nna mosebetsi wa ka ke a o tseba ebile ke o etsa ka makgethe.
1: Ke ya modimo.
0: Fela he ausi, o ikgethetse akere. Mme kamano ena ya gao ke yona e o beileng molato. Wa tseba ke bua ka kamano efeng. A se nna ya o beya molato ausi.
1: Wow. Ke a utlwa jwale ka mantswe a mangwe batla gore ke guilty by association ake boss lady man a ke a bone tlhile pitso ena ya gago ya o ba mmametlae a e kare o fetile tseleng
0: ke la ngwena o nne o kwenya mantswe modieng a ke re wa tseba gore o botlhokwa gore setšhaba se o sheba jwang e o shebagala jwang setšhabeng ke bua ka image ya gago mphetise mone ke mang ka ona motsotso e leng gore wena o tla gola gore o ka fana ka ditaba tsa nnete when it comes to your baby daddy.
1: Ke nnete e feng o buang ka yona gona o bua ka ditaba difeng he ga o na letho leo ke tlhokang go le tlaleha le entsweng ke fane
0: oh fane wa tseba ya nqabola taba eno bane go na le nako eo o ne o ne omitsa majoro kapa ntate ha bofano ranteng empa ka jeno nse ditheoa e fane e ga o le jalo o ne lebeletse gore nna ke reng die ke o bone jwang
1: e senhampe fela ke kopa le shebaneng le taba tsa lona
0: elang
1: a boss lady
0: o taba tsaka obane o sebetsa mona
1: nnete ke gore gona jele tjena o sebedisa le eme kgatlhanong le nna
0: ke sebedisa le eme jwa modimo

0: taba e leng go wa e tseba
1: le jwale
0: motlhomong ke yone privilege information e ne o ntse o buang
1: kayoneyena
0: e o sa ntshepeng ka yone
1: le jwale modieng
0: jale bothata ba go ke eng why o sa e phatlhalatse taba ya gago e wena o e fumaneng ka fane le ditšhelete go baneng ga o duletse o nkeng ya tabeng ye ko fela
2: modieng
0: a tsa go bone o nang le information
2: ose go botlhokwa gore re tsebe matlhakore wotlhe a ditaba re tsebe botlhe ba angwang ke ditaba o utlwa gorena kere
1: gantlentle o letlhakoreng lefe modieng o letlhakoreng
0: lefeng o sempolokeng ga ke tsebe letho ka campaign ya ntate ga bofanwe kapa yone mekotla ya gae nna le ena ga kopanyo ke ngwana fela o bane ne sa batlho utlwisisa hai se nna ke tlo dula metlhe kao fela ke tlamea ke nne kore ke re ke a ipuelela
2: le jalo o tlamehile o ipuelele modieng
0: hai
2: o tlamegile gore o ipuelele ntswetse gore na diphuputso tsane tse o ne o ntse o di etsa mabapi le banana ba latlhegileng motseng mo di feleletse kae gona ntho tse o di utullotseng ka oto tse ka re thusang seweng sa taba e ne e ntse e tsala dikolong mo o etsaetseng ka sone e go tla o thusa ausi gore o nne o itelele mosebetsi wa gago wa utlwa o phatlhalatse nnete ka dinako tsotlhe gobane ke ntho e tlhokwang ke setšhaba modiei wa utlwa nnete kgetha letlhakore ausi gorena o ka letlhakoreng le feng.

0: Ke tshega tsholwa.
1: Modase
0: das. Ba tsaya tse pisa. Ba ga mo khwebo se tsa kantle ka teng. Ga se re bile ga le motsheng wa gore na go nyetla o ke o daga fela ka phone di jo di ye hotle mo leng teng.
1: Ai ya bona.
0: Go ya tsane.
1: Ai ya bona das.
0: Ba o bisa.
1: Empa he wa tsiba ne ke batla go nkeketswa hanyane sekolong mane.
0: Oh.
1: Eh nke ke re o ha hlwa ke moya.
0: E bile surprise news e ntse e bua gore mogala ke temane go dubegile ko etsa nnete ntate he empa utlwe teacher e be lebaka la go dube a mane sekolong ke lona le ntseng gore o bo tloe mane mabaleng a sekolo o tlwa kwane o tlo bata dijo
1: ke boitle monna selase mistress mmabathena o renka
0: setshwaaa ma teacher o bua nnete fela ke bona gantle ka re wale ke gatile mogatleng ga gona letho le a ileng a le bua ka nnete ntshwarela ga e baka nnete se kentse diphoso le mengwe le meleng tate
1: che monna iso ke nna ya phoso o ntshwarela ke ile ka o jaka bogalenyana kapa gona go sodisa tseleng ee ke ntse phoso ka nnete
0: ya fela he go bua nnete dintho tsena ke di etsala di a etsagala le wena o le jena motho le
1: wena
0: kanne
1: a tsaya monna thutswana e chesana lelemetate le bodisa mmele
0: a modisa
1: wa bona ntho ena e ompolokeng a e etsang a ya lokaman wa bona ya utlwa phatlhalatse jwalo ke le dintlha tse feletseng man ga o sebetse jwalo empa he ke nagana wa relise
0: o santse bua dijo ke tsena gewa matiša ke tsebe gona wa dula kapa o tatetse go gotlela mosebetsing mole
1: wa bona ga o ka ntshepisa gore re koka ntho e nngwe ntlele mogala ditwele sa press news nka dula mona ntate ka tsheetsa
0: lephakofela fela o le jalo o bona le heka o motho ya batlang taba tse monate empa yole ke ka bo madimabe fela gobaebale le nna taba tsa ka tsa legatong tate di nthefole gona go ke sa tsebe gona ke tlama ke nke ke kopane le
1: ke ntho tsa teng ke ntho tsa teng ngwana monna ke ka bela
0: ngwanongta
1: seja monna a se moqedi sa moekeletsa
0: ke laka leno ka nnete wa matiša empa ba lego tleketse bo oaraba ke ne ke mpa kere bua nnete fela ma batho a se motho a tisang bua ka taba tsa sekolong mane balene ke gore mpo phuthologe o lokologe gore ga gona letho la mpolelelang lona ntate gonke gona kere ee fela o se ka tshwenya ka letho
1: fela he wa bona nnane ke le ena nenkeke ka otloela moyan o nlegane
0: ore nna e ache dija a ko tlhakise taba tsa gantle ke kwetle ka o sireletseretsetse o renga e lantle
1: a tsaya ke bolela gore ne nka thaba selase monna ga e ba go na le mona mone ke kgona gore ke tsholele sefuba sa ka teng gore matshwenyego a ka selase monna le phemele empa he go jalo
0: fela re tlo ko uetse ga mamatiša ba tsela ko uetse fela sefuba sa gone jale ga se sa ka jeno ke gona ke lerato.

0: Jaimo, ke wena. Ka bo mahlo a ka ntheetsa banna.
1: Jwale ke eng wena monna?
0: Ee, ke a lebelela go bona motho e kang wena ka nako e nana ntlong e.
1: Ntlong kae? Haka. Ke haka mona Thabiso. O lebeletse o mpona kae yate?
0: Ne, e seng gampe time out time, ha ke lwane time.
1: Ke gore ke makaletse tse le o buang le nna ka yona.
0: Masiu a sa time. Le mehlodi e tee time. O sa bone lapeng mona. E ka go moedi time, ha ke o bona ke a mmakala.
1: O ba le mantswe a gago. Wa nkutlwa ke ntata. Ebile ha ke tlo balelwa ke wena gore ke kene neng ka tlong ena yaka. Wa nkutlwa?
0: Time, ne ke sa lwane.
1: No, ke a bolelela le nna.
0: Time, o ka dia motho spirit. Ke gore ke thabetse go bona ka nako eno mo time. O bone gobane ke a di bala mo ntho tse ngata ntse ke batla go di bua le wena time lana.
1: Oh.
0: Hao.
1: Oh, go tla thusa gobane ga o po bedisa keng.
0: O ga itlwa boy. Opile go mo lena. Straight time la kwa bo. Nene le nne. Ke tsa mametse mo no no ha o hile straight.
1: Bua he. Ke o mametse o la kai.
0: Time. Tso ma tsa tsinga to manaka. Hai, a ke ba go bua maka fela re sa bona ka ihlolileng la pe monana. Ene ntontse baya time. Le ka tlunga mona time. Se re bua nti fela re ya hula hulana. Me ho se utlwane ho ngata time ho se re sitwa le ho dudisana fela.
1: Ee wena o dudisana le mang ha mang e mošane wena kore ga ke tsebe ka nako ngwe ona le bua dintho fela e ka re ga o nagane
0: time ntshwarele ntshwarele ebe ke fositse kapo ke buile hampe empa ne ke batla fela gore o ne o nepile
1: a o ko bue ke batla go tseba gorena gantlentle go lela ka eng tswa pone

0: o ska itetsa kono po eno mohlomo ke tabe ke tla ho wena me o lla ke tla me hore ke o thuse mona ka lesedi FM o ska su ta kono po eno o dilontso le ho yona hle joang ka pa joang tabatse ding tse re tshwarang hona jwale ho thwe batho ba fumana meputso e o di mo hona jwale ba dikolotong tsenga ta haholo ba re ba dikolotong ba re bongata ba batho kwa nola pe mona Afrika Borwa ba phela ka dikoloto ka baka la maemo ana moruo a renang
1: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Di tile tsa A grade di tloha ho 6990 square meter. Bina jolo ka khalala o le ka showering. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka latharo Motsheanong. O na le melawana le dipehelo.
2: Ke Big Red Sane ha OK Furniture. Mme re utlwisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di-7 tsa June. Fumana 97-liter Whitechest Freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Kapo reka Queen Grande Base Set ya Ceiling ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sane. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.

0: le se di FM ke mollelwa nete re tla bea jwalo fela jwalo khaile jwalo ho utlusa bohloko ho watla pelo gore ho palama batho ba baholo mona ho palama batho ba na le mbana ho palama batho ba sebetsang ba be botlo khannelwa ke motho a senang license ba tlo khannelwa ke motho a senang mangolo ba tlo khannelwa ke motho ya hlolang le hona jwalo a sa le ka seleng gore a ntse gore ke mang o tswa kae a hlole bua dintho tse ka ofela ho ya swabisa ya swabisa si mabenke
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E re ke tla kofe papatso nngwe ke na Mzansi. Monyetla wa hao wa ho hapa qetelletse o fihlile. Si Zekaya e kgutlisa Powerball le Lotto Live Draws. Menomoro e latela mona ke supa supa bakeng sa lehodi ah if mane la bobedi le leng le le leng la bararo la bahlano le moqebelo ka 9 months buya feel it live it it's here kaolo encha ala ka si Zekaya di bapadi dilokela ho ba le motse 18 ka pa o feta moo bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ke si Zekaya ho tloha ka di 1 tsa June 2026 ke o taba ke batla ho bitsa ba GBTA mona ke tlo bitsa PRO thabang o lokitse beketlang PRO e be mona mo le chairman ke tlo ba bitsa ba be mo kore industry ya di taxi le ya bona ho etsa la negotiationing le marketing a fapane le ya bona ho etsa la eng hona ka hona jwa le ka mane ka Ado Eastern Cape ho hobe se chaba CME balaka melata Ado ke nyenyana nyana mane Eastern Cape sporisa sputla ketse Ado jwa lo ka bua le wena ba Ado mo batho ba lela ka gore melata e ya sebetsa mona e driver di-taxi e sebetsa le moo go bonang ba ka nnang ba sebetsa teng kore ke rona gantle ba etsang mathatana a be teng ke rona ba etsang ona mathatana tlwa mo motho a dutse ofising a gola kgwedi a e fela a dutse batho ba palama mona ba mo fa tšhelete ga na taba ana taba tšhelete ke yona ntho ya bohlokwa go yena tšhelete ke yona ntho e kgolo go yena go na le ngwana setseng ka mmae fela go na le ngwana setseng ka ntatae fela ntatae o palama taxi ya gago ntatae o ga tlhokala moo ebile rona ge ba di-taxi ga re e le go ya ga re na taba o tlhokaetse ne e le kotsi ga nkae mono ba tlanane ka kentse ka bomo ga re na taba le go ba le taba le ntho tseo ga re na taba ha rena taba rena ya lohuya le ona le funile no petrile go hlokaetse batho ba 14 hlokaetse batho ba 13 ha rena taba empa ditulo ke tsena tsona re di dutsira ke ena o simono go ya hlehletswa go jwa hlotsa dinku go jwa hlotsa dikolobe go jwa hlotsa dikgomo go monate nye man ha ke re tsemse tsa rona or dent like chaba se setso ha ke re hlomphe mbatho ha ke re hlomphe mbatho as a belief dog Ntwana ke bui fela ka mkhatlo ona GBTA ke bua ka mkhatlo Afrika Borwena ka ofela ho tloa Limpopo ho fihla mona Motsekapa ke tlo kopana le ntate Tau sebata
2: Tswana ka Tau
0: le ka ntate
2: Hamna ntle ga re Tau le ba maleka
0: ke a phela ntate ngwana mme re shebile di 1 tsa June mo mamedi ntate ke buang lena mona re shebile dikoloi tsena tsa registration nomoro ya Lesotho le ka ba Mozambique e ka ba Botswana ka ba kae ntate re fe ditaba ngwana mme di 1 tsa June biketla
2: ke a lebona ke ntaunja o dumedisa mo le mamedi ba hao ke ne ke re fela ke fane ka rona dintho dintse di ya jwang go tloga ka morago re bue ntate motaung ka lebitso ke Isaac Tau ke ikarabelela lefapheng lena la SARS customs provinceng ya Free State le Northern Cape dintho dintse di ya hantle di-registrations di tswela pele re bona tshebetso e tla hantle madiboa a rona ka ofela efile ntate motaung ba ke sa gagagolo ba busy ka tsela e thabisang go bona gore response e ntle gagolo tabeng ena e re ikopileng gore ka di-1 tsa June batho ba phelang madibong a rona dinageng tsena tsa SACU ba tla ba tlo ngodisa makoloi ya bona jale etlile go sebetse ya gantle bosibo le motsheare madibong a bulang 24 hours jalo ka masero fitsweke le a mangwe di-provinceng tse fapa-fapaneng ka temotao
0: le tlhoka eng go bona
2: se se ke yang gore motho a tla le boitsibiso ba hae le bopaki ba gore koloi ke ya hae ntate motau e mabitsong a hae le dipampiri tseo tse tlhokeyang a di tlise kwano customs e be o di tlaisa ka pela basebetsi bana ba customs gore a tla tlo o thuso
0: a ko diphetapetau
2: oke ke tokomane ya hao ya monga koloi le bopaki ba gore koloi eo ke ya hae le setifikeiti sa koloi empa ga e le bakeng sa batho ba bo dicompany jalo o tla tshwanela a tle le lengolo le bontshang gore o kgethiwe ke company eo gore a tle a tlo emela company eo bakeng sa fa gore a tla sebedise koloi ya bona ya mosebetsi tate motao
0: na ha ba fihla mo no ntate ke a botsa jalo ka sebohudi go na le dipotso tseo le ba botsang tsona sebohudi thuso motaung wa botsa na go na le potso eo le ba botsang yona kapa o fihla fela o tlhaba ka dipampiri a kwala molomo
2: o tlhisa dipampiri tate motaung o tla botswa dipotso o etsa bonnete ba gore koloi ke gae ketelong ya ditaba tsena ga se a beile dipampiri go tla fiwa le ena bae ba lo sheba gore koloi e teng kwa empa go na le ba bangwe bo tla fumana ba ntse ba gotla jalo gobane o ganna koloi e sala e reka go motho empa ga ba fetola ownership ya koloi koloi e ntsele go maditsong a motho eo a ileng a e reka go ena jale ga o le jalo ga o kgone go fela bo se o tla go koloi ya ka ke ena ke rekisedijebe e le o sentse o etsetsa permit ga o kgonagale empa dipotso tsona o tshwanetse a fete dipotsong jwang kapo jwang go etsa bonnete ba gore permit ena e fiwa motho ya nepagetseng ka tota
0: na ha ke botsa fela potso engwe e ka ba o tshetse jwang mona moedingona o sa feta customer mona o re bolella gore o so

0: itseng o tshwanetseng o e sala morago o botse empa go na le ba santse ba tswile data motaung ba reka dikoloi mme koloi tseo sentse di thifiwe gona jale ga ke bua le wena mme tse ka bamamedi ba ka utlwisisa taba ena gore e sega sa gagolo
1: e ka momamedi o ka utlwisisa gore tabena e serious e ka wena momamedi o ka utlwisisa gore tabena e serious haholo ha ho bapalwe ha ho bapalwe ha ho bapalwe mme hona le ba bang ba ntseng ba tshelela ka lesotho ba reka dikoloi tseno maemong a ka reng ana ntate ore e ka momamedi a ka utlwisisa gore tabena e serious ke a leboga tau ke le ba sebata hona le potso ba o botsang yona ha o le ka mo o tshetse jwang ka kolo yena o tla ka South Africa o tshetse jwang gore mo no tshwantse o fete o arabe gore o tshetse jwang o sa feta SARS man o sa feta custom o sa feta mo ho patalwa mbo tax o sa feta mo o tshetse jwang yeo yeo ba e batla yo se yeno ha ba e kwana le kwana ba tshwantse eno e hlalosa ke tse wena momamedi tla re ga lenane o lena le fela go na le ntho e kgolo tla bo ithuti yona go na le ntho e kgolo e re tlabe re itšhintšhile bophelong ba gago ba re ba serious ga ba bapale mantswe ano seke wa nka fela underline
2: ee ke bua gagolo ka founium lebaka ke gore ke moo ke rentang smartphone yam e ntšha teng Phonium impulela mamati mmoho le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam idutla. Ke kena fela ho social media yam. Ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha. Lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa GoToDIY. Ya hlometseng ka smartphone yam e phatsimang. Tsena ka ho fela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, Pep, kapa ho kena ho phonium.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phonium.
3: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta o tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pukano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City so o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
1: dipotso tsona ba tla o botsa tsona mo mamedi o tshetse jwang go bana o ibone custom mo na ho ngotswe o tshetse jwang ka yona engwe potso kolo yena yo tsa manka yona yena yena yo ipala mang yena yo tsa manka yona o theosa o nyolosa e tsa matseleng difeng na we gafela ka mo ka Afrika Borwa na ipatala khafu jalo ka makolo ya mo Afrika Borwa a patalang e tsa matseleng dife o tsa makae ka ona ha o ka jarting ha ha mo ipota pota jarting ha ha mo re abutsa ba re abutsa a re lwane re abutsa hore ha o qeta o tshela o tsa ma N1 e patalwang ke mang o tsa ma N3 ya re abutsa a re lwane re abutsa fela re ngolle kwano he ditaba tsena ka ofela o tsebe o tla tikena mane qetellong mane o saine o akapela bo ngola ID ya hao mona ngole le lebitso la hao mona wa tsiba mo mamedi ntho tse di ntse o ka di nkang dinyane di ka o etsetsa mathata makaka ntho tse di ntse o di nkang dilinyane di ka wetsetsa mathata ana. Ntho e nkang fela o sa nkele hlohong fela e ka

0: Big timing, ke nasty see le tell a man. Oh, le City FM, mashabela mesoro bonga metsotso, apela go fitla go nyane ya bone. Ke ra tshela afternoon drive to Kamalagabe le TLBC.
1: Re sentse re fumana melaitse e matla. Sentse re fumana melaitse e tshosa. Ai. Re bongane re ithukise.
2: A tsa di papadi, ho ria tella. Le bongane tshabalala.
3: Ke le bile ho lo bana beso mamedi wa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re a thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby ho bana la ha di hlopha tsa dina ha tse mmalo a di hlasetswe ke ditimalo pele ho dipapadi tsa tiko tse tlo thagwa di bekeng tse mmalo a ho tloha ha jwale hlopheng sa England man scrum half Alex Mitchell a ka nna fitwa ke papadi ya pele ho Nations Cup kgahlano le hlopha sa Africa Borwa ka mora hore a hule mosifa ha ba lebale boikwetlisong hlopheng sa Africa Borwa teng mokwetlisi Rasi Erasmus o tobane le bothata bo boholo jwalo ka le mona ho na le dipapadi tse ka bang tse nne kaofela le di scrum half tse e leng hore di tswile dikotsi e leng kuo ba Schreinach Grant Williams Jaden Hendricks le Monet van der Berg mme dipapadi tsena ke dipapadi tse a di tshepileng haholo ebile sena se tlo bella hore a qetelle a lata me ka ubere eleng a Faf de Klerk ka tsana jwalo le Ambrose Papier aba bitsa hape hlopeng sa naha jwalo ka hello re hem ba tlo tshulana le the Barbarians ka la mashoma mabedi go dingetla nya Phupjane pele ba botsana dipotso le England ka mona ka Ellis Park ka la nne go ding ya Phupu a thi hlopeng sa naha ya New Zealand teng re fumana hore bothata le tembo temono jwalo ka hello re Scott Barrett o beletswe ka thoko bakeng sa dikgodi tse hlano ka ofela ka mora o etsa operation mo go tlhomona mme sena se hlalosa hore sebapadi sena se leng hore se bapetse bapadi tsa tiko makgetlo a ka banga mashoma a robedi a na le metso robedi ka ofela hlopheng sa All Blacks se ke ke sa bateng he ha ba thulana le sehlopha sa Africa Borwa mme ho a bonala ka nnete hore ihle ke mathata na hae sale jwale ke tla bona hore nabe dibapadi tsena tse siyo di ke ke tsa thefula dipapadi tsena tse lebelletsweng ka tjantjello tsa matjhaba kapa tjhe hobane ka nnete ho na le kgonahalo jwalo ka e le hore ba ntse ba ikwetlisa dihlopha tsena ka ofela mohlomong re ka bona ha o ba le dibapadi tse ding hape tse le malang pele dipapadi tsena tsa matjhaba di thagoa dibekeng tse mmalwa go tloga jwale ha re selela go tsa papadi ya tennis maane re lahlela mahlo Roland Garros banneng sebapadi se maemong a boselela sa maane Russia e leng Daniil Medvedev o boetse o tswile mokgatlhelong wa pele tlhodisanong ya French Open ka mora go hlolwa ke wild card e tswang mane naheng ya Australia e leng Adam Walton papading e bapetseng disete tse hlano ka ofela mme mamedi ke lekgetlo la bosupa ka ofela Medvedev a hlolwa mokgatlhelong wa pele fela tlhodisanong eo dipapading tse di nteng Stefano Tsitsipas o fetetse mokgatlhelong o latelang ka morao re sebapadi se waneng a bapala le sona e leng Alexandra Müller a ikgule ka lebaka la temalo athe sebapadi se dilemo tse leshome le metsosupileng sa hona mo na henya fura eleng Moazei Kwame ho utlwala ka nnete ha sebedi tse hantle haholo le ho makatsa batho ka nnete ka mokao ka hlole sebapadi se leng sa hapa US Open ka selemo sa 2014 eleng Marin Cilic ho tsa bolo Afrika Borwa ho so sukai countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsumene ho SABC 3 kapa wa di-streama ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mollo mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 hari ya mane na henya gana he hlopeng se leng hore se ya tlhodisano ya mopo le fatshe fumana hore se se seng sa moshwelela se se phatlala ditswe he ke sa dibapadi tse ka bantse 20 a nang le metsoro bedi ka ofela mme se bapadi sa mehleng sa hlopha sa Arsenal se te buka mane hlopeng sa Villarreal ha jwale e leng Thomas Partey o kenyele ditswe se hlopeng seo lo ja selemo se tlanga a tlo hlalela ka pele le kgotlala dinyewe ka lebaka la dikoso tsa tlhekefetso ya motabo mokotlisi Carlos Queiroz o tlwala ha phatlaladitse sebapadi seo he e le ha tshepa hore o tla leba le yena tlhodisano ya mopo wa lefatshe go bana dumela hore ke sebapadi se matla se tla kgona go thusa hlopha sa naha ya Ghana ho boetse go latwe dibapadi tse kang Antoine Semenyo Brandon Thomas Asante le dibapadi tse pedi tsa Leicester City e leng Jordan Ayew e ka tsena jwalo le Abdul Fatau. La lo jwalo se bapadi sa Tottenham Hotspur mane Mohamed Kudus yena ha ke nyeletswa hlopeng ka lebaka la timalo. The Black Stars ba tlo bapala papadi ya setswalle kgahlano le hlopa sa Wales mane Cardiff ka la pele kgweding e tlang ya Phupjane pele mokotlisi a phatlalatsa sehlopha sa moshwelella he se yang tlhodisano ya mapola fatshe sa dibapadi tse mashoma mabedi anang le metso e tsheletseng. Hlopa sa Ghana se u Group L me papadi ya pele ba tlo bapala kgahlano le Panama ka la leshome le metso supileng kgweding e tlang ya Phupjane pele ba thulana le hlopa sa England le ka stana le sa Croatia. Mamadi maobane he re ile ra bua re tla ke re o botse potso jolo ka ile gore ka jeno hlopa sa Africa Borwa se le ba ntlhodisano ya mapola fatshe se ka phatlalatswa gore nya bo supa ka mona ka Union Building ebile phatlalatswa ya sona o tla e fumana kwano ho SABC le ho le Seri FM e tla ba teng o tlo mamele ha mokotlisi Hugo Bros a tla ba phatlalatswa hlopa sena mo bileng ho tla beng ho ena le mo president wa naha e leng tate Cyril Ramaphosa. Jolo re tla ke go botse ka jeno hore ha o sheba dithiba thibaneng tsena tsenne ha ine le wena e le kgetho ya hao o no ka siamang jwale hantse re shebishebisana le bana ba sekwano re beetse re batla o tsiba go bagi le ga tsetsanyane tabena maobane hore hona le dibapadi tse ka banka gola tse hlano tse bapalang mosoma watle tse leng hore hona le batshetsi ba bangata ba bafana bafana ba reng ha ba bone bohlokwa babo ba dibapadi tseo kwano hlopensana ha le hoja mokwetlisi yena a ile a bontshana konye fitileng hore o dumela ha bana le bophihlelo bo a bohlokang hlopensana ha holo ha ba ya tlhodisano tse tshwanang le ene ya mohopo wa lefatshe. Jwale re re hopotsane fela wena ha o le mo ono lapeng o tla sheba hore na ba o siya tiba tiba ne se feng tiba tiba ne tsa Afrika Borwa ke hlopensana so iseng sa mosholella ke Ronald Williams, Sipho Chain, Ricardo Goss le Brandon Peterson. Atidi papadi ntse bapala mmose, hona le Lyle Foster wa Ben Limani England, Sphephelo Sithole wa Siri Tondela mani Portugal, Oluwethu Makhanya wa Philadelphia mani USA, Mbekezeli Mbogazi wa Chicago Fire mani USA, Ime Okon wa Hanover 96 mani Germany, Lisamkelo Kabini wa Molde FK bapala mani na henya Norway. Jwale ke tsona di bapadi tsena. Bapadi ntse tsa mmose o ka sia difeng kapo sia se feng se le seng kapa difeng tla tswa fela wena o re nabe o ka kgetha o sia se feng le hore ditibatibane mo jolo ka ho ba ho tsa mathie ba ditibatibane tse tharo o ka sia se ditibatibane se feng tla utlwa ho wena ya se khutla mane metsetso nye mashuma mararo ka mora hora ya bone ha jwale re ke suthele le bolithi boss ba hatela pele ka le monate la re ya thela bana ba isikitsiwe
1: jolo ka mora hora ya bone mamedi metsetso nye mashuma mabedi ka mora hora ya bone o ka bo se o qala ho se romela voice note ya o ya rabela mputso ine bongana e botsa
3: e
1: kamura hora ya bone ka e romela na jalo so kgeta kamura hora ya bone ha e fitile ka metsotso e mashoma mabedi romela voice note ya hao tla be re se reng ka le mohala re utlwe re se ke ra lebala tlhompho re se ke ra lebala tlhompho ha re batle motho ya o ska ba dala
3: ngono
1: a sale wena
0: o etsa to se o laka ka hampi fela
1: re bue maikutlo a rona ka tlhompho re hopola gore ke motho o re buang ka ene. Thank you.
3: Au, ke le bile ho bona ba yeso.
1: Thank you bongs.
3: Ke o tla.
2: Re tla ka se PTP.
0: Go lebile tibla wena bongsetho N1 Northbound ka bana ka Rivonia Road mo mabedi le pelelti le ltuna la mmila le kwetso ka mogana ga kelo hla kona le ya kotsi a manjalo be se le koloi e nyenyane ra fetra N12 Northbound pele fela jalo mothinye ngwane wa Clip Refer Drive mela e meraro e bohareng e kwetso ga naga kelo hloko bo lebelle tehiso jalo ka ha hona le kotsi ka mono a manjalo traka le divene tse pedi ke ne go tshwaretsa kana hore ngena kwa no hora tela traffic e ba nontso di bona ga di tsadi e ba nontso di bona ga di bone ga tsara ke tiwa sa underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratella traffic
4: la pella rona renwa Carmen Pure Rooibos tea ka tseletse fapaneng pali o ibatla ile tsweke re ka lebisele lengata lerato o ibatla ile loyile ichisa thabo o iphoka ka kopi ya tonana hadi ina le tea bag nna he ke inwa ka khaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse ho sagatha le ho re inwa jwang Carmen Pure Rooibos tea e dula e lelemela nna tefelwa ke tea mangkhonte ya Afrika Borwa e fumane hadi supermarket tse ngata le ho carmenti.co.za Carmen Pure Rooibos tea from our soil to your soul.
5: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rotisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara diteishe ne tsena tsenne. Sichu sa hao ebe se sa lebaleheng si etse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo.
2: Springs toropo ya lebatuwana e Gruleni Lesedi FM le fumane ya habo nolo le kubula 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke molelo
6: le bolitibo.

0: kukota mosadi ya ka oba ntate o ne a otla mme jale a nngotlang yena e le mosadi a nngotla o e bone kae o bone mma ya otlang ntatae go etsagala jang ya sa tlhompheng a tsejwang dirata tse kao fela e re ga o ntse o tsamaya le ena e bo mathela di-classmate tsa gae tsa banna o ntse a di fa gaka wena o sa eetse ntho eo classmate tsa gao tsa bomme o sa di fe gaka yona le reng ka yona o ntse a nepa gore a nna mathele bašhanyana ba fe gaka tanke ke tla utlwa ka lona gedio
1: mme potso ena ga ga e beya fela ka letlhakoreng le le leng ga gare ke potso re isang go bomme bakeng la bontate e matlhakore a mabedi ga o le motho wa mme o feta tabeng e jalo wa bua ga o le motho wa ntate o feta tabeng e jalo wa bua
2: le buta ntseng voice note taba tsadi monate fela o buela fatshe ga o tsa voice note sa le moeng phamisa lentso
3: bohloko ba go latlhelwa ke moratiwa ga se papa het clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: Heidelberg, Dorobo Ega Borobo Chabela Ho Gauteng, Mo Hurenang Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kapakena Ho SABC Plus App, Kemu Lelwa.
1: Oye, Mitsutsu, Ile Shumi, Pile Refito Rinya Bune, Khinka Mohala Waha Ho Na Jalo 083-0003-084.
2: Rantiba ore ho a khone ore o etse se fapaneng le se o neng o sietswa ka pa le se o neng o se bona ha o hola.
5: Ha holo mong a thipa, ha holo.
2: Okay.
5: Ho fapane tutu ba ke le gwala ntate lo na na na gwala, mme ba ne ba no gwala ba. Ke ndi sa nyela ke sa tshipi.
2: Rantiba re le buile.
5: Thank you Mathipa.
2: Thank you. O pura mamedi re re na o tseba motho ye ile nsena se re buang ka sona ka pa wena o se. Hona le molaetsa o ke ne mona go bone ngwane se o ngotse. Are you the gang? Naki rwa orinna. Nna ke rwa ka motho wa ka ho ya kwana le kwana. Ke dipuopuo ha re qabana. I thought ke ho bane ke batla ho mutlisa bohloko bo ankutlisa mbona. But ke ithutile last week show ya lona hore e ka nna ba ke di childhood trauma. Tseo tsetsa ngore ke se ke ka ba le peace. But ha ke rate honestly I regret every day.
1: Ha ile go itshola tshwanela batle thuso.
2: Yes.
1: Ha o itshola o tshwanela batle.
2: Ke rata o re nna.
1: Fela hona le batho ba ile go hore ba sebedisa seo. Ho ba ba hanya petse batho ba bang ho hlekefetsa batho ba bang. O re kitina ke wotla ka pa kitina ke wetse tsa tjena ka bakala hore ke fitile boemong bo.
2: Ke tuna ke le sotla mosebetsi mono mane le nna mo ka medi wa ka pelulang sotla.
1: Ho tla ba nna le tlo phela mthebelele. Kona go utlwa ka mo ya go tso
6: pela tso
2: dumela ndate

0: Wa phela ntate.
1: Ah nka bo se utlwile ntate.
0: Eh ke right champion ya South Africa.
1: Okay, okay champion ra lebohela man.
0: Rona ke champion ya Africa.
1: Yes sir, yes sir.
0: Ra lebohela. Ke tsamaya ke bongana ke ntho e bhuka go. Mara ke nana go motho o tswa ka hore yena o kopane le challenge jwa. Mohlala o ka bola kuna ntate. Mara wena o tloetsa gore lapa la gago le be mofuthung ka ge ntate o godisitse ntho engwe le ngwe it's all about choice and-e o etsa kgetho e tlo kgonang gore you hosane yo sebeletse ntho ya gore o bone mang le nna ke tlo tsamaya nna ke e bona go ya ka nna ke e bona e le mommorifelo wa gore batho ba bangwe ga ba batle go naganela out of the box ba naganela gona keng so ntho engwe le ngwe kore wena o iketsetsa bo wena bophelong ba gago gore hosane o kgona go fetola seemo se wena o se o tswang go sone ntho engwe le ngwe re etsa ka choice and-e ka wena wa believe ntho engwe le ngwe e etsang e tlo fetola bophelo ba gago wena o gotse o senang tate ga ona gore o tla tsamaya o le o senya kapa o dulogo ka mosadi wa gago ga e ntho jalo ke gore wena nje senyelo sa gago gore ga o nna le lelapa la gago o ba jwang
1: re a leba ngwane se utlwagetse
0: eitara champion
1: shabda champ
2: moyeng kgotsa
3: Hello, hello, guy.
2: Leganda de.
3: Rating. Two or three. Kinda de si ga gatende ga limpopo.
1: Leganda.
3: Ina two or three. Ke tla tata wena na ele bua nya hore ha e go fela ntone e bua nya hore. Ba go ntate, ka go ntate o botse a shapa mmele nna ke tata nna go shapa mosadi. Ntwe no no, ntwe tswa fela bongwe ba motho gona yena. O ikutlwa jwang kapa o phetsiwang go tshwana le yone ena gore motho o tla ba etsa ntho tse mpe a go gotse a senang ntate jale o ntse a na le enka ya gore ntatae o na le siko khuisong ya gae ga eo ba go fela ntho eno ke ntho tse e leng gore re phetse batswadi ba rona ba tlhekefetswa re qetelela qetelelong ya natsatsi motho o gola o senang ntate baka ntho tseno ba go fela ga re di etse basading ba rona gobana kere jale ke bone ga ntho eno e etsiwa le nna ke tlameya gore ke etse ke bona bophelo
1: ka lebo ntate
3: tanki ntate
1: a re lokise setlhogo pele setswasentse se tswa ganyana-ganyana ga re bue ka motho ya go tlang mosadi a ba re gobane ntato ae anaotla ga re a tsho jwala ga re bue ka motho ya reng o gotse a senang tate eo ke e meng ya metlhala e re entseng ya topic e ne re diwang ka yona ya di-child trauma tse e leng gore batho ba itshireletsa ka tsona ga ba etsa dintho tse mpe metlhala e mengata ha iske ka e ka re butsi wena ya go gola o senang ntate kapa go otla mosadi ga re a dula ga re se ntho e re buang ka yone re bua ka metlhala e mengata ya gore leboe ntse le motlhala ka gore ye mong ke motho wa mme lekeišene le na le motseba kao fela le motseba kao fela ga o tho o buisana le ena o thoye motho wa modimo o nyetse o nyetswe gobaneng o ntse o mathakaka a re e wa tseba gobane ke ile ke ka feta bothate botso ke iphumana ke sa kgone go itshwara lebula etsa le motlhala ka ntho jang ga re elokisi
2: o moyeng kgotso hello moyeng kgotso
4: lekae
2: rete lekae ma
4: ee wa tseba nna le nna e nyetsa lepitheo Kinana kala tshoko.
2: Yo.
4: Monata. Yo. Kgilwana hore. Yo we.
1: O etsetsa Max, o etsetsa.
4: Eh?
1: O no etsetsa.
4: Ne kinale enga fela yenu. Ha ke tsebe go netswa kae le nna. Jo, mding ke monata.
1: Monata mlekano wa.
4: Mutlaka ka itukisa ona bale ka ba hantle so
1: ona le eng
4: ka ba hantle
1: ona le enga o sa tsebengetswa kae
4: aku ene ke na le enga fela ke tsebengetswa kae
1: o ho tla molekane ona wa haone
4: ha bohloko
1: o ka yana jwa
4: ke le di tsheisa o tla wetse o tla tsheisa ona ke le di tsheisa o
1: ah mazu
4: luna
1: Bye, Mazo.
4: Bye.
1: Bye, Mazo.
2: Hey,
1: Atsa magzuma.
2: Hakakang.
1: Ana ke maotsa.
2: Hakakang.

0: Prince KB at some Ali Eda Ziz, Barret Ayari, Holocity FM, Mashambe D. Ametsu Ero, Bonga, Libre Horing Yania Batano. Can I tell her afternoon drive, Mamma Dir Sense, Ruya Metsi, hey, Le Bongzi Tokuano, Raikopane, and Atabena, Bible Shoka Ho, looking at Quadi Papad.
1: Atadi Papadi, Horiatella, Libongani Chabalala.
2: Kile bile a holo bana besu mamedi wa tsebeletso ya lesedi tsena se ko ne le santsona jwa le ke tsa bobedi tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re qale ka tsa papadi ya bolo taba bo hlokwa ke na Afrika Borwa ho so setse matsatsi a simakai mi countdown e qadile SABC 3 ke le haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe tsa 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashume a mararo ana le metsumene ho SABC 3 ka pa di streama ho SABC Plus e bile re tlisa mofutu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di ya le moyentsa SABC ho tloa ka la le shume le motsumo mphupjane ho ya ka la le shume le metso e rubu mphupu 2026 ho tloa mo keteng wa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi ya pula madiboho e kgolo e tabeng di dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsene ke mamedi a o ri lera o tsipela hore hle ka jeno di nthodi a etsala ka monaka Union Building ke letsatsi le leng hore ma Afrika Borwa a le shebile ha holo fela ka tjantjelo ena ha esale jwalo ka ha ele hore mokwetlisi wa sehlopha sa naha o lebeletse hore a tla phatlala tsa sehlopha he sa banna ba mashumi a mabedi ana le metso tsheletseng se wa lebale sona mane North America hlubisanong ya mohopo wa lefatshe mme ke sehlopha se leng hore ma Afrika Borwa ba ka rata lo thabela hore ho tsiba hore ebe ke sehlopha sa banna ba feng mme ba bang ba ma Afrika Borwa ba ne ba ka thabela hore ka ba le dieteng tsa mokotlisi kapa e le ba eletsi ba hae ho kgetha sehlopha seo bona banana hore se ka gona ho lwana ntwa ya kgumamela mane North America mo re tsebang hore sehlopha sena sa naha se ho Group A most lotlana jwalo le sehlopha sa naha ya Mexico sa naha ya Chile ka hlahla Czech Republic le sa naha ya South Korea jwale ho bona ala hore ka nnete thaselontse ya e hola jwalo ka matsatsi antse a ya atheuwa re itse re botsa potso ho wena ka jeno hore ebe ke dithibathibane difeng difeng tse tharo tse o ka ya le tsona mme o ka siya sefeng hara tsena tse nne Ronwen Williams, Sipho Chain, Ricardo Kos, Brendan Peterson athi dibapading tse bapalang mosoma watle ebe o ka thabela ba le tsona ka ofela kapa ho na le ba bang bo ka latang ha ba ke baya sehlopheng sa naha se tlo phatlalatswa ka jeno se ya ntlhodisano ya mopo wa lefatshe dibapadi tseo tse bapalang mosoma watle ke Lyle Foster o bapalela Ben Limane England Siphelelo Sithole o bapala Tondela mane Portugal Oletu Makhanya o bapalela Philadelphia mane USA Mbikezeli Mbokazi o bapalela Chicago Fire mane USA Ime O'Connor bapala Hanover 96 mane Germany ha Samkelo Kabini bapala Molde FK mane Norway repile ke ya ho ba homo mamedi ke go tlwa ba sebetse mo le nakwano ao lebza tibla lona le di bona jwang banna le ka thabela hore ke a tseba lebza mabano e sale a futhumetse ka re ya re tla e bela ka jeno khaitsiri yaka o bona hore ke boma
0: wa tsela khaitsiri yaka ke bona ho le molemo go ka le ka Mohamedi
2: oh
0: wa bele mo abedi tla tlo a sa tsa maya le nna wa bona ke yona ntho ke sa go tla ke tla hatle ka yona eh ke be se ke ikwala
3: fela mongane di bapa di kopane manta ho ba rena le papa di a setswalle le ke Nicaragua kana tsalo Orlando
2: ehe
3: jole ka mantswa mang squad se tlo phatlalatswa ka jeno ba salang papa di nge ya setswalle ya labohlano Orlando ba tla be ba sentse ba lesiwa
2: a tsiba ha ke tsiba ntle mokotlo se tlo sebetsa jwang go ba dina hentse ding ke bone ba phatlalatsa di hlopa tsa bona ka mora hore ba ba lebelletse phatlalatsa hlopa tsa bona tsiang ho World Cup ka mora hore ba pole papa di tsa o qetela tsa setswalle tsa pele ba le ba emane no somebody jwa la ke se bo rena mona o tla sebetsa jwa ibe tse ke keng tsa bitswa ka jone ha di no ba teng ka mo ka Orlando ka la bohlano ha ke tsebe hantle rena ba tla sebetsa
3: go bana ba bitsitswe manta ha batho bana ba 32
2: mhm
3: me hona le friendly la bohlano ba qadile o ikotlisa mawana
2: a ke re utlo re mamedi o reng
3: okay mo mamedi jwa le wena o di o mona jwa
0: moyeng khatsa
4: we Hello.
3: Dumela ntate.
4: Kibos lebo bonkane.
2: Ntate.
4: Bana ba ntate ha ke batle ho ina matha. mokotisi ke moetapele o yang teng ya marumelwana banna bao a tlong go ba kgetha ke bao a ba tshepetseng gore o lo kakasa ntwa ena le bona e tshebe le gore ka nnete ke nagana gore ga a sebe seo a se etsang kapa nna ke tseba bolo go mo feta ke bolwetse bo leika stelefanteng ga wang banna
2: re lebule a golo ntate lalo jone re batla utlwa rona be mmamedi o rena go etsala jwang re reng ke mmamedi mo o moye ntumela
5: bonse le bui fa le ga ba la
2: beso re phetse ntate
5: we so bo tsiya ba pa ga ne ya ga ba ba ba ba ga ba la beso go ba sala ka la ga di bui ba di ba ke tse tse la hona mo di ba di ba le tsena sa ka e pone a tsha se ntate le ha sa go wa di kase ga tsa a se le tsa ga ke bo
2: Sipo chain.
6: Ntate le
2: kae? Ntate.
6: No re teng a bua le mpho wa truck driver mo.
2: Ntate mpho ko re fe he, ho di thiba thiba no ka siama.
6: Ntate ya di thiba thiba no ne e bonolo hantle. Are a gross gross or gross asale.
2: Oh.
6: Yeah, a ya ke bone mmere kwa ga ga mthako.
2: Ho ba ba palang mo seteng.
6: Then Lyle kill or ba re ke ma mushima.
2: Foster.
6: Like yes, then I bone a nile le game time engata gore aka perform because le the last game ya rona le ene re tsameka ya bafana bafana ona bona la le out of form.
2: All right. Ga le bua ntate.
6: O le boga nna ngwana mme.
3: Thank you ntate. Thank you mombo.
2: E mo tlhoma WhatsApp ng ha yo
3: a le. A re mo WhatsApp ke ga tu di mamela pele ke di.
2: Oh,
3: le ba pala mona mo eng fumane gore re kopela tsatsi la tswana. E tshwere tabe na bohlokwe.
2: Va vedi o moyen dumela.
4: Ah, ke bo.
3: Ntate dumela.
4: Ah, ke fa ntate ke mo matla direct talkio.
3: Eh.
4: E ya nna dwa nna ke bona di ba tsani mo no go ile yang se yena o na le dipitlo go di nna ding ka di bona le yena number 1 go jita South Africa number 2 ke tipo change number 3 ka nna ga re ntse ma ka fane ya. Peter se.
2: Oh.
3: Ka mantswa mang
2: o sia gos.
4: Eh, go se ke nna number 4 kwa nna ntate wa.
2: Ho baba ba pala mose o nkama o siama.
4: Ah wa ba pala mose ba na ka nna ka sia Foster.
2: All right ntate re le buile.
4: E bana ba mala tsa e tsana ka ntate.
3: Thank you ntate.
4: Thank you.
3: Ho tsara fitse ma bankele tla re khutla re tla ba nka di voice note ka pele le tla ba se re utlwile.
7: Ebe so fetse hetse website e ntse ya ho patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno, o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako, ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa, o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
8: Kotse ha sale. Foster ha sale. Muzimile mpe phomlo ngena ma.
9: Madume veli. Ha khotso khotso tibus. Ah ntatwa ka mwana dipalomane a ngwaneso. Ricardo Goss. Ai aga sale ntate ha ga sale. Ho bana ba tswang ka ntle ka kwana Len Foster vela ga sale. Ai wa re costa mthakono. O re costa holo gro na le menyetla e mengata mara ha se bedisi. Dango ke se lorampenga mona ka sa Solberg iraka. Dango baba.
10: Tibos, le bongzo, what's one nanny keeping? And I said, Yakan, Tingabe Kipumota, Rowan, Rowan, hi, Tingabe Kimpumota, and Rowan, let's see the game meeting at that too much in the Hana Renale pressure. And Yakwanana, and World Cup, it's almost full because Mutu let's see the game meeting at and the Kisho Ohati, man. Eh, man, can you come Pumota hanging on?
11: Lebo Luena Tibos. What's about now? We are gonna like Bonaga and daughter Evan to a hand behind the law of this. Well, we have a share and about our daughter Sama Lebona. Come around about Bale Papa Dina Sol Yalam Sam. A Bonaga and daughter Evan to a hand the Yalimon. The deja of Dam Jalega Monaga mixed it, expect Yalibo. Tango.
3: Ha ke tsama ikutlwa ke Afrika ntate senta teng tsela ke tanga se bua sa hore mohlomong papadi ya Setswalle ne ka ba yona e re bontshang hore ka pa hore
2: ke ya ikutlwa tlanta ntate ka nnete empa ha o bana se re bapetse dipapadi tsenga thaka ena empa fela le ya uithapolla se ya ka lokwalo ya o sheba sehlopha se re tseba hore na be sehlopha se tsama jwa mko tshusa tseba hore bana ba fimba ba pala jwa se re bone ba se go tswale bo Afcon kwana mko tshusa tseba hore na empa fela le ya uithapolla fela pele re tlhusana mo polofa fela ke ya utlwa ntlha ntate mo tswang teng
3: pele go utlwa lenane la lebo he ke tsebise mo mamedi fela hore nane la rona la dipapadi le tla haswa ka kotlolo Union Buildings ka jeno mo teng mo kotlisi go brosa tla benga phatlala tsa sehlopha sena jwale sibidi utla bale ka mono a re metse ka bujete le mhlophisa ke tsebisa jeno sebetsa thabi ntho abuti o sebetsa dikhe ka jeno
2: Ke utlwile harabe ke mana sebetsa le bona ba le babedi.
3: All right.
2: Mhlomolo ka jone ka nna
3: batla. Mo ifotla bo feletse. Mo ifotla bo feletse. Ha re utlweleng. Ha ho ne ho thu kwena Hugo Mawe.
0: Hey.
2: A tsaya le.
0: Bo santu tsinyane sithatsa.
2: Ditiba tibane. Ro hopotse.
0: Ha ho ne ho ya ka nna. Memo la ho dumela. Neganga hlopa sa sa nna nsi le jwalo sa tsamaya. Che a ka nna ya ka nna ke ke nna.
3: Ka le bo ha ho e ka ho. A ka nete.
0: Jwale a ne ringa sona se matla ho. Fela he re ke bue ka bana ba teng ba bang. Ba ba. A tshi di thiba thiba neng ka nete ha. A e jwalo fela.
3: Bongana ga
0: mutse. Ba le bua be di nna. Bo nete mfela. Bonnete empa taba ya sipotsho ene tlametse re tshwanela gore re shebe haholo ka borele hoba bonnete mfela ha hlaselwa ha ba le ditlhaselo tse kalo tseleng hore di letsa bontsha ha ile hore ke mosebetsi wa ha iwela kae ha ba di ha tshisi ka mantjwa mang me che he go se o sotla mo utuela hoba neng u likilwe ngone wa batho me hona tse dintse ile ntse a fetana le tse ile a gona o dithiba mme re shebele papeleng tsena tsa o tetela tsa ba di bapetseng bo nneteng fela o entse mosebetsi o tsileng matsogo re bua ka Peterson lena o sebeditse dipapading tsena tse leng gore ke tsa o tetela tse neng ba di bapala mo e leng gore boholo ba maAfrika bo re ile ga bontsha o ile a re bontsha go ntse o na le tshepo na le motho re ka motshepang e mong jole ke batla ke bona le tshopodi mpa he bo nneteng fela tla ba ho nna tla ba Ronan tla ba ine tla ba kimang chaine ai khos ronwen khos le
2: peters
0: le peterson yeah
3: ai papa dia bolo I batla ile ntshongwe thata bongane a ke sheba pakeng tsa ronwen le yena go sana jwa ke sheba papa tsa dihlopa tsa bona tse pedi tse fitileng nna le mo ke ka bona ka papa ditse pedi ka patse tharo ba korue mbo 8 goals 7 goals
0: la khate se go nena ke ga sa la sebetse se hla
3: ba korue mbo 7 8 ha kore ha se se sheba kuna le papa dinga ya Sundowns go se korue 7 ka papa dileng
0: yeah
3: na ga tsantse re tshepe mo re
0: ke o ka mpa wa tshepa motho a likilweng jwalo
3: a korue
0: e seng o sa tsebeng hore hai ka tla o tloetsa hala
3: o reng ke ena o korue
0: e reng ke a korue wa o sa tsela go tla wela ka
3: nna ne ke buile hape mo bane ka lebo
0: ka ne mabuye
3: lebo mabuye le sephephelo
2: eh
3: ne nka lebo mabuye ne nka nka le buma buye hona le monne mona ba ke ka bini mona wa pala mose a ine le nna ona itshalla
2: Molde FK
3: o mana ona itshalla ona itshalla hantle fela ka bini
2: o bana ba mose o ka sia yena fela
3: le fosla fosla tlia hona le papa di re ba petse no tshwantse re le ga ha pa tsepedi le mo ga o tsena a sa ga fa le
2: ke mang yo mo tshepa ka hlabang di tshepisa na
3: botlhoko fela ba taba gore batho ba ka hlabela sepa sana ha dintla ha ba yo
0: ha ke nyane le re wa mo kwetlisa ha ba gethwe
3: mabasa le Rainers
0: Rainers
3: wena o inga ka sehlopa
2: fela ngwana se se ke ke bone le yena wa
0: tsho ha fela mabasa o ka se re bo
3: o ka se ring
0: wa matcha lento
3: lema
0: le ba fana
3: ke sna e mona motho Mamela ke tsho tsho ana jwa Afrika Borwa Afrika Borwa leking ya rona ke mabasa
0: Mamela ska ka ke le nna ke a utlwa go o ya kae ke re mabasa
3: ha
0: a ke eno re moghetile ke batla ka mfe combination ke nya mabasa go ke yone tla ga ha e hlaka mo ne be fitla e mokenya o tla go
3: se mong le mong a batlang go ha papa padi o lokela be le mabasa ka foroso o sa so pacific ka masifi
2: fela ngwana se se sa ile di hlabatsa ba hlopeng
0: sa okay mamela ntho o tswana ke motho ba palang hana le hana le gatello mme o tshwanela mokenye papa di ha ikala a o tla bo modile moya o tshwanela mokenye mane mo so bona gore ba hlole ya ho hema jwale o mokenya mo bo ngwana se se o ba kenye jwalo
2: mama di gele buile he
0: ka la le
2: o tla moya o so phahame di papsi
0: tsa motho ka qala lena
2: gele buile
0: a ke nyika stop mama ni fela wa nkutlo le mokwetlisi wa e bona e o ko shebe di papa dintse ba fana ba fana ka ofela motho o dilwa ke nyo second half
2: a ke a utlwa lebo
0: a bana
2: so tla mamela he ho le seriye FM kwa no mama di hutlwa re nya bo supa phatlalatso ha yetswa mme re tla qoqa ha khutshwane ka yona fela ho sane ho sheba rona be o khotso fetse na o thabile ka mo di ntho di yentsweng ka teng ka patshe ha re kopane metsotso nyima shuma mara re ka molao ra bohlano ko fatsa o qeteletsa di papane
3: ke itse se bidi a e le thabiso motlong ba e union building
2: oh
3: ke itse ba e moka je tsa ma le sthabi ya ba tla be ba le mono ba ga fa yona re itshwere mona ka tsebe ho le seriye FM phatlalatso eo
2: e di kholo di phatlalatso tsa di hlopha tsena ke ne ke shebile kgatiso

0: Re a kae
1: tsala re sna le thotsi
0: tsala ka tsala la pe tsala wele ya mahala u bona
2: lukile bana le thank you
3: mom ipe ha mo nyetleng wa ha ba se ya bo sa 3 million rand ha o kenela spinner zonga jackpot race fetcha fela ka 2 rand ka pa ofida di papading tse tswa weng sa ha ba ne ro ka laboraro le leleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Sebetso le siyo boholo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi don re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM.

0: le le shumala metso super mfela metso ka mara hora ya bohlano ke re ya thella afternoon drive show ba rurisi ba morena tsedi ntsa di hlopa wena top la ma 7 tse ke reng re lokela re ha ofinyana re batlatse studio se ba rurisi ba morena ba tlale studio se ba tlo re binela jalo ka ha beketlang ho tla dubeya beketlang studio sena se ya tlala hape ka labogago se ya tlala studio sena ka labogago hona le morete lanteng ka labararo beketlang re kutlwisa hanyane fela labararo beketlang re tlatsa studio sena asio ke yena ntwe ke batlang ya beketlang labogago ke yena ntwe ke batlang ina ja la baga go bekitlang tla be batletse studios jwale le ba re risi ba morena oh ka re ke a le bona tsatsi le lebo mohlang ba tla be batletse mo ditho tsa ba re risi ba morena ha e beneng le mametse mo le linting le tse re ntse re le lelekisa ga le le lekisa ga ya sokola fela qetelong re tla be re le fumane re le batla studio mo ka la baga go ba bile re kene her kena ka apine monate ya khetang konese
1: Kabelo ya ka entle.
0: Kabelo ya ka entle.
1: Me he ra khutla ga nka ba rurisi ba morena ba ga o mohau wa modimo. E le shumele metso re ba di metso tso ka mara ho rena ya botlhano. Me mo mri he gentse ge metse jwalo e mongwe wa baeti ba tla ba le gona he ka Genoa. E tla ga ha fitla fela e be re tswela pele le yena. Fela ha hole ha kalo. Ha hole ha kalo.
0: Santsa le ding
1: santsa. Me ya tsebe ya o sia le moeng fela mo.
0: Santsa le tsile. Santsa le tsile. Ke a fosa? Oh.
1: Maybe.
0: Ora.
1: Nyane. Nyane.
0: Re ha re ntse re metse metsi wa rena bohlokwa he mo mamedi ho rengena. O itse fela re spitipiti se mogamme fela. Neng ka pa neng o tlana jalo tla kena. Tla kena. E be re tswela pele ka puisano e monate re tshwereng. Fela re ne re ofentwane o iratang. Re ofentwane o iratang. Khutlane sena sa gospel hour mamfukeng ke a bona maphuka ke a bona o no re tswe le mona top la ma 7
1: amen

0: emashumi amabeli le Mr. Robong afela metsetso ka morago ra ya botlhano ke Kenan Nyathi ba baziveze ei mamedi jalo ka re le ratho ra re o sa fitlhile ka mora nako fela he re ya shapa re ya tsama ntate Nyathi dumela re o amohela gape le sedi FM.
1: Greetings to everybody.
0: Yeah.
1: Ngibulisa balale le makhaya bonke ngekamali ka Jesu.
0: Aha. No re ya leboga wa ba wa fitla.
1: Ya sengfiki.
0: So fitli.
1: Sengfiki.
0: Ya no utlile re utlile o la hore traffic is bad, traffic is bad. No re ya leboga ro amohetse ro amohetse. Se re tla o tla mona le mane re utlile batho ba ngata ba rata pinena ya babaziveze. Ke engwe dipina tse leng tsa phamisa lebitso la hao. Ho tloa mohlapine le ne le bina o fela ka jeno o ka re e tshintshile e fetotse bophelo ba hao jwang e tshintshi pila go ka njani pila.
1: This song actually it was ngingathi bekuyi set song yabo empilo yami mina impilo yami iqala ukubonakala on the map of the music because of lengoma yathi babaziveza and ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unginikeze kanjani le ngoma lo unginikeze ngenye indlela bese ngiqedile iproject yonke another level upon grace upon grace bese ngiqedile yonke into and then I sat down and I said uNkulunkulu ngizothini ke manje then ngaqala ukuthi babaziveze on a piano on a melody iqhamuka kanjalo
0: yo
1: yeah.
2: Mamadi jo le fela ke ratela afternoon drive me he o tla utlwa ha batsi hang fela ha re khutla ho dipapadi le bongani Shabalala.
3: A tsa dipapadi ho re atella le bongani Shabalala.
4: Ke le buile haholo bana beso mo mamadi wa tshebeletso ya lesedi e re go neletsetsa ho qetela tsa dipapadi ho re atella re qale ka tsa papadi ya tennis re mane tlhurisano ya French Open khalala ya mane na henya Japan Naomi Osaka o ke ne ka lebaleng la Suzanne Langle apere hantle hona wa esale lebza ke a tsiba motho wa di fashion ba lona apere ka re ke motho ya moketing wa fashion khalala ena ka mosu wa hae o mosu o molelele a o tlile ka re ka mona le moaparo wa gauta o nan le mabenyane o itseng ha hlobola mosu wa hae ho hla moaparo na wa hae o motle e leng se ileng sa hapa maikutlo ba tsietsi ha holo le pele papadi iqala mme o ile a ba etsa motla e ka tabena ka le reng o ne a batla go shebagala jalo ka Eiffel Tower e dumeng haholo gona mo ono naheng ya fura ebile o ne a tshwere mosu o mong ka thoko gore e bang ba tsamaisang papadi ba ka ba le bothata ka mosu ono wa gae o nang le mabenyane a kgone o apara ona a o tshwereng ka thoko empa ga ba ba le bothata goba ke maolo ile a kgona go tswela pele ka papadi mme a sebetsa ka bokgabane bona ba e sale mona mo a ileng a tlhola jalo sebapadi sa mane Germany e leng Laura Segmont ya ileng a mo tlhola jalo ka 6-3 le 7-6 go ngodisa maemo hae mo kgatlhelong o latelang athe ka le hlakorela banna sebapadi se maemong a pele lefatsheng Yannick Sinner yena o qadile leeto la hae ka noto o di mo tlhodisanong eo ya Roland Garros ha ne a hlola wildcat ya ntle ya mane fura e leng Clayman Tabuo ka 6-1 6-3 le 6-4 e le weketsa palo ya dipapadi tseo a seng a di hapile ka tatelano mme mogatlhelong o latelang Sinner o tlo iphumana bapala jalo le sebapadi sa mane naheng ya Argentina e leng Juan Manuel Cerundolo. Ho tsa bolo taba ya bohlokwa kena Afrika Borwa ho so so kae countdown e qadile mme SABC3 ke le haela hao le dipapadi tsa FIFA tsa mahopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metsumine ho SABC3 kapa wa di streamer ho SABC+ ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 athe a re khutlela lapeng kwano he re kena mona hlopeng sa Stellenbosch re fumana hore se tsebaditse ha se se tikine for Rose ya mehleng ya sehlopha sa Chippa United edilemo tse le mashome a mabedi a na le metso seletseng e leng Snoxolo Kwaiba he o ile a bapala kgutshwane hlopeng sa Orlando Pirates ya ba o tloa mono selemong sona se le seng ra bona a bapala hlopha sa Chippa United seo ileng a se thusa jwalo ka ha a hlabile dintlha tse tsheletseng dipapading tse leshome le metso mehlano o thusa hlopha seno ho qoba taba ya o rengwa ke selepe mme utlwala ha ona le dihlopa tse mmalwa tseneng di mo beile lihlo o kwano ho Betway Premiership empa ke mona wile a getha o lo sebetsa le mokotlisi Gavin Hunt e o kitse maobane ka mora hore a tikine contract ya le motseding ha petse pedi le Stellis o ile a bua ha batla ho etsa hlopa seo e be se seng sa tse matla kwano Africa Borwa papading ya bolo ka mora hore se tleng se fitile ba se ke ba sebetsa ho ya ka mo ba bangata ba neng ba lebelletse ka teng jwalo ka ha ba phethetse maemong a borobong e leng se hlalosang hore ha ba yo dihlopeng tse robeditse ka hodimo tse tlo bapala ho tlhodisano ya top 8 mathwasong a sehla setlang. Ho tsa papadi ya netball mokotlisi wa sehlopha sa Gauteng Golden Fireballs Dr. LC Odan o re o ikotla sefuba ka moo sehlopha sa hae se kgonneng ho kgutla ka teng le ho bapala hantle tlhodisanong ya Telkom Netball League. Ka morao re hlopha sena he mamedisi se ke sa bapala hantle dipapading tse qalanga se ile sa kgutla ka matla ho Power Week 2 mona mo e leng gore se apile dipapadi tsohle tsa sona tse nne. Mme tlholo ya bone ya morao ntjena ke ha ba ne ba mamola sehlopha sa KZN Kingdom Stars ka dintlha tse 40 a nang le metso supileng ho tse 20 a nang le metso e robong papading e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park Arena kwano Johannesburg la bobeding leo re tswang ho lona. Mokotlisi Jordan o ipileditse hore dibapadi tsa hae hore di lokela ho tswela pele ho bapala hantle mme hore ha ba ka tshwara jwalo ba tla kgona hore ba phunyeletse bakeng sa mokgahlelo wa di-semifinal ho Telkom Netball League. Di bile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa ho qetela hore ya thella ka jeno e lelela hore lenanao le feleletse la dipapadi le tla ba teng he dipakeng tsa hore ya bosupa le hore ya borobedi o tla le hasetswa ke Sibili Molefe a le ka kotloloho ka mona ka Union Building mme ditaba tsa hae boholo ba tsona ka jeno di tla be di tshitlhile tshebetsong e kgolo mona mo mokwetlisi wa sehlopha sa naha monghadi Hugo Bros a tlo phatlalatsa banna ba 20 a na le metso seletseng ba lebale le bona tlhodisanong ya mohope wa lefatshe tlo se ke wa fetwa he ke phatlalatso eno ka kotloloho lenanong la dipapadi kwano Holosedi FM ka Sibili Molefe a le ka monaka Union Building ntle le mone o sa no seng la kitche pa qatsha o tla hlahella ho thagoa breakfast show ka dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana ho re ya thella bana ba se ukitseo
2: hakule bo bang se moholo wena tibla mo mari ke potlile ka nnete ka kwana kwa Johannesburg go bona la hambila yo hle o sina letho le le kalo le ho ka tlalela ha e ka lona empa he ha re di bona ho sane di feletse tsena tsa ratella traffic a metso tswele ba shamela metso mhlano pele re fitla go nyane ya bone
5: yebo nkosi diavuma di funisa kho esandla andi lutho phandle kwakho. Yo, tiana zana masilo, tiana zana masilo. Yebo nkosi siyavuma. Yo ngamrata ka lerato rato. Tiana zana masilo ra halala. Yebo nkosi siyavuma. Lesedi FM ke molelwa. So pina ka tiana zana masilo. Au yebo nkosi siyavuma. Ange lutho phandle kwa. Kuri ha ke next ka ntle ho modimo. Yebo nkosi ke a udumela ho modimo. Amen le bo litibos.
6: Hai tshile le kae ha monate nna ke tsama le le bo se khobela ke re o se e nne le e go nkosi ke fune sa go hla isandla he pine na tla ntlhono fatsa ke a le bo a thebo thabo le lebu ka mini o monate no re tseletsang ke re o se ka re smiti thank you
7: ke tsana re ni tie bo nko a o tshiwo se le lebu le nketsang hle ya o Jehova Jehova kosi au kiafuma kifunesa ko isandla ish baba sifese
6: yo osile bula butithabo oh

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa ora ya botshelela ka tse ya mananga le boemo ba lehodimo bo ka lebellwang ho sane. Ho botoloha le naha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo teng hodimo le tla kwaela ho seng ntle le mona. Ho tla hlaka meophole fela ho futhumale ka leboya le hole. Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi ho seng ka dihlabeng ntle le mona. Lodimo le tla hlaka meophole fela ho futhumale ka lofelt ha mmoho le ka dihlabeng. Ha le profenseng ya North West mo le Free State tla hlaka meophole ho fihlela ho futhumala. Northern Cape tla hlaka meophole ho fihlela ho futhumala. Ha le profenseng ya Western Cape teng tla thiba ka mohodi ho seng ka bophirima ntle le mona. Lodimo le tla hlaka ka botshabela ntle le mona ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ho foke moya. Fela ophole ka mafafatsane a itadileng a diaduma. Ka go le ka botshabela ya profense ya Eastern Cape ho tla thiba ka mohodi mme o tsholo ya pula e bobebe ka lebopong ntle le mona. Lodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka mme ho phole. Re phethele jwalo ka profense ya KwaZulu-Natal mo teng o tla hlaka ho fihlela ho kwela ka go kgetha dibaka mme o futhumale. Fela ophole ka borwa bophirima. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa. Ke kgutlela wena ke di bone ha mo le moifo.
1: Re utlwisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

0: Komishini e ikemetseng ya dikgetho naheng ena e leng IEC ka bogotshwane e gakotse semmuso letsholo la yona la dikgokaganyo tse malebana le go tshwarwa ga dikgetho tsa magotla metse naheng ena ka la nne kgweding ya Pudungwana monongwaga. Letsholo lena le gakotswe semmuso Midrand provinceng ya Gauteng pejana ka jeno. Go ntshetsa pele taba ena re buisana le tlhogo ya IEC provinceng ya Free State Jabulani Tshabalala. Ntate Tshabalala wa moetswe lenaneng la matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ke a leboga mme ke leboge le bamamedi kaofela.
0: Mhlomphei, botlhokwa ba go gakolwa ga letsholo lena la lona la dikgokaganyo communications go latela go tshwarwa ga dikgetho tsa magotla metse naheng ena ke bofeng?
1: O botlhokwa haholo mme go arabeng potsong ya gago nka qala ka gore ka la pele mmesa sona selemong sena re ile ra ba le phatlhalatso ya dikgetho ka kakaretso tibisa setšhaba gore re tlo ba le dikgetho tse akaretsang bommasepala selemong sena, empa le ane re sa tsebe rona di tlo ba leng ka nako eo. Ke mo bileng ra phatlhalatsa le lepetso lena la rona la Get Up, Show Up and Vote, mme ra tibisa batho gore dikgetho sentse di le teng. Jale ka sheko lena e le le moo re tibisang setšhaba gore jale se re tseba gore na dikgetho di tlo tshwaraneng ka mora phatlhalatso ya moporesidente dibeke tse pedi tse fetileng gore ka la nne kgweding ya Pudungwana ke moo re tla bang le dikgetho tsena tse akaretsang tsa bommasepala. Jale ne re tsa setšhaba gore re se tibise gore boikemisetso ba rona ke bofe mabapi le dikgetho tsena, le gore ke eng se tshwanetseng ba se lemoge, ke eng se tshwanetseng ba se etse mabapi le boikemisetso bona ba dikgetho tsena. Mme re ba tsebise le botlhokwa ba go nka karolo dikgethong tsena jalo ka baagi ba Aforika Borwa, le gore na diphetotso ke difeng tse tobaneng le taba tsa tse sa nepagalang misinformation kapa tsona tse fosahetseng disinformation, mme ba tlhokomele taba tse ka reng tseo, le gore na re sebedisana le bo mang projekeng ena ya go tibisetsa dikgetho.
0: Mhlomphei, ke metsotso leshome le metsorobong ka morago go hora ya botshelela. Ntate Tshabalala, ke kopa o re tshwarele fela ganyane, re fetele mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tšhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betšha ka 2 rand ka go feta dipapading tse kgethilweng tsa Playtech laboraro le leng le leng ka 2:30 thapama go fitlhela ka 8:30 bosigo le Sontaga ka 4:30 thapama go fitlhela ka 10:30 bosigo bakeng sa monyetla wa hapa meputso e babatsehang. Betšha hona jwale. Go nna le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ga ba dumela go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala wa go thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke Big Deal Weekend ya OK. Mme re tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 750 gram ya Cremora Coffee and Tea Creamer ka 49 ranta. Di 850 gram tsa ditene tsa mefutafuta ya Parmalat Full Cream Cheese kapa di 750 gram tsa yona tse kretilweng ka 110 ranta e le nngwe. Le mefutafuta ya di 2 kg tsa Omo Hand Washing Powder ka 50 ranta e le nngwe. Matsatsi a mane fela, di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bengkele ba o ka ba tshepang.
0: ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong ka morao hora ya botshelela hopola re lenano lentseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM e ntate Tshabalala ha re tswela pele ka puisano ya rona e ntlha yengwe ke ho sebediswa hampe ha dikgokahanyo tsa setjhaba social media e bakeng sa ho fana ka lesedi le fosahetseng le ho kgelosa baahi ho latela ho tshwarwa ha dikgetho naheng ena ke tlhokomediso efeng eo le fanang ka yona ho baahi bakeng sa ho ela hloko diketsahalo tsa mofuta ona
1: jwale ka dikgetho boletse hore e fela ho le jwalo jwalo ka ho bolela hore ho na le diphatlalatso tse sa nepahalang le diphatlalatso tse kgidisang batho tse fosahetseng tse bo di thola marangrang ona mme jwalo ka khomishene e ikemetseng ya dikgetho re ile ra itokisetsa taba ena ho tloha le ho tloha ha ne re itokisetsa dikgetho tsa kaketsang tsa naga sa selemong se sa 2024 mo bileng ga bang le diboka boemong ba naga ba ba le diboka boemong ba diporofense ho kenya le yona porofense ena ya rona ya Free State mo re neng re ba le dipuisano le setšhaba le mekgatlo ya bosetšhaba CDOs, NPOs, NGOs, mekga ya dipolotiki batho ba tswang thutong tse phahameng academia mo re neng re ba biditse re tlo shebisana ka taba ena ya misinformation and disinformation mme ra beya meralo eo re ka teana le yona gore na re ka etsa jwang ga re kopana le taba ena ya misinformation and disinformation ke ka gore nang le bo di-Facebook le rona re na le di-Instagram re nang le di-website mo le gore mo taba ena e hlahang teng re tsebe go kopana le yone mme re tsebe go ya rarolola ka yone nako e re saemela go sane ne re sebedisana le mekgatlo e fapafapaneng jalo ka bo SANEF jalo ka bo MDDA jalo ka bo Medi Africa jalo jwala bo Africa Check ke dimekgatlo e sebetsanang le taba tsena gaholo mabapi le taba tsa misinformation and disinformation ne re sebedisana gona re ka etsa jwang gore ke sebetsane le taba ena gore mo e hlaisang go ya teng ya mpe fela e tsebo e kgaola go ena
0: mhlomphei kgwedinyetlang ya phupšane go lebeletswe go tshwarwa boingodiso bakeng sa dikgetho tsena tsa magotlametsi a o ka re tlhalosetsa ka botebo ka boingodiso bona
1: ka di-2021 kgweding ya June tlabe re butse di-voting station tsa rona kaofela o patlalala le naga le tse dintšha tse sentseng di entswe ka mora tshebetso e maatla ya MDD Municipal Demarcation Board ebile le keketso ya di-voting station tlabe re di butse le tsona e le boiteko ba ona ba gore re meme bakgetsi kaofela gore ba ye ba le itlhatlhoba le ba seng ba ngodisitse ba ye ba le itlhatlhoba gona boingodiso ba bona ntse bo tsepame le ba bašwa ba sokang ba ingodisa le bone batle ba tlo sheba gore ba tlo ingodisa ka e le nako eo le ba seng ba ingodise online le di-websiteng tsa rona jalolo tsa makangang ba ka tla re tseditse bona monyetla ke ka gore dulang di-station gaufinyana le mo ba dulang teng gape ke boiteko ba rona ba o tsedisa gore batho ba tsebe gore di-voting station tsa bone di o kae e le gore ka letsatsi la dikgetho a letla ba sebasetsebe gorena ba ya go kae gobane kgethong tsena motho o kgetha fela mo ingodiseditseng teng ga ona taba o go tla le go kgetha stationeng se seng o kgetha fela mo o ingodiseditseng teng ga o ka etsala go seka ba moo e se o tlhotse taba ela
0: mohlomphei e ba motho a ile a fetola sebaka seo e leng gore o ne a dula o sona pele o lokela gore a tlaetse jwang
1: motho ha ile a fetola maemo hae a go kgetha a boingodiso voters rolong a ka iketsetsa online go tšhentšha a re ke dise ka boemo ba hae bo bošwa a ka ya ofising tsa rona go phatlhalela le naga masepaleng o mole o mong ka letlhonolo la moteaphala re na le di-ofici le go tla lekenotseng kapa yone commission e ikemetseng ya dikgetho mme ba ka ya ba itlhagisa mo gore ba ile go tšhentšha di-details tsa bona tsa go register
0: jale e bang ba sebedisa mokgwa ona wa online na e tla batla gore ba sebedise di-wifi kapa ba sebedise di-data kapa ke mahala gore batle ba sebedise website ena ya IEC
1: ga jale sentsene re kene dipuisanong le bafani ba ditshebeletso tsena tsa data di service provider network providers hore e tse di go rate ka yona ya ya imolisa ni ha ga le bana le tshelete ya le gautsweng ba ka tsonela ba e pakane ka data hana le wifi o tla sebedisa wifi
0: Mhlomphei. Ntlha yenngwe hape ke ya matsholwana a go kgothaletsa baagi go ya kgetha. Le hatetse pele go lo kae ntlheng ya go kengwa tshebetsong ga matsholo a mofuta ona le go fana ka tlhokomediso go baagi go batho ba ka nkang monyetla wa go kena malapeng a batho le go etsa ditlolo tsa molao ka lebitso la lona la IEC.
1: Ka bomadimatle. Gela le ka mogho batho ba bona ba gona diponatsa ka teng bana le diaparo tse ba diaparang bana le mangolo a boitibiso bana le di-name tag tse di ka sotlodeng tse ba etsa difanya ya molaleng mona tse ba etsa gore ba itibise tse nang le dinepe tsa bona mme e re gama tse ba etsa matsholo a jalo a go tibisa bakgetsi ka go kgeka le seng fela ka o kgeka civic education democracy education le voter education ka o fela tso mme re se gate mo tshele tsa dinga o kgeta ba ba tshe batho ka ballot education so batho ba ne ba tena le tshele metse ba etsa tsona matsholo ano a o tibisa ba kgeti tata ba tsena le ba sa di ba soka ba kgeta ba tibisa e re a le dikolong mo re tibisa bana ba 16 years ya o dimo ba tibo ingo di fele bone ba ba sentse ba le tlase dilemo mo re ba tsebise ka ka responsibility ka civic responsibility democracy education jwalo jwalo so ba bitsa ka go ke di municipal outreach coordinators ke batho ba le gore ba magolo a robedi ka ofela go patlala le naga ba ka ba kentseng letsholo lena ba le tsa bonnete ba gore ba tsebisa batho ka gore na batho ba ba tshwanetse ba vote ba tshwanetse ba nke karolo projekeng ena ya democracy
0: ntlha yenngwe gape ke taba ena ya boingodiso ba dikgetho tse ikgethileng special votes e ba motho wa batla gore a tla ingodisetse bakeng sa dikgetho tsena tse ikgethileng ke metšha efeng e lokelang gore a e tla e latele
1: ene tlatla moraorao kwana ga re se a ministera wa copta ntate Hlabisa a phatlhaladitse letsatsi la go kgetha semmuso le voting voters role se kwentse re sa tlhola re registera gohang lo hata re buletse phatlalatsa gore di political party le bone ba tshwanetse ba ngodise di candidate tsa bona ga re se re ntse taba tseo ke tla ba le that window period mo le gore re tla bulela baagi ba ingodisitseng fela gore ba apply-ele special vote ba ka se apply-ela go tswa marangrang a bone kapa ba ka itsisa ofising tsa rona moo ba e leng gore ba tla ingodisetsa teng ba tsebise gore ba tla vota pele go nako
0: ga re phetela puisano ya rona kgothaletso ya lona go maAforika Borwa gagologolo batho ba batšha ke feng jalo ka ga tsatsing lena la kajeno le gakotse semmuso letsholo lena la lona la dikgokaganyo ke feng molaetsa wa lona
1: molaetsa wa rona kore bašwa ba nke karolo projekeng ena ya democracy gobane democracy ena ke ya bona mme ba tshwanetse ba etse ya bona gobane ke ya bona e le ka nnete mme ba itlhagise re leka ka gotlhogotlhe re ye mo baleng teng ga re batle gore batle go rona bona ra ya mo baleng teng re na le projecte tse re di etsang teacher institutions for example di-universityng le di-colleging di-TVET jalo jalo mo re yang go bona le lo ba tsebisa ka projecte ena ya democracy mme re ba ngodise ba leng goreng ba tshole di-ID tsa bona re be gape le projeke ya gore re ye dikolong bana ba 16 years jalo ke se ke tlhalositse re na le tumelelano kapa yona MOU memorandum of understanding le department of education mo re etsang le ga di-elections di soka di bitswa tsena re tswela pele ntse re etsa taba ena mme ra ya go bona ra ba tsebisa ra ba ruta ebile re ba kgothaletsa gore ba ingodise le bana ba sa belonging anywhere ga ba sekolong ga ba mosebetsing ke batho fela ba dutseng fela ke batšha le bona re na le matsholo a e leng gore ra etsa gore ba phalele re ba tsebise ka projeke ena ya democracy ke yona ntho tse re di etsang gore re tle re kgone gore e ye go batšha re ba tsebisa re ba khotaletsa gore ba nke ka polo me dipiletso ba rona ke gore le bona ba tle he ba ba atumele jole ka re se ba atumele me re se di tsena mmoho ba ke ne buta sekolo ba tsebo buka
0: a e ntate Tshabalala re le boetsena go ya ha ho ha ho lo tsatsing la ka jeno ka o bisana le rona ho fihlella na go nyetlang
1: na ke le bulo mena ha le nna ka le bo
0: mhlomphei mamedi yo no re buisana lena ke hloho ya IEC province ya Free State yana ke Jabulani Tshabalala mesena se re fihlisa handle pheletsong ya segotlwana sa rona sa dikgetho seo re setlisetswang ke commission ke metseng ya dikgetho na eng ena e leng IEC.

0: Tabang Matuludi.
1: Mabedi Tabang Matuludi o tswa sopeng sa Polokwane City ke no he o bitsitswe le yena se tsopeng sa Mokwetlisi Hugo Bruce motso o botlhokwa o monati o botlhoko tsheka e ka e tsakore le leng ho ba bang ba di bapadi re shebile ba ntseng ba dutse fatshe mane motho o ipotsa dipotso gore na e be tse nna ke teng ke tsweleletse ka palwa empa he ke bophelo botswalo ga tsebo go bophelong number 1 e be nngwe ga di benga mme le gona a tlhakogo le nako dibapadi e tla ba tse 23 fela tse tla le ba papading tsa mogope wa lefatshe.

0: Olvetu Makanya.
1: Olwethu Makanya, yena he obizwe sobeng sa mokwetisi Hugo Bruce, la zama nati ke di melo yena bane. Ene se batela na kwanya na mokwetisi a sa mitsi se sobeng sa hai. Me ha ile mona boetsa mo bitse, ho so re ntwe teng a ile nga yetsa papa ding tsa mohokwa le fatso. Ka ho tsa go boneteng, ke ntwa ya lwana ka mpong, ka me ile lwane, o ntse tso tsa hao. Me ke yena he obitsitse, o teng le papa ding tsa mohope wa le fatso.

0: feta ka top guy wanna so get tsebora di teng di tabatsa Hollywood betse ka mo di nke he re tle re tsebotswe la pele wanes
1: ke ya le bo he khaitsedi ya motho sibidi mo lefe mo momedi re metsotsong ena e mena pele ora ya borobedi ko feta batsa bohlokwa kitsena ikagele ka setotswana le balenga la matsebetsebe ka Hollywood betse azishe gay be in the game encha etshe sang hona ho karolo ya di milione tsenne ka tshelete le miputso e kenyeletsang ka hare le Toyota Corolla Cross e ntjha-ntjha e ka bantsa hao. Betjha ka bonyane ba diranta tse leshome kapa ho feta papading kapa dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto bakeng sa monyetla wa ho kora. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Fela hopola hore ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa ha e le mohala wa mahala wa ho thoma maikutlo. Wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela lentswe ke lena help we romela man ho WhatsApp nomoro ya WhatsApp ke 076 675 0710. E re hepele ke khutlela ho sibidi mo lefe ke tle ke boela hape ke fitise taba tsa bohlokwa ke tsena.
2: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
3: Sadi papa, o le sedi FM.
1: Chucky?
0: Tabuile ngwaneso, gaitsela motho ke le bile ngwaneso. Mamedi, a o ke o he o nyulile ka nnete tsepang. Ga se ba hore ke le bitso le ne se le tloile le haholo. Kamponya mo kwetlisi Hugo Bruce se ntse re shebile lo re papading tsa Afcon ka nnete wi la fihla. Me ke a dumela hore ha jo le tsena bo iphihlelo bo a bofumaneng. Mo kwetlisi ntho e teng e wa e boneng ka yena. Jo le he re se re tla bona tshe papading tsa mopola fatse mamedi ba hlile ba elwana ho le o ka ntwa ena. Ke ntwa ya lwana. Ba tla lo re la banna bana ba utlwisisa bohlokwa ba ho ba sehlopheng sena. Ga le buile mofoke mamedi o sa tswa bitswa le ena he o teng sehlopheng sa mokwetlisi a o ke a dumela o thabile Thandi o na re tshepisitse ena bonneteng tsatsing la man time ba ka mabaka ana ke keng a qojwa mamedi se ntse re shebile papading tsena tsa mohopo wa lefatshe ke mona re ile ra bona ka nnete ba le kampong ena ya bafana bafana ke ka ho ba sa kang ba kgona ho tla borele bo chaine jwalo jwalo mme e ba sebeleditse nthwena hore le ha e le mona banna le hapile mohope wa league le le bomampodi ba Betway Premiership ska ba la iphumanang le ntse le shebana le gore le ya hodimo le tlase yang le loba masole le emele naga le lwanele Aforika Borwa o teng re le ke mong he wa dikgalala setlhopheng sena tsa naga seo re tla bona he di leba mane papading tsa mohope wa lefatshe ya kae kae ebile o ka ba re motlho mong ei ba gana le ka ena ga ba batloga a tla re mo botse dipotso ore e ntate taba ya go nono tho a tsamaye ka we tsalang a tseya thabiso botlhogo mamedi a ke re le gona ge nne re boikgaitsedi ya motho ka thoko ka moo ke re ke tsipele mamedi gae ka nako tse dingwe ge ipotsoga o ka batlana le motho selemo kao fela re na le tshebedisano mo e ntle gakale fela he ke a dumela ba gutla he ka nnete ba tla ke ba re etele o tlo ba monate re qoqe le bona jwalo jwalo. Evidence Magopa o bitsitswe setlhopheng sa naga he moamedi ke enwa a nyolowela sethaleng mane le ena ke taba tse monate ke lebitso le tlwaeleileng le ore ile nna ga le bona ka nnete le ba teng ka makgetlokgetlo kampong ena ya mokwetlisi Hugo Bruce jwale he o se a setse fela ka batlhaba dintlha ba bararo ba tla ba tsebisa mshishi ke wa nyolowa he Themba Zwane le ena o teng setlhopheng sena sa mokwetlisi Hugo Bruce mamedi me ke le ka buisana le mosebetsi mmoho Velile Mnyandu pejana e la ke motsa gore gaitsedi ya ka ha o hlile o sheba bona mokwetlisi Hugo Bruce a tla etsa banga ngwana mme nna ke bona fela a tlo nyolowa boholo le setlhopha ka o fela se ileng sa le ba mane papading tsa mohope dipapading tsa continent tsa Afcon jwale he kieno he mamedi Themba Zwane mshishi ya kena wila etsa ketso engwe ileng ya thabisa batho ba ngata na kong eo ba fitlang o War Tambo International le maoba manta ha busiu moshimanu temmonu mothakaeno ka nnete wa mmona hore ke mohlangana ya phelang le boqhwala mme ka nnete wile a mobitsa le sanda wa nako tlong ka motsotsu kuona o kekeng wa o reka ha hona le tshelete e ka tswang ho reka nnete u fumane motsotsu o kang ona mamedi ke botho nthweo maybe le ya itshupa ya bontsha hore ha o sebetsa le batho ha wa tlameha ho gesa mang kapa mang hobane pele re ba eng kapa eng bophelong re batho ba na male madi nthwentle e o rileng ga bona etsa oh ke mo raga ntate Victor Khazu o dumelana le nna ka nna re ke nnete chocolate lady ntwe bua ngeno jole he mo wa medi o se ho setse fela ah ke wa nyulwa la Lyle Foster mamedi la Lyle Foster ke wa nyulwa taba di mona ntiki futsa ga ke se face papa di sa qetela e batsi pane bana bana ba batho tsana ntwe thata jolo ka ba bo mo mbo mo mamedi ba di papa di tsa ba sa bafana bafana na jole che ke o ka nnete na o nyulile Lyle Foster o teng se tlopeng sa mo kwetlisi me ba fua le monyetla hore monna nka tshwantsho le mo president na ko e sa dumetse tsena jole he ke eo anyulo ha Thapelo Maseko wa opola e mamedi o se tlopeng sane sa AL La Masol e Cyprus hai se feletse mamedi se kopane se tlopa sa mokotlisi Hugo Bruce ha opotang ho reka nete di bapadi tsena tse wa di bitsitsentse mashuma mabedi le metso meraro tse tla le bapapadi tsa mohopo wa lefatshe America, Canada le Mexico e fela di bapadi tse boleng tse tla kgona ho jaga Afrika Borwa mahetleng a yona ka nete ba sebeditse ba ipabotse ba lekile ke a tseba le kampomane ba lwanne empa ke hopola mantswe a Desiree Ellis o itse Dr. Desiree Ellis le ha o keke wa bitswa setlopeng sa o qetela ho bitswa fela mo mamedi ho tho o teng preliminary squad setlopeng sena se santsaneng se tlo khutsufatswa ha ebe tlotla ho wena o baneng ha se bohle ke di hlopha tse kae tse ka go likitse ho tsona ka nete di bapaditse ding di sakantsa gona ho finyella motsotsong ona monyetleng ona jole ka nete ha ba be motlotlo hle ba malapa metswalle di academy Harie menga mautuma Afrika Borwa ho petha hetse ke tsena head na le ditsa gona tse tla re emela papading tsa mohope wa lefatshe mme re motlotlo ha ho le senganyane ka bona re a dumela ho re fela batla etsa mosebetsi ke rata ho baneng le moya wa ne o ile ngwa qala ha ne mokotlisi go Bruce a fihla e mo teng ho noena le dikhulagula no mona le mane ka ha ona tshepo e ka le ho yena ha o sa leyo ka ho fela re dumela ho re banna bana batla etsa mosebetsi ka tlasa tataiso ya mokotlisi Hugo Bruce mamedi ke tsona tsa gona go tswara tsona hle bo sumbo na tswa kwano Union Buildings di jonsa bo suitsa mokete wa mo president ntenta tesirol Ramaphosa mekanete re tla kopana na le wena ho sane le nano lena la tsa dipapadi re sebeditse le gaitsedi ya ka Thabiso Aizo motong ha re bo re kopane le wena hetsa sine la ho sane la bohlano re tla nyolwa hape re le ka ona ka mona ka Pretoria moteng he re tla beng re le papading ya RB Leipzig e fihlileng kwa no Afrika Borwa yetetse Mamelodi Sundowns ba sebeditse ka nete ba sebeditse ba sebeditse ka nnete ere ke bone mamedi okay no ere ke batlwelle ne se ke re ke ba potlakela vele ke anana e mong o tloalla o so mmotsa gore ei o ikutlwa jang ngwane so ha o sa biswa setlophensana ba lekile ge ba bone ba sebeditse rentse ho lekana mabedi mo tla tsebetsa se di FM ka le gato le o hle thabiso ga itse motho mafirika ya tsa ngwane so elwa nne le DJ Lavasi se di ntse di puisano tso go bile le tsona tso re neng re se re di hatisitse mo mamedi re tla mo bapalla tsona ho sane bile sentse re shebile le yena ya tsa Kelesi wela ke a dumela mamedi ya ke ke batla ho fetwa ho hang ke puisano eno re bileng le yona le tsa Kelesi wela tsa singela ho sane ka le bakale mo mamedi mohaubelo wena na tefelo ke manane o hle alatelang kwa no tshabeletseng ya lesedi go ikatrele bo ile hlagatola ka chesa go riana ngwane so ha o tshao cheche rena le wena se bona tough guy re le bile gaitsedi ya motho ke tseo
4: ke le bile ha o lo hle bidisi sentse bile ke mo lebuela he tough ka o sa le monyako kwana
0: hela kana presenta ise ke ne ka studio a re shifti relationship to gate wa ntate o sa nja le Shifti ya bana ke itawa so so ai ga go melisa tjomo wa medi
4: ke tla ye
0: Agaba kuri ke na madeso tsebetso nya wa tse ba tsebetso ya bantu ba ga ke motswa iphoso.
4: Ke sikile bila ha uno tle.
0: Ke bila uno tle ba na beso.
4: Lo tsebetsi ka o ka mo.
0: Ai hey, wana sokotla nante fela ka ke re tla nne re thobe maikutlo a ba bang he. Ei motsotso na o monate o botloko hle go ikatse.
4: Ha ke wantso tsa monoko tsa ha
0: o. Se re kanetse bana ba ba male. Ei wana swempa he. Ha ba thabe. O fitla mona fela ke re re tshonneso.
4: Eya.
0: Ka nnete rato la ka ba sebeditse nneso.
4: Ke le buile hlebidisi le thabiso motlong ka mo.
0: Thank you rato la ka ha e gotse.
4: Ba se mohe mamedi ire ke fitise monyaka ke gaolwa dikete tse tsa go magolo a tsheletseng 59.

0: Hey, Midi, what's up? Re tete se gale ho patlala tsa ditaba tsetse nya le patse mare. Mpa he, ke tumela hore taba ene re tsholeng ho fanya mang. E tloba taba e tlotse ho tla surprise film le Africa Borwa ena ka ofe.
1: E le hore ke taba e fenye ho boss lady.
0: Se ke wa kgathatse ya ka yena. That's privileged information, ausi. What's up? Le ba ka le etsang ho be jwalo ko bane. A ile hantle Modi nna. Ha ke bona le motho e leng hore o na le nka o tshepa hantle ntle. Ke tsho jwalo. Tabeng tsa boqolotsi mona ha ke bone le motho ya hlokang kgethollo.
1: Wow. Boss lady, wa tseba taba eo o qeta ho e bua. E mpe haholo.
2: Why?
1: Empa he. Ha e ba diteng dintho tse le ho wena tsatsing lena, o ikutlwa o sa kgone ho ntshepa ka tsona. Ke go lokile. Fela ke a o kopa. Ke kopa o sekebele ka mohla wa nna wa botsa ka botshepehi ba ka mosebetsing wa ka. Gobane nna mosebetsi wa ka ke a o tseba ebile ke o etsa ka makgethe.
0: Ke ya Modi. Fela he ausi, o ikgethetse. Akere? Mme kamano ena ya hao ke yona e o beileng molato. Wa tseba ke bua ka kamano e feng. A se nna ya o beya molato ausi.
1: Wow. Ke a utlwa jwale. Ka mantswe a mang o batla gore ke guilty by association akere? Boss lady man. Ke a bona ehlile pitso ena ya hao ya o ba mmametlae a e ka re o fetile tseleng.
0: Ke la ngwena o nne o kwenya mantswe. Kwenya mantswe Modie. A ke re wa tseba gore o botlhokwa gore setšhaba se o sheba jwang. O shebagala jwang setšhabeng. Ke bua ka image ya gago. Mphetise mona ke mang ka ona motsotso e leng gore wena o tla kgona gore o ka fana ka ditaba tsa nnete when it comes to your baby daddy.
1: Ke nnete efeng o buang ka yona?
0: Hela
1: gona o bua ka ditaba difeng? He ga o na letho leo ke tlhokang go letlaleha le entsweng ke Fani.
0: Oh, Fani. Wa tseba ya nqabola taba ena bana go na le nako eo o ne o ne mmitsa majoro kapa ntate ha bofano ranting empa ka jeno se ditheoa e Fani. Ga o le jwalo o ne o lebeletse gore nna ke reng die ke o bone jwang.
1: Senghampe fela ke kopa le shebaneng le taba tsa lona.
0: Elang
1: boss lady
0: o taba tsaka o bane o sebetsa mona
1: nnete ke gore gona jele tsena o sebedisa le eme kgatlhanong le nna.
0: Ke sebedisa le eme jwa Modieng.
1: He
0: o reng ka menyenyetsi e reng ha bofane ke yena e gulang ka pele tabeng ya go rekisa dithetefatshe dikolo.
1: Nna ke re taba e senang bopaki ke mopoto fela. Ke mopoto. Ke nnete ga tseba gore Fane o na le dintho tse ngata tsa di etsang.
0: Modie o imametse na o ntse o reng. He mphetole mo moqolotsi wa ditaba o botsa dipotso kapa o sireletsana le seriti sa gae kapa lebitso la gae. He nna o wa tseba gore Fane eo wa gago mo o bankrolong. Modie
1: boss lady wa tseba gona jale tsena ke a utlwa gore ga e le gantle go na le taba e leng gore wa e tseba
0: le jwale
1: motlhomong ke yona privilege information eno ntse o buang ka
0: yonaena
1: e o sa ntshepeng ka yone
0: le jwale Modie
1: jale bothata ba go keng why o sa e phatlhalatse taba ya gago e wena o e fumaneng ka Fane le ditšhelete gobaneng ga o duletse o nkeng ya tabeng ye ko fela
0: Modie
1: a tsa go bona o na le information
0: ausi go botlhokwa gore re tsebe matlhakore wotlhe a ditaba re tsebe botlhe ba angwang ke ditaba o utlwa gore na ke re gantlentle o letlhakoreng lefe Modie o letlhakoreng lefeng
1: boss lady o sempolokeng ga ke tsebe letho ka campaign ya ntate ga bofanwe kapa yone mekotla ya gae nna le ena re kopanyo ke ngwana fela o bane ne se batlho utlwisisa hai se re nna ke tlo dula metlhe kao fela ke tlameya ke nne ke kore ke re ke a ipuelela
0: le jalo o tlamehile o ipuelele Modie
1: hai
0: o tlamehile gore o ipuelele ntswetse gore na diphuputso tsane tse o ne o ntse o di etsa mabapi le banana ba latlhegileng motseng mo di feleletso kae gona ntho tse o di utullotseng ka oto tse ka re thusang seweng sa taba ena e ntse e tsala dikolong mo o etsaetseng ka sone e go tla o thusa ausi gore o nne o itelele mosebetsi wa gago wa utlwa o phatlhalatse nnete ka dinako tsotlhe gobane ke ntho e tlhokwang ke setšhaba Modiei wa utlwa nnete kgetha letlhakore ausi gore na o ka letlhakoreng lefeng.

0: Ke tshega tsholwa.
1: Monda se.
0: Wa tsai ka o tshepisa. Ba ga mo khwebo se tsang hantle ka teng. Ke se rebile ga le mo tsheng wa gore na go nyetla o ke o daga fela ka phone di jo di ye hotle mo leng di.
1: Ai ya bona.
0: Ho re tsa nne.
1: Ai ya bona nda.
0: Ha o bisa.
1: Empa he wa tsiba ne ke batla go nkeketswe ha nyane sekolong mane.
0: Oh.
1: Eh nke ke re o hahlwa ke moya.
0: E bile surprise news e ntse e bua gore mogala ke temane go dubeile ko ke tsa nneteng tate e empa utlwe teacher e be lebaka la go dube a mane sekolong ke lona le entseng gore o bo tloe mane mabaleng a sekolo o tlwe kwane o tlobata
1: dijonke boitle monna selase mistress mmabathena o renka
0: aa ma teacher o bua nnete fela ke bona gantle ka re bale ke hapile mogateng ga gona letho le a ileng a le bua ka nnete ntshwarela ga e ba ka nnete se ke ntse diphoso le mengwe le emeileng tate
1: che monna iso ke nna ya phoso o ntshwarela ke ile ka o jaka bogalenyana kapa gona o sodisa tseleng ee ke ntse phoso ka nnete
0: a fela he go bua nnete dintho tsena ke di etsala di a etsagala le wena o le jena motho le wena kannete
1: a tsaya monna thutswana e chesanae lelemetate le bodisa mmele
0: a modisa
1: wa bona ntho ena e ompolokeng a e etsang a ya lokamang wa bona ya utlwa phatlhalatse jwalo ke le dintlha tse feletseng man ga o sebetse jwalo empa he ke nagana wa relese
0: o ela mane o santse o bua le dijo ke tsena gewa matiša ke tsebe gona wa dula kapa o tatetse go gokela mosebetsing mole
1: wa bona ga o ka ntshepisa gore re poka ntho e nngwe ntle le mogala dito le surprise news nka dula mona ntate ka tsetsa
0: lephakofela fela o le jalo o bona le heka o motho ya batlang taba tse monate empa yole ke ka bo madimabe fela gobanjale le nna taba tsa ka tsa legatong tate di nthefule gona go ke sa tsebe gona ke tlama kengkeng ke kopane le
1: ke ntho tsa
0: dingwangwana
1: monna ke kabela
0: monnaseja
1: monna a se moqedi sa moekeletsa
0: ke laka leno ka nnete wa matiša empa ba lego tleketse bo oaraba ke ne ke mpa kere bua nnete fela ma batho a se motho a tisang bua ka taba tsa sekolong maa ale ke gore mpo phuthologe o lokologe gore ga gona letho la mpolelelang lona tate gonke gona kere ee fela o se ka tshwenya ka letho
1: fela he wa bona nnane ke le ena nenkeke ka okoela moyana o nlega
0: o re nna e ache tija a ko tlhakise taba tsa gantle ko kwetlhe ka o tshegetsheretsetse o renga e lantle
1: a tsaya ke bolela gore ne nka thaba selase monna ga e ba go na le mona mone ke kgona gore ke tsholele sefuba sa ka teng gore matshwenyego a ka selase monna le kgemele empa he
0: fela re tlo ko jetse ewa matiša ba tsela ko jetse fela sefuba sa gone jale a se sa ka jeng ona ke lerato o tla fumana gore le kana la ntsha maqeba a tshabeyang gante bonapelong empa jale bothata ko gore ke sito wa bona ka matlho a nama leqeba le ntshitsweng le lerato pelo
1: mmoutlwaneatsakutlwamonate fela he ne nka rata gore re tebe ka gona mokoko empa he ke tlameya gore ke gotlele
0: moraondanako tla nne be teng wa matiša re tlatla re difoko tsa tšhela re tentshanetsheya
1: oatsea
0: matija.

0: Time, ke wena ka bo mahlwa ka ditsa bana.
1: Jwale ke eng wena monna?
0: Hey, ha ke a lebella ho bona motho e kang wena ka nako enana ntlong ye.
1: Ntlong kae? Haka. Ke haka mona Thabiso. O lebeletse o mpona kae yathi?
0: Ne, e seng ga mpe time out, time ha ke lwane time.
1: Ke gore ke makaletse tse o buang le nna ka yona.
0: Masiu a sa time. Le mehlodi e tee time. O sa bone lapeng mona. E ka o moedi time ha ke o bona ke a mmakala.
1: Hey, o ba le mantswe ya hao. Wa nkutlwa ke ntatao ebile ga ke tlo balelwa ke wena gore ke kene neng ka tlong ena yaka
0: wankutlwano
1: ke a bolelela le nna
0: time o ka dia motho spirit kore ke thabetse go bona ka nako eno mon time o bone gobane ke a dibalwa ntho tse ngatlhe ntse ke batla go di bua le wena time
1: laka o go tla thusa gobane ga opo bedisa keng
0: kutlwa boe le go mo lena straight tema la kwa bo nene le nna ke tsamaya metse.

0: chuo.
1: Hebo na hebo na kanke. Ba go huetsa halang se a le moyeng e gautseng ya matsane ya bosiu ke bua ka go ikaka. Wa ha bo lifuli ka moelo motho. O sia selwane le sa o lengwana mmema mo ha ngwana ntate tshwenya. O tsebe ha ke bua ka tshwenyane ke a hlakafola. Go bana ntate ha isa le mofuise le badibung ka iketsa mabaka hona ba le khothotsa yep. Commission tsa dudu. Na ke nkhono wa bana nyana fela ke litshe. Nkhono wa kananelo ke yana ne se gata le ge fentse fefe ngwana na. Ke se re bua le ka ge ya gabilwe ngwana na le thabo la mmae ngwana nyana tlhafutseng. Ha. Hona le ba mpitsang ga gadi le nna ke litshe na. Bana ba khaitse di tsaka ke bana ba ka hantle. Ke bua ka tlhokomelo le bokamo. Nka bua ka tshomo wa menwana, nka bua ka sothe ya molomo. Ha ke hopola mae bana a matle bana ba motho tshwana. Ke bua ka kagabelo le palesa batho ba imela mpilo ya ka ka tsela e kgethile. Thabo ya ka e dutse moo he. Chuo. Ke a bona le a botsana ha le mpotse le eme dikoung tsa diterata tsa ma. Masina go gele rena ke ngwana ma ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motlantshwanela a le moleleletse ke fahle ho mona letsatsi ne le sa tshabele ho hang ho tu ho hang bang ha ka ke a foka mo iriana o lekane ba lelapa

0: a re di a ja di a go ba di jile ngwana ga le sako e ke la ka e bona tsa ja ngwana ga le sako wa ho fela 2021 ka kgwedi ya Pherego mamedi metsotso e mashumo a mabedi metso e mene e tsheletse pele ho hora ya borobong metsotso ena shwa bidimitse metlano ke tla be sentse ke kena ka kotloloho nakong e rekuweng e leng nako ya bana ba ha moetlo wa basotho ke na le Dr. Kakwano santsa le teng ke se ke ba ka tlhola ke senyana kwa letho Dr. Tantsi ku wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: a emme re go dumedise ke dumedise ba medi ba le SFM hohle hohle mo ba mametsi ba le hona dingwe na mmamedi hle ke Dr. Tantsi ho hlaka mane he ka ha bo moetlo ba sotho gentse go tshwagetse sehlaiswa sentse se tswela pele ho etsa mehlolo wena mmamedi ke maobane fela mona ha ke bua le mme mo re hela monna moetlo wa tsama sehlaiswa sena ke senwele sa tsile le leng fela ka morao ho mono ha o ya bantho ngwe lengwe ya ka ene paetse are ya bantho ngwe lengwe ya ka ene paetse ge monke wena mamedi ke mkuona ena bothata ba hae na ine le bofeng ha tla nwa satso wena mamedi taba e ke hlokometseng hlatswa ya fela dishopong ke mana mo ke gere ha ona le bogoni ba roge ke botlolo tse thago tse nne a go di geke o lo inwella a go di geke o lo inwella ke fumana re ka mana ka constant he African herbal hlatswa e fedile empa e tla bateng ka mantalo na batho ba gotlileng hle ka manta ha hlatswa e tla bateng ka mono ka constant le ka mana he ka laptop go kwile gore hlatswa e fedile ka manta ka mogotshwanang e tla ba teng he lona batho ba gotlile bo ka mane he ka Pietersteyn hlatswa e fedile ka manta ha e tla ba teng le tla ka mono le fumane ha go kwe mmena ena bothata ba hae na o re e ne e le ba mofuta ofeng
2: le ka ntate wa ka ashe ya sebetsa meriana ha o ka nnete maobane ke qadile ho nwa mantsiboe ha ke robala o ke ba dumela gore ka jano ke kgone go tswa ke etsa washene e ngata bona bo ke kgone go tsamaya ke ne ke le ntho e dutseng e phagame betheng mono fela ke opelwa ke masapo manto a na gana letheka le gana ga ka nnete ka jano ke foreshe bona ke nwele tlhatswa maobane mantsiboya ke rekile ganfantene ke nwele tlhatswa maobane mantsiboya ka nnete ka jano jena ga o ka bona washene e ke entse ke kgone go etsa washene ka baka kgona le o ya kerekeng ke bile ke kore ntse ke phela le gona jale
1: ya ke menya boketso ya tlhaiswa sena wena mmamedi wena o na le bothata ba masapo ke maria go a bata no ga tlhatswa o nwe metsi a futhumetseng e tla o thusa wena o na le bothata e ka ba ke mosebetsing o bona dintho tsa gago di sa tsamaye gantle sebedisa khombo yane he ya mahlonono e tla o thusa o bula ditsela tsa gago e ka ba ke lapeng ga o robale gantle sebedisa khombo eno he ya moetlo basotho a tle ya ka mang ka spraydi letso shopping center mono moetlo ba sututeng bo ka mane ka lense le Nigeria Square Sunarama Pharmacy re teng ka mane ka Springs la tse ba galelela le gela moetlo ke hloka hlatswa ka mona ka hopisi monna ha re thole ha esele teng he lona batho ba ka mona he ka Springs a tle ka mane ka Soweto ka mo go tshwana re teng Cards Life Remedy ka hlaiswa tsohle tsa rona ate ka mane ka Pretoria maga ba starta mo moetlo ba sututeng Thembisa kwa mkhulu hebale moetlo ba sututeng ate ka mane ka Johannesburg he ka mogo o tshwanang Park Central moetlo ba sututeng ka mane ka Sastrol ka mogo o tshwanang kena ntate tshepang ka mono o nana le beketse pedi hlatswa e fedi e sele teng lona batho ba ka mono he ka Sastrol hantle pela geng ke mono ntate tshepang o e tshwere ka mane ka Paraisi ka mogo o tshwanang geteng ka hlaiswa tsohle tsa rona ate ka Constant bo Postroom hlatswa e fedile e tla ba teng beke e tlang bo ka mane ka Klerksdorp re fumane gore e fedile e tla ba teng beke e tlang athe ka mane ka Maritzburg re fumane gore go setse botlolo tse ka bantse tharo fela e tla ba teng labone la beke e tlang ga e ka shota ka mone he ka Maritzburg athe ka mone ka Randfontein ka mo mme a rekileng hlatswa a e teng he ka bongata bona bo haesale ge teng station mall room number 11 o tla thola hlaiswa tsotlhe tsa rona athe ka mane he ka Roodepoort ge teng mono Thandabantu ka hlaiswa tsotlhe tsa rona athe ka mane ka Nigel ga mo go tshwanang tlhatswa ile a fela mono empa e sele teng he Bantu Medicine Bantu Medicine mono he re teng ka tlhagiswa tsotlhe tsa rona a the ka mane he ka fenegeng Tuxedo re teng Bloemfontein kwano e ne e fedile beke yane fitleng e sele teng he batho mono a the ka mane ka Matatiele ka mo go tshwanang re teng Maloti Mall shop number 11 re teng ka tlhagiswa tsotlhe tsa rona bo ka mane ka Stikpoint ka mo go tshwanang moetlo wa basotho teng a theka mona ka Senegal he ke se re teng galella le batla hlaiswa tsena boka mona ka Qwaqwa moetlo o teng welcome mo moetlo o teng he minisimono containing it so re a fola mo T-shop mamere ngwala nomoro tsa rona o go jwetsena o hokae o thusa jwang ka hlaiswa tsena tsa moetlo empa ha ile hlatswa yona o fihlela ha jwale inkile mo jao e thusa basotho wa bona hlatswa ha wena ha o matsatsi fela mabedi o tla bona phetwo mmelengwa ha 078 331 20 ibe 82 ga di peta 078-331-2082. Ke dinomoro tsa moetlo wa Sotho le mane WhatsApp-ong o ka re thola 078-331-2082. Ke dinomoro tsa moetlo wa Basotho. Wena o nwileng hlatswa, jwetsa ngwaneno ka bohlokwa ba hlatswa. Wena o nwileng ngwana wa sejeso ntho ya nyolosa ya thusa, jwetsa ngwaneno ka bohlokwa ba hlahiswa tsena. Ha o mme ke a hlokomela hore ha o metsotso ne di sale e seji le mabedi, ke tla kopana hape.
3: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana ko tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlahetswe ke lethwa le ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha lena sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC, hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
4: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
5: Molao wa BCCSA o laolang makala a kgaso a thelevishene, diyalemoya le ditshebeletso tsa marangrang, o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng, tse senang leeme, tshireletso ya bana, ho kgesa puo e tletseng lehloyo, e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano. Molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: ba go hololekane le thaba mathukwane ke ga botsholisi manyane hole mamidi ke metsotso le shebele mtsimo hlano pele ho hora ya borobong ke na le ntate Semanama ke nga ka tshitsa ka kwano wa moriana wa ho tswa ho bana ba di gabane herbalist ibe go tshwagetse dife ntate Semanama bile dumela mongaka
1: ke ya phela mentswa ke tlhele mo di wa le sedi ka kagetso o se o bile go melana ka e hle ke nga ka tshitsa wena mo mamedi ya motle ke re ka mehla ke tla o tharisetsa lapeng ha o mono ho leleka bo mashoto ke tla o tharisetsa ho leleka mashudu ho galla mashudu lapeng ka ba thipeng ka po kgwebong bo kolong ya ha o jwalo jwa mo mamedi ya motle ge tshwere di hlaiswa tse matla matla ha go re bua ka segele di super health care mo riana o ke ka mehla o tla o thusa wena mo mamedi ya motle ha ona le bothata ba high blood ka pa ona tshikire tsentseng di phama di theoa jwalo jwalo ka tsela ye sala o le he mo riana o tlo di laola ditaba tseno tse jwalo mathata ane a pelo ya ne titebelang pelo yo tlelang fatshe e ba pale ya maobane mathata a stroke ka pa ona modikwadikwane methapo ene e dutseng e sataletse mela le mona ona mamedi ya motle e ba pale ya maobane moriana wa segeleri super health care o tlatswa diphio o tshata magana a diphio ka gara diphio ka mane he wena mamedi ya motle ka sitana lo ona ane a senya moriana ona o tlo o thusana le bothata ba mosetswana o chesa mosetso o mosetla o le phoka le botlhoko o tla o thusa moriana wa segeledi super health care o boetse o tla o thusa go phekola sejeswa le thabe wena mamedi ya motle o na le bothata ba ulcer mamedi wa ka o na le bothata ba gout sebedisa moriana ona wa segeledi super health care o tla o thusa ke pheko ya segame se maswapong manonyeletso le mesifa yane e honyelang ngwana mamedi ya motle mangole ane a ruruang ke magi ya ona bale ya le segame se haketse ya holo sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go tlotlanya go le seso meleng wa ha mo nana mamedi ya motle se boetse se hlatswa pelo se tlotla le leta le sokola ao e ba pale ya maobane tlo na tefelwa ke dijo mo mamedi e ka bona le bothata ba botsikinyane magopo le dihloba diso ke tseno ka mono ka bothong ka mono ga di utlwise ditheolang jena ma hae wana mamedi ya motle sebedisa moriana ona wa segeledi super health care o tla o thusa le lego leno le kgitsang ga botlhoko e tla ba pale ya maobane segeledi ke mampudi yona mamedi ya motle wa pheko e ikgetang ya lefule ena la mofetse ka mefuta yotlho yona mamedi ya motle sebeletse se tla o thusa go tlatswa madi go bula methapo go tšhatla matlhwele ka gara methapo ka mono segeledi super health care e ka bona le bothata ba tlala wena kgaitsedi yaka wena mme wa ka lapeng mono sebedisa mogenono wa segeledi super health care ke re o tlo tlatswa popelo ona le haeba o ntse o sokola lesea wena mamedi ya motle ke re le lenyalong o ditse le jwa motsu sebedisa segeledi super health care se tla o thusa bothata ba selumi dinako tse sa tsitsang go ya dinakong o sa kete kapa o sa bona dinako tsa gago go gang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa se boetse gape se phekola lebanta magopo diso e ka sitana le mathopa mmeleng wa gago mono segeledi se fana ka maatla sebeetse se tla o thusa ha ona le bothata ba ne ba ditipa tseng titi re bue gape ka segeletsana sa bana moriana o tla o thusa go mmatlafatsa masole ya ngwana ngwaneng mono moriana o ntshang manyo wa ngwaneng moriana o ntshang leleta lebese le tsilana le go etsa go ngwaneno aje le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso e ka sitana le magopo ngwaneng mono ona mamedi wa motho ka le lona letswejane leno le gore wa tšhene ya ngwaneno a e dule otla gantle ka dinako tsotlhe wena mamedi ya motle ngwana e ka kgona go le gantle ga sebedi moriana ono wa segeletsana sa bana re bue ka mampudi letswai le a tsela tsheo moriana o tla o thusa go tlatsa senyama mmeleng wa gago mono moriana o tla o thusa ga e ba o batla mosebetsing mamedi ya motle ke re le mosebetsing o tlo o thola dipromotion sebedisa letswai lena la tsela tsheo letswai le tla o thusa go leleka mofufutso o mono o bogale ke segiti se sebe ke senyamantho eno motlhomong o loga togo tsena tsempe bo spiritual husband ke re rokong ba gago ga o botlothi o loga o phapathea o loga o ja o loga mo mamedi ya motle letswai le a tsela tsheo ke re le tla o thusa ka ditsela tsotlhe ke re ngwana sekolo ngwana gao wa sekolo ga apase sekolong ke re ga ka nako mona o sebetsa gantle mpa ga di ya gabageng ga o ngwala tsa magaola gang o a feila ngwana ena o tlhoka letswai le na la tsela tsheo ke re tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana tšhelete tsa ga o di fasitse ga o tsebena o nka ngwe e kopanangeng ngwaneso sebedisa letswai le na la tsela tsheo le tla o thusa kgobo ya gago e a kekitlela sebedisa letswai le na la tsela tsheo maoto ano a opang mmele ono o botsikinyane mmele ono o gogoileng maoto a gogoileng sebedisa letswai la tsela tsheo nka dinomoro tsa gone o tle o geletsetse 072 020 2371 di na le WhatsApp 072 020 2371 +266 62 12 0662 ke re ba o kwetse ngwane se o ngaka di ditogo di se di felela mosamong tsela tshweu ke mabusetsa ya gotlisetsa meleko go beng ba yona nka dinomogola go qetela nako e se se ka tlhakogong la gone 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 0662 120662. Hopola go tlhagiswa tsa gona o tla di fumana Freestata ka gana ha Lesotho Gauteng bo North West jwalo jwalo di bakeng tse kgetheileng re letsetse o qoba go tlo o lahleke ke a leba metswa ke
0: ntate semana makile buile ha kgetheane bekeng etla
1: ke lebile ha holomme
0: ha se mohe mabiti e re ke etse tsena fela ke fitise kgwebo
2: ratwa wale le sedi FM.
0: Wa ratwa wa lelwa le sedi FM metsotso e le le shume pele ho hora ya borobong taba ke tsena. Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke le haila ha ola simuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la le shume le motso o le mong Phupjane ho fitlela ka la le shume le metsi robong Phupu 2026. Ke nnete dipapadi tse 34 le metso e mene 34 ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakola ha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us. All in. Kaofela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe

0: monna.
1: Ha iso ga matla ke mahlapane ha iso ha ga matla ba se ba sa di fela ba le shano ke metsotso le tshubele mtsimi tlano ka mora hora ya borobong hele hele hele
2: hey momadi hubu
1: hubu
2: madeni
1: bua madeni
3: a mana mejale wa tlamorano ka gatle ke bontsana ke ga ka mana ka magona zo tle ka doctor makwa me doctor makwa ona le migiana e botlhokwa me giana e botlhokwa bona bo haisa le migiana e ka pholosa mbo pelo ba ho ke bontsa mo giana tengo bizwa magona zo tle e leng se ga sa di siki mo giana magona zo tle ke mo giana o yentsweng ka maro a ditlama me ditlama tseo ke tse hlwa uentse fupege melemo e mengata ga gore hore di ke di gona o tsegeletsa mmelo ga di thusa mmelo go mmele ka bona o itlwekise o sebelisa masobala masobala a ona ka mogwa wa tlholego ke mo giana o hlatswa maru o bula metapo mo giana o tlotlang se sole nyoko mmelong wa hao ho sala fela tsele kaneng hore mmelo di sebelise ke mo giana o nyollang se sole sa mmele mo giana o tlo thusa ba tsokegele ha e bola ditaolong bjale mo ofisi ga ke sa bua mo ofisi ya o thibela ibile wa o phekola ka mefuta yohle o hlatswa diphiotlo ke sa senya o phekola mafu ya dikobolo ho a thibela ke magona tsotlhe ke se ga sa di siki ke mo giana o gatholla mmele o fodisa maqeba a seng a sa folo botlhokwa ho yana o leng gono o leng tate moholo ho yana o leng mme o leng tate ho yana o le abuti lo a usi empa o tlo hopola go doctor makwa o na le mo giana o bitswa ntobe e le mo giana wa dikatla le mahlohonolo ke mo giana o botlhokwa ho le mo giana wa tshelate mo giana wa legato mo giana wa kgwebo mo giana o khuisa go tisa mo giana o tlo sang senyama empa yo doctor makwa bitseng o goba ka letswai la ntobe letswai la mohlo letswai le ka fetola mo phelo ba hao letswai le tlo sang senyama le tisa mahlohonolo ho re le bula masobana a le tla la hao bjale matalone ke ana a hlola ngo bana bjale wala motho a go guang le tla o thusa ho le ha ba lapeng ha o bono wa hlobela bosibu bana ba phofa ntlo ya khoma foka motso ha o ka letswa ile ntobe ha ba fela go bonya mana go ba tsa me hantle nka letswa ile ntobe le sebedise le tla o thusa ha holo go bong ke a o jwetsa ke o tlapa ka letswa ile ntobe wa futha ka rona bjale bana ma sekolo letsa mohlolo bana ma sekolo a go tlabisa bana ba ha o ka letswa ile ntobe dintho di tsa me hantle bjale doctor makwa ha pe o boetse ona le mogiana o bitswa magona tsotlhe a ike e le mogiana wa no wa mahlo o go thetswang ka mahlong mathata otlhe a mahlo mahlo a la mahlo a botsitinyane mahlo a tswang melaka mahlo a tswang magopo pono e se se falang kapa lona le ga le itsemang doctor makwa o na le mogiana wa mahlo o botlhokwa go le magona tsotlhe skini gemedi ke mogiana wa letlalo letlalo ga e ba letlalo le a go sotla ngwane se o ja tswa magopo jale a tsile botshomona ditshubaba ditatamoloko hela matla a mogiana ke o tlholang wena motho ang le maqeba a cancer a ko nke setlolo se la itlwetse ka sona se tlo o thusa gore ke magona tsotlhe skini gemedi mme o tseba gore mogiana gone e fumana gotlhe ka go aforika bogwa le lesotho bekam trading ka ga go jobja ke ba o fumana ba ramol ba ra cosmetics o tla di fumana ka rustin bja ka mana black mode pharmacy ditem lomfang teng batho baso hela ba kentseng a ta ga golo tla di fumana empa e botlhokwa ke go nkelo moko tsa ona tsa mogala nomoko tsa mogala ke
2: 0 64 948 83 39
3: ka ga ke
2: 0 64 948 83 39
3: kapa 0 64 928 0967 0 64 928 0967 jwale na demana kena bo
2: bana ba sotu ba iso ba medio ba tla FM hela gana le kusuwa mona batho ke bana ba ke tsana ho tsa bana tse sa ditiming hela hlokomela miliana ro thama kwa o ngotswe magona tsohle ho tsona le magona tsohle ke sa tsebe natla kae hlokomela hle ga kopa batho ba ntse ba ke tsana miliana mona me ba hlokomela ba tsale matsa se chaba tsaka no ndo ngule ngwe fela o bona yong
3: kwa doctor makwa ke magona o botlo nye tshweu e kwala se se tla ke tse lo ko mona ntse ngotswe doctor makwa ka monna ka le zimpizi ngwe tsunga ka moetlo
2: ke
3: ja di le molemo ya hlokwa le ntobe ya hai ntse logo e jwalo e mo tsendong tsama kwa tsona mo go tsona le tswa ile ntobe tsotlhe ka ofela tsona dina logo e le jwalo
2: go tla di bona ka monna ka le zimpitsi me a go go bela le pelaelo no mo go tsela ka go fumana botlo mo no go letsetse
3: no mo go tsama hala ke
2: 0 64 948 83 8339
3: thank you dad ebe tsani ha ba ke
2: 0 64 0 64 928 928 0967
3: magona tsotlhe ke se ga sa di siki ntlo ya ke mo giana wa dikatla le mahlohonolo bjale le tswa ile ntobe ke le tswa ile mo hlora le tswa ile ka fetola mo phelo ba ho kana go le motsotso wa foka ka nna lapeng o etsa ka rona kgwebo nya ha ntho tsa mahantle ba ne ma sekolo go le letsa mo hlolo se ka ba sala mo ga wetsa go tsotlhe ka ofela tsa Dr. Makwa ha e ba tsela ntla o le fifi Dr. Makwa o teng o tla o etela pele tsotlhe tsa o di hanye go be hotle ka tsela ke e tshile ne ntswa ke sebetsa mathata ba sotoga le ba me wa
1: bonta dekile buile
3: di gomo
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha. Mme SABC3 ke lehaelao la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC3, lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona. Kaofela Harona, Remo, Kaofela, o se fetele ke motsotswana fela ho SABC, mo hasi o semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026. For the love of the game.
1: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae, ha o ka hlokahala ka jenu na lelapa lena le tjhelete ya ho lata moo o felletseng teng. Ha eba o kile wa ipotsa dipotso tsena, se tshwenyehe. Hobane karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu haye Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC. Ibile ba falela pala ha o tshelete ya grocery ya dikgweditse thago ka mogalifu se o lokela mo seetsa romella lentswe lena lesedi ka mogwa wa WhatsApp nomoro ntsa +26662448775 ke ro romele lentswe lena lesedi e bo le tsibilela ho +26662448775 LNIG Holland insure your unsure hona le melao le dipehelo.

ke batho ba o swa le mebala bana thandi kometsi ka moka sa strono i ketile re ke tsaba ditshutshu mo e kutlile hle ngwana ha yo na hola maobane hle bongani mokati East London ke kgolo bile letsatsi le monate bongani bongani mokati East London mo ke kgolo ho tse hantle wena ngwana thandi kometsi libe ba ne ba kitika ka jeno ke a dumela le kitikile a monate a ho sane ka 28 a ho hola hau hau hauza hauza e ke me a ntswalang a ntla mme o hona tshwantse ihlehla mme a ntswalang e bile a ntla mme mme ma mo ha umpesi mo hatsa ntate tshwenya ho sane wa hola a tseba ho hola le nthona mofuke

0: nan no no mutu be di kile buile le mamu ye di mulo ikama ne kale gatswana ka Harlington ntate sika ke nthwa botlhokwa re ge mametsentswa kana le ntate re yentse molapo le le sotho trackers group bo ntate ba dintogontogo ba leso mo go bonda motho wa ntate motho wa moho hantle ntle motho wa bu mogona ke tsho mama we need tipe are ke go ready tse sentle nka sala bang go wa le falla ke le bile hle mama we need tipe ka mono ka Brandfort matsie mokwena ke le bile hle ka mono ka nthaka lently mwana papa sione sione sione sione wa wa lotla ke kile buile hle mashabutla ka mono ka manyanya au sara mashia ka mono ka matlatsana tlhabu dob abe kitena na sentse ke fokaela makhubu mona o ngata van kile buile hle ndenzi ndenzeni ka mono ka brana forward Nkhono sesi Everton mono a ga ke batlo ba le hlatswantswa ke kina le wena ke lebile nkhona bana le wena nensi malifeke ka mono ka tlokoleng zone 14 botlokoleng nna le bo di zone 14 e phahame ya ka ka e kholo he ka tsa ke go e pele ka e ka ga mahlo a ka fela hona le bo zone 14 wena nensi Yo, kinewe kwa di halao. Hello, hi, halao. Le wena makwaela malefetsane ka moka thabong ka Velkom a re ka ofela ntswa kilishiaza o fitla le reng ya o qetela thabiso mokwena ke le bile hle mohlakwana hore o N5 Castle o libile ka mane ka Durban e ka dirubane. O ba dumedise ka mano ka Durban. O ba jwetse ntomazana msuthu. Uti hala sanbonani e ba ha ba botsa u ke mang u ntombazana msuthu u vangile e vangile ya pasa fela e ka hanong ke msuthu e le nthena o ribe fela motho aba e how to thuhlu tsa wela di shubana aba o soke na hona mona e dikajeni motho ya marata libile le motho ya le ya motho nka le baka ke tsebe ya utlwala a le ntene mo dumela nhle le wena mosibi tenene tenene e ke tshepa ke ibitsa hantle ga itse ya ka ke le buile Sidwell nyamatama ka mo nyamatama ka mo ka Zastron ke le buile Sidwell e re ke tlhaka mona
1: libitso la ka ke Joselia di tlhagise jeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mogaletsatsi le lelelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile ntsebisa ka thoba o thobe busu bo bon le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlokisa ntlo ya ka ka yona itswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
2: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete li di bonus bet. Ka Hollywood bets li spina zonke mystery puzzle. Betcha ka churanta ka paufeja. Dibaba di nse khechidenta playtek. Labararo leleng ka half past 2 tapama. Hufijala ka half past 8 visiu. Li sonta ka half past 4 tapama. Hufijala ka half past 10 visiu. Baking samuyeta o hapa mimputo. Baba te hang. Betcha hona joali. Hona le milaba na li di pehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800-006-008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
0: Le rumo la chaka ke moriana o entseng ka mago a ditlamatlama tsa Sesotho o tla o thusa ha o tshwere ke diphio. Seramisa masapo le lebanta le ka fola ka ntle le ka hare le maoto a botlhokwa o pang ka bosona ka bolona le humo lena le ntsha seso le nyoko ka metso le boele le hlatswe le madi le rumo la chaka ke mpudi ho beng high blood letswe ke taolong le tla o thusa ho nyola sesole sa mmelo wa hao ho re mmelo wa hao o khone ho itwanela le ha o kula ke se ka bona o motela dikubong mono le rumo lena la chaka le nwa ke batho bohle ha le sitisane ho hang le ditlhagetse ba ngwa di sebeisa ba motho a treatment o ka sebeisa le rumo lena ha ona mo di tla hlabana teng ho hang ba boetse bana le botle ba masia ah ona he ke muriana wa bana ba bubusunki bo mososo o thusa ho ntsha leleta o thusa le bana bana di ditlapedi thole ngwane mong ana di diso nna ke dichitsa ka kamona ngwana sa ho leng hantle ka ho haelwa ke phepo a thengwa nna o khathatswa ke ona manyuwa mo jella di jo ka tshilaneng ka mani ibile ka bona botle bona ba masia ha ngwana qeta ho hlaha o ntsha tsilana ho ngwana batswetse ke a tseba le tseba tsilana ke le ngwana ana le mabadi muriana ona wetsa ngwana motle hampe ya shahlileng ho bana o tla ba a jaile poropotlwana e nan di ditshobotsitsa bana o ka mokuka le ha o kopana le ena ka tekisi miriana ena ya fumane ha le sotho la Afrika Borwa letsa ka pa WhatsAppele nomoro ntsela tsa +266 57 488 078 +266 57 488 078 kapa +266 62 09 3662 +266 62 09 3662 uletsa kapa WhatsApp le dinomoro tseno ke tsa ha le rumo la chaka o kitse o ba fumana ho +266 57 488 078 +266 62 09 3662 le rumo la chaka le sedi ke mollelwa ile metsotso le shumele metso e supileng pele ho horra ya le shume ho renya le shume mosiwa o tlo khutla a re ballatsa ho qetela tsa letsatsi be ka mora mono he ke ntse re tlile re tswela pele e a ke tsebe ke kuku ho thwe ha o fahlwa ke ntshiwe tsa ba nshong he ha ke upule ka ba baiti baiti ke re ha le dia bogaba ke ebe o go hlollang ka baiti Jwale ntshi ha e mfahla tjena ho etsala ka nna. Ba re sekanyahama ntho a ke a o na le thomono ke phaila nomoro ya bone sekanyahama setumo sa matshega bina phaila.

bophelo ke lebidi bo ya bidi ka e ba go sekanya gama kapa wa inyatsa nnake ke lefatshe mona fela tabagolo ko gona ga o le godimo mola o shebela ba tlase ka tsela ya mofuta ofeng gobane ke bona batho ba ga o etsagalo ebe wa ratlana ba ka nnang ba o tshwara tsela o ileng wa ba tshwara ka ona o le godimo mane e tla tshwana fela la o tla tlase fatshe mo o tla tlase mona a re komo e ga tshwanetse bao ba o tshireletse kapa ba o tshware nna ke o seka wa ratlana ga botlhoko taba ko gorena ga o ne o le mola o ne o ntse o reng mola odimo mola e obane go na le batho ba bangwe ka nnete ga se ba itse tloetlwe a tsebe batho ke modi ko go gang go tlholwa ke tšhelete e gona go e mo kopanya tlho go na batho ba tlholwang ke tšhelete ga le bone ka nix a bona tšhelete aha o mo utlwa ka ganong ka mona fela ka mokgwa a tla ba sele kore o mo utlwa fela le ka dipuo le ga tsamaya a re nna ke a ikafota ee la mokgotsi ke lefatshe bophelo o twe ke dibise ka jeno ke nna o sane kwena jale ga o ne nako e leng wena o shebena o tshwara batho bang kapo dikamano tsa gago le batho ke tsa mofuta ofeng ke tlo o fetisa kgwebo metsetsong ena ya leshome pele go gora ya leshome e le maleka magolo ke kopane le bana ba Khanya Herbal ke tlo fetisa ditaba tsa bona mona ke a bona dingotse mona ke dipšhatle ke dibegelele kwana mamedi taba ke tsena Khanya Herbal Remedy e thusa bothateng ba mofetshe hlahala go beya tswekere le high blood taolong le batho ba nang le mathata a go kwalana ka baka la asthma le wena kgathatswang ke masapo serame seo sa masapo arthritis o na le di-ulcer o tlhoka Khanya e thusa le wena a nang le di-pulse batho ba motho a bokolola sena sa gae sale ga lokela o ya motlhabaneng kwana ga gopolane a di-pulse di tlo gutla di dijwang di ba ba dire he fumana Khanya e thusa le bomme ga ba ile di-period painsing bakeng sa di-period pains ga ba ile di-periodong e thusa le banta lefole ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng ba boetse ba na le man power ao he mona ke gola katiba ke bua le bontate man power e leotsa dithipa tseng thithi ko ke bua sosotho thipa gore e golo e nyane ga e sa tse boseega ko go kutlwa e le bofokodi bo ke sa botsebe nna ke botolo ka fa sekelela jesa team go fitlhela mona fumana man power ko go wa utlwa man power e tla o thusa o tla kapela o sa dutsubane ga o ema mono ka nnete o fedisa lenyatso Khanya special baby yona he e ntle gampe bakeng sa tshilana go ngwana leleta ditlapedi le go ntsha manyowa le lebese ngwaneng ga gomswa e etsa ngwana pelo e tshweu ba na le segwasho le sesepa sa nthabeleng tse e tlosang senyama le o fana ka matlhonono banana le bašhanyana ba duka metsi ngwane eso ba na le sesepa sa mabusetsa se llele ka meleko e o setseng morago o thole batho ba o nyatsa the ke meleko ena e ntse ntshalo morago go wena jale he fumana sesepa seno o itlhatse o itlhatsisise o be motle le wena Bloemfontein mono batho batsho o ka kena teng botshabelo o ye motheo pharmacy Thabantsho ba Hlabani pharmacy Velkomo Lucky Boy mono menisi le containing etsweu ka mona ka Bethlehem ke ka botlhokong kena mono Bucks Cosmetics le ka mane ka BB Cash and Carry e ka ba kwa Harrismith le Ray.

0: utla jiwa ke madimo hela pasuka o se ke ne ha madimo hada butle mokoni wa Josepha
1: cha
0: cha cha metso so ele shibele metsi supileng ka mora hore na le shume metso tsunye ba shuma mabedi ke tlo ya khwebo kamani kamatati ele di teacher eng squi matuma o mametse se ale moya ke lebile hle squi mapusele zo tumeng hala kamono ka jemester Motho e mojalo o ngolletse mona o ga o sentjwa ke wa ka o jalo ha na le chelete ha ha bone batho ka letho o hlolwa ke maemo khanye ka tiso ke lebile ka bona ka Frankfurt Sibeko Licia si qala bo tsha Villa Morena Ranthe ba ke lebile ka bona ka Kimberley Manapo kotswana ka mo ka Mount Fletcher ma atisam ma kwadi ka mana ka Cape Town au sinjwa ke dumela hlele nna ke tempalong ke bana BFS track stop R21 Clayville Eric Putsane wa Bloemfontein tsa mahantle hle ngwana mme. E re ke swa yepelo nkiba ke tlo kiba. A go le ke hle. Eric. Se ka o fela ga itsedi. Ba tsa ke kiba ba ba palanga diyo. E bi like ntse ntse ke tsiya ke. E be hlantwane go ke ke a kiba. Ke a kiba. Ke a kiba. Ke le bile hle Eric Putsane. Ongo botsa ntwe ke le metsi ka o kiba. Ke kiba le motho a le tsang sa mofano mogotsa ka ke bapale jalo. Mafusi Carltonville dumela wena ngwane so Pusele so Rosilina Mokwena ha Rosa Maros e ka mono ka Stensurose e re ke tlo fitisa mabenkele o bane impe tla mo ke nentse ke tsheile le ho ile tganyetsa teng hore ke tlo fitla teng molemong wa kgwebo re ke tla e ka mona ke a gola
2: Bosoko ba o lahlelwa ke moratuwa ha se papa het clientele e khusisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

0: so morena wa ngomatse ba ke a boulela he ba re khomumo ai ke be ke tlatseile ba tsupamba lona he chu mama dikina kwa dikheleke 086 000 3084 086 000 3084 le sedi dumela
1: Kaiser Yamoto.
0: Mulabu ale gashia haupa, me banna mari pompo salile.
1: Mulabu ale gashia haupa, me banna ba kena ka lengwe pe malo sa tsamadi. Go ba haule tsana na botata. Ba no go le ya kubella ka go se pidiyo. E ga ke re banna Nkang di tsebe le nkang masoko le go balana le fatya di tsebe le tlhale tsebe go kwa hantle. Bale se ke nwa ke sana na se ya tsame go la ntswa ke ke bua ka tsana sa di kwati magameng. Nkwa di ma famodi ya mo tsane la go le ka bona ntsa thuntsa mala ka ba thuntsa mo lwa ka ke go se ke di nwa. Ntswa ke ka bona a thulanya a di khala ke ka di phatla di nantsa ke rena go etsa ntswa ke ha o etsa tsana na. Banna ka bona khala ke di tapata pa ka bona khala ke di fata fata makwati se pa mo yeng pa nna ke ntse ke re nje ke ba ka bua khala ke ya bua khala ke e tla rarana le me ho ba ha ke ha ka mona ho di makwana ke go tsidi ya ka tsa tsepe ba nna mo nna ba ka be ya ka fata ka ka makwati mo na motho na ka tshela mo ga o le ka po ha ke nka matla ha ke fitla ka fitla ka tshika madumela ya ba ke ntse ke kwanya di khana ke khabe khabe ba ya ba ke ntse ke di la sala ka di dumeleng ke mo sangana wa ga ba ya ha so ke ha mo e ke di mo ga na mo tseng wa tla fathaba ma se ma ke nka fita mo ha lo tso ka ke na ha mante ka mo ga na nka ke na ma di mo ke ha mo pe so ya ba ke fita ha ga ma tshini ha ga mo khasa ka e pa le tsone le tona ba la ka u kwa ho di ya ka ngwana ya na ke mmane wa ka po go di a fa o fo mo ja se wa ntate te mo wa wa na yana mo yi wa kana na ni tsapo ji ga masututsa wa di patsa di tona fili patsa di mo wa di tsapo se ba o ntse ba yo wa na motona ba se nya ba mpetsa se ko go tsama di mona ke re le ka ngwana na fana ka mogutshwana le bona ba ka ha ile me se ba tsiya ka ya mpeta anna ka ya mana ka nya go di mana ni ya ba bona ke le fa phala ka bona bontate ba fa so ba fa ba nyu fa thaba ba mpota pota le ntse le botsa ke da ka ma ga ngwana motona ke da ka ma ho di mantha ba makgetha ke na ke le fete ga ka ga ho di mantha ba yo thime e se nna ndai khotse ke mo sanga na wa go go botsa ma di ngwana mo nna wa ho ha ho be se se ba ho ho sala mo tso nyo motona ke ka khitla ngwana mo ntse ke khitla khitla ngwana mo bitsa o ntse ang khaitsa ya mpuse wa fana munna wa gadiya mun kira ke ga tini buhuru ta khana nan fare mutsa ki wa ga man ji wa ga taba ko fa ke ga ke mun mamale hanka hanka haile ho ta di kwampani mun ka bana ka sonda sabara wa fana mutonya mutuna ji khana la yan bi ji khana la yan ne tu wa mutuna nan fare mutsa ke me kai ke me hanka hanko ba mu ganen ya la khaita ya mutuna
0: abuti siboro
1: I said, I want to walk on town again, Tony. I got
0: King Jackie.
2: Dumela ke mkhono.
0: Dumela ntate.
2: Le ga e mkhono.
0: Ke teng le kae?
2: Re di ra le di ba di je ke tla la la mo di mo go. Ala wa le mo ha teng ga la ha tra ga go po ga.
0: Ntate.
2: Eh ha nka ke tsho sa ho tsena ke go go wa. E le ke tsa tsa ha di tla ka.
0: Teo sa.
2: Antse ke na re a go kuya go ke tsheusa. Ba ha go ba tsheusa ja yo sa.
0: Yo lwa. Nnade ko hlomphile wa utlwa. Danki nnade. Ke a leboga. Ke a leboga le nna nnade. Jwale ke ntse ke tsheya ke le ntsage nkgono jwale ka kopola ntate kopola taubare ntatemolo o re ke ntatemolo ga re iketse lesedi fm ke molelo Lesedi, hi. Hello. Re tele kae ntate?
3: Ntate Bongani ka mona ka Thokoza.
0: Ntate Bongani wa theosa wa banyolosa?
3: Hai, o chachara maso ba le a ke tla gutla. Thank you.
0: What's lucky? Kore. Ke botsa ho ya hodimo ka fa o tlatlase a tla thunya gatse ntate Bongani utlwa dikwi

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi ke mollelwa metsotso e le shume pele ho hora ya leshume le motsulo mo ntse ke le nakong ya dikgeleke 086-000-3084 Ere kutlwe ka mona ka mohaleng ke fumana mang lesedi kgotso?
2: Kutlo.
1: He, ye mo.
2: Lela.
1: He, ke wa tsamang. Ke se ke se se mo hubu.
2: Hey. Yo, labega manga haru labega gwana moya hau jeni. Hau labega gwana ugo ziane ma hubane marana labega bada ugwayana. Pana jeza agari bori jaga gwana jeza ilo wala wala gada ulo boye dola mana mana ama duna vela da ulo ama dada gajiro wala gaya na zizin la buga. Neta zi ale dawa jamu dwella. Jeza agada wola ere ebo jabela jeza ilo wala wala gaza wante ubo ye mazi jamura le mega domera ringi. Wala zebande ujine alaka doro jibula kaya na mse data data yudanka aga muwari faden data njezile sabana mojezwa mima mojezi. Data maizale kame dale mazale.

0: sosane ga itseri ya di dimela sosane go tsala ntong tiba ha ke ntse ke lwana go mababa ba do bana ba ntse ke le mama tsano je tsala mae ba ntse le ding ke le buja ha nya ne mo kona ke lwana la sebaka nna ke mo kona wa ha mo di jodi mo dwa buja ne go ha ma ja ka le pota pota la ga ntse ba ne di tsini ta ma buise mo dwa mali ne ba tsala zi bu na la zi ne le mo ba do mo go wa go wa ga so sa no ka mo go ya ka fa la mang go bana taba tsa ni mo tsoga se fugeng ke ha ke ka go go mera go go ga nda ke ba le di ja le ba ba go tata ba la de ga sala da di da di se le ta ga ga ne ga ga ta mo tsoga ta tsari go ma la mi so ka bi a yo so da bana tswana di dala nda re du mo ga bana tsa go go go thang ga ma ba ba je ma tsoga zo bo di ja nda no go du vivi ubane ka le le mile la la ka je tsa khanya khumo ma go go go go wa jeno wa se tsela se me ka mo fa se di tsa go se ga lo ke me ga la go go je la go la tela se ba ka ha e so fa den la pe ka ka bana bana ka bana bana ke di tsa ma di ja a re bi ka ga je den ga le tsa ga la wa ne di tsa ga je tsa ga ke no mala ga je tsa go nya se ga tsa go go le tsene ma ha ni a o le ne di le se ka bi le mala ka be ke ma go mo bo pelo tsene le na do po sa nda mo ga wa ta ri ka ponda de da bana tsala o ga ta o ba mi sa lo tso yo se pa ka yo ta ka e yela di ba di ntse re nna
1: Era Bobby. Sigi sesi bu. Ke le be ntse ga na ke kae mo.
2: Ha
1: go. A ke so ire mo long ba. Yo wana se ya ne wona ga le bona we. Yo ja bona bile ho na le motho mo tsimo na go tla epepa. Ya tiwa ka wena o ke thwala ba emi heke mma. Ba re khoma go bone letsetse. Bye bye. He ntotse. Eleale. Mama di re ke bone na nka fumana gele ke tsepedi ke a dumela ke a gola ka mona ka mohala ndumelang
3: Opo mmangwane ngodi
1: ga mwane wa ka
3: Tsile tsile
1: tsile hantle hla ke tsebe wena
3: ka moha u ya re tshepisitse ngwa tsepa ha
1: Hallelujah
3: o tshoko go tsaga mbo go tshaba ntate ka o Hala Ao fika ka go tsata ka mogolo ba re ke sta wa tswale CD SA.
1: Dokta ya bana fela.
3: Fela mma wa ntswa ke jwale ke tlo pa go o ntjenye ntoka ka phala mma wa ntswa ke
1: jwale. Oh, I was out ka mo khoki thapileng simbo. Se ke le la twa ke go bale. Ka cha.
3: Bana hari ke mabitso nna la ka se ke theile ke nama le tshesa mo ga motswali ke tshepengwe ka tse di ka mo shale tshekenya tona ke ntse mpisi la duma la tsiye ka la ka fa pa se solo sa mang tsa ile ma tsisa la ka mali ba se se panya le sengwa sa la rona bo lo ka ba sana ba ka tsile mo bolla o ho mabitso nyana di tsiyo nyana di la le koroto nna ke sa ka nyala mo radio a khonka sa ka nyala mo radio a tero ba ni mo radio a tero mo se ya tena re ke la tsina le tsoma Hai so tsula ngile ke tlo na ba ga tswa go tlhaba so go tlo go tsola mo phela le mo rati ya le le ya le pa ba lang. Wena wa ne so ha ntse o bua o rata ro manelo o buela ka di siwo tsa ma ro manelo di tlhaba le maralla ka go se. Ke no ka di tsula di tsoka na di tlhabisa pele ka tso se tle go go ma di tlhaba ya ngwana. Mabitso a monate bo sotele mo ka ro ka bua ka ona ke na di tshabeng la nka ya go le di tshabeng ka bona di tlhoka mefuta tsona pele ka ne go pula a ela pele

0: mo e leng tsotlhe ka yona nna ga e se ke tlhwatlhwa ke ke ratwa ke makgolo marena wa bona ke molo motlatsi ya kedisiwe bathuto ya gorena mekiseng ga e se o ba ditšhabeng ke a tlhora ke tlhoka tsako ke tlhoka sebeso thuta ke lekuruololora ba re setswadi se tswala ngwanena se kae se tswele ka ntle soko mo mamela ga se na le mo se seteka mokotla ga se na le kwa e setsiwa mologa loota sa re ga sa re thibela thibela ka otlo golo dieme dieme le mang se mane loota loota mamesi mane tlalana mesi a ke a tsona ka tibatiba mogodi godi ma o tla solola e ka re a solola o tle gona madi a kgona a motlala setsibeng mabiso a gao nna a ke a kope ba re goki ba re okobele ba re moja o rora ela mmangwanetsa
1: ga ngwane wa ka
0: ao banna
1: ga ngwane ngaka banna fela
0: ee a tla kutlwile maobane motlhankano mo a ketse boitse o dula ka kaekae baga ke thatho a ntse a bua le bontho mona a ntse a go o kenya bana di-extra class o ba ruta ka metekeng ka metse le sesitwale a tsa kutlwa bua ntho ya botlhokwa ko gona starta mona ke a e batla ntshono a ketsebe ba teng bana ba rutang maga e la ka utlwa ngwana ka sa sa thabele o kena mono mmangwanetsa
1: ga re etse bobebe go sane ga bo mokoni ba theuetse o letsetse nomorong tsona tse nonomoro di a tshwana o ba botse ka taba yo bane ke ne ke sa mamela ne nka o thusa le nna go tla loka o ba letsetse go sane ga ba theuetse mosebetsing wa utlwa ke lebuileng tate wa katlhe bosiu bo botlhe ga se mohe mmamedi wa o qetela ke ena gele ke
2: hagadi
1: jo ga ngwane dikotsi we se ke boile ka mangwele a boje bogoku
2: bagene fatha he a ke sa tseba nagana bageng
1: ee
2: thulang lerata ke tsathapeelo ke direbela dipholo ka tlhatlha ke sale ka tlhatlha ke mabefola ke phekotse lefatshe le kula lefatshe le ratao sea basotho banana ba thoko ke kgopholo le mokaola morena o a buisa wa ka matsai morena ga a le mokhutshwane a le o motle a le dipotongwane a le dikgoka a le dipotongwane tsa matsogong a tshwana le go o pala mapitsi a setala kgoragora tsa e tlholang kekete tsa e tlhola madien le go aga gogontsi kwane ke tlhile ga jang ke tlhile le banana le bašwanyana ke tlhile ge botse ditlhela bophelo kgomotsang tate kgomotsa monna o ka di bona ga ditlhatho teng male ga di na le poodi wa mme tlhola poana a tsona mokukutswana bolaana o ka e bona a tlhabula lethosa o ka e bona ka go fata ka mangope mosimane maobane mona maobanyana mosimane ka ge tsamarubo bolela mosimane ampalela makadikatiantse tsa ka golentse ngwanana ka sedibe nngwe atla ke ne shapushapusa mashapathunyana ke ne ke shapirinya nna tshwane serope ba ese se le ntho ka ge mathepogong sape ge ne ke tla e fa pone ga fitlha ongwe mo kotati aka o tinako o tlamešako ngwe lata ga bane magaleng ke sebunyabunyane sa bomang sebunyabunyane sa bogene ntlho e sa se buntse ntlo ka morago sekene sekene se kutumana ka dijana gagadi
1: a ngwane dikotsi
2: ba re thotela ke sa monna le sa mosadi hei ke se mathango o feta lehlanya
1: Cha cha
2: Hala la

0: diaduma moratuwa ntshepe ke o tshepile ke mahowe darling pe jana ho mono ka kanolwa le thaba maholo banna ba heso e ka thata mona e ka madi a rona mona sekwele haeso ke pinatse kileng ka dinka ka tatelano ya tsona ke metsotso le shumele motsi robedi ka mora ho raya shumele motsi mo ke tlo fitisa kgwebo ha ke khutla mono he be se ke bula le bokoso la DJ my DJ DJ lovers ntate phala ka mo ka maputse ke le buila ho lo mongaka e molaetsa o tloetse molaetsa o fitile ya asele ka thata asele ka thata ntse ke utse o tsheya le hantsalla ke go le halla la utlwile bohloko wa tsheya jale batho ba ba matla lokela go ipea gantle boemong bono a leta mosolo di ke lebile ka mono ka Peter Maritzburg o mametse sealemoya sena sa lesedi sa se ratang ngwanenwa weso o kamane ka mabenyeng Man Fletcher ke lebile haholo mora mogamisa e ke lebile wena ngwaneso ke lebile haholo Masefantsi ka mo ka Protea Clan ke lebile ba ga halala ntswaka na ke khutlile hle ke Thabo Thibo Thatshe le sale e ke mametse sealemoya sena seo ke se ratang sa lesedi ke le ka mona ka Johannesburg CBD ke lebile kgaitsedi ya ka ge ka ofela o fitlhela goreng ya o qetela le wena motshedisi tjakama ke lebile ka moo ka Mpumalanga ka Sekunda e re ke tlhae ka mona ka mabenkeleng ga ke khutla mono ge ke etsa ntho e ke e tletseng kwano mabenkele semousu
1: bomamputi ba abelana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mmona ha ba hloke ho ba lebaleng gore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba shapo ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re mmoho le Ntswaki Roikat Motlong. Ha e le ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
4: Dijo ya batsi mono.
3: Lesedi FM.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.
2: Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi dumela hle ya o dumedisang lenaneng la Re Qhoba Bosiu ka jeno ke tsholo le ukauke. Nna le wena mo mamedi re ya goreng ya bobedi ka lenaneo la Re Qhoba Bosiu ka jeno kgwedi o dimo tlhola matsatsi ya 28 o tswile ha monate ka koriana Ntswaki Motlong. Ntswaki Ntswakana Ntswaki Motlong. Ke tseo ga ditaba mamedi nna le wena re ya goreng ya bobedi. Ke la boga tsholo ka jeno ke la bone o so setse matsatsi a le shomele mse mhlano pele di papadi tsa mhope wa lefatshe di thagwa Canada, Mexico le USA. Maobane re bone he ntate Hugo Bruce mogwetlisi wa Bafana Bafana a fana a ntsha lenane la di papadi tse tla ya di papadi tsa mhope wa lefatshe ba bang ba sala moleng ba bang ba thariyeng manna harieng ai ya gigamgota ba dileng ka teng he ha re tshepa re batla hle ba re emela hantle ka bokgabane bona ba esale bana ba kgethuweng he mo mamedi nnete ya sala o kgethuwe dibapadi tse nang le talente tse nang le bokgoni tseo re dumelang hantle gore di tlatlhe di reetse hantle ka nnete. Mamedi metsotso ke emene ka moragora ya 10:20 re ya boqhoba bosiu bona le monga phofo etsholo le ukauke. Kolka lentswakana ka jeno ke mobea go lentswakana. Ke re monna mabaka ka a bile mangata go lo motsheare, mme ebile le ga ke tswa mosebetsi mona ga ke ile o phomola go na le mo ke tla more ke titimele teng ke potepotele teng ke tla gutla nenneng. A Charlie Mind Games, bitso la pina ke Power in Unity. Matla a re bua ka matla a kopano ke matla

Unity ya Charlie Mind Games mabene metso sidula hantle ho ya le shome ka mara hora ya le shome le metso imedi ka jeno re tsa machina he mo mabedi metso sungi mashome a mabedi a metso mehlano ka mara hora ena re abatso sa he mo mabedi nomoro nya 0860003084 re tla kana le tsap tsapong 0832840008 hata batseno di ditsemetso tsenye mashume mabedi a mse mhlano ka mora hora ena me re tlaktala ditaba tsa rena hantle mono na go nyeno yo go jetsang ka yona betso tsenye le shemele mse mhlano mabedi pele re fitla horenya ya pele tla ke re shebe history o rena ka di 28 kgweding ya bohlano ho ile ho etsala jwang na go nye ftileng ya mabedi be ka jeno bana re tebu tebu ka kae e ke bona e ka re ke tla pota ka na nyalo sotho ka mona ka jeno Bebe so sugele shwele msimhlano kama rahora ya pele mwamedi, ertlake re ofese those mwenati, sata silina la mashumi ya mabedi, ametsu irobedi, me thosa runa se zama ilana, lele tati lina, keta uwe za runa tati lina, le shawwe elele tati la inghe mwamedi, kapagi, kitle kufeta waza usani, ya kita ufa usani, kita ufa usani, kita ufa usani, eka di 29, or tati la di 29 za mei, le khetwe ele letsatsi la e pela re tloba le setlo se monate se bonno joana ka jeno ha re shebile kgwedi ena ya continent ya Africa tla tle re mathe mono ka jeno ho tloba monate me ke tla utla ka wena hore na wena ha taba di le jwalo o shebile kae shebile kae wena mo mamedi wa tsebeletso ena e kholo ya le se di ntokena

0: Pinakia Monatia, Hule Michael Bolton, Hule Seria Fem, Missing You Now, Mabede Mitsotsu, Kiel Shumi Lemis Letzing, Kamra Hora, Kiel Shumi Lemitsumidi, Renserable Kuba Busuana, Revisa Onating Horing Ya Bobedi. E ke tla o sia matsonga emo tsomaratua mo mamedi o tla nga ha monate ka lenana o la di kalaneng ho tla hle ho be jwalo ka nnete ya o na ntwe ba tla hore ke tle ke bue mona fela laise ona ba le mohlomo ke tla e bua neng kae kae bijana mane ho tsiba ma e se bile ntengwe mona ya Jomo Sono ya Jomo Cosmos ya e batho ba bua ka ntle ka batho ba bua ka ntle ka mona e re ke fete dawe ba be metso sokie le chemin le metso supileng ka mara hora ya le chemin le metso emedi re tla thewa le wena ka jeno ha mmedi re ne re thewa le wena ho be monate ha holo ka nnete ke shebile le bana ba IEC ha mmedi motle ba sa tswa thagola hore na ba tla ba sebetsa ditaba tsa bona jwang tsa dikgetho tsa magotla metse tse tla ba teng morao nyana selemong sena di tla ba teng ho yalla mafelong a selemo sena tsholo hle re be hantle ka nnete yuale here re tla bona ba re fa ho ya ka mogobatlang ho sebetsa ka teng ba ile ba kena mane ho di television jwalo ba bua ditaba re tla bona rena ya ka mogobate ka ditaba tsa bona ka teng ditaba sebeletsa hantle na ha re ya dikgethong le pele re fitla le ha re se re le dikgethong tsa magotla a metse selemong sena re tla di bona taba tseno mohlang re fitlang mono ho tsona hemo mamedi wena o morati o mothaselle o motshehetsi o mokgothometsi wa lenaneo ebile o mokgothometsi wa tshebeletso ena ya lesedi ke kutlwe mestikulu ya ngatantsa re mamedi wena o tla pele o batho bohle re mona ka wena le a re dumedisa wena potso fela ko re naga re mamedi dumela wa dumela na na le batho tseng fela tu o ka ka rela dumela nhle a ba thutse tu a dumela lu dumela ba go ntsa re nyeno ka pa wena wa dumela mo mamedi ha re dumedisa mona re mamedi dumela hle e be o ntso phetse jwa e be o tla gabela ka pa o thutse itse tu ba be re ke bua mantsu yana ho wena ka jeno hle peo ha e hola e thotse e sna lerata empa peo ya sefate se ileng sa hodiswa ke peo se tswang peo ye ileng ya hlaha kapa ya hola ntse e thotse sefate sona mohlang siwang se lerata bona mo mamedi tshenyeho e lerata empa ho e tlholo ya dintho a e thotse jwale re batla o ruta hore bophelong ka jeno o ko o thole kore hangata o ko o thole o ko o shebelele dintho a di etsahala hola o thotse atleha o thotse fumana dintho o ntso o thotse ona la batho ba reng ha ba hola ba etse lerata motho a so fitlile o kae fela o sa ntse a etsa lerata e ba le matla tseba bohlokwa tseba matla a lentswe lena kgutso le ho kgutsa ho hodisa motho ho kgutsa ho hlalefisa motho ho kgutsa ho qobisa motho dintho tse ngata dintho tse mpe a go ithute go thola hola o thotse a tle a ntse o thotse e ba le tsona o thotse e kae kae bibile mmane ha bana ba ne ba betla mavi ho tla noto ka mano da da bene se ka ba tloetsa la mona ha o tswe le gata ka kwana ka kwari a se le tetile hele tle hlalela ka kwa tho zeding a ba tloetsa le gata a eh
1: and I have made
0: it to sing kiwena

0: Itusing se sebe le senya le sedi ke wena mabedi metso tsidi le hantle ho ye mashimi a mabedi a mosemhlano botsekeng ka mara hora ya le shemele metso medi re ba kopela hle batho bana
1: ha motho a sa sebetse tlala e ka gela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
0: Mabere ho fela le jwalo a ke Molelwa hle. Dumela hle ntate Tsholo ke kopa ho qhoba bosiu le Nkgono Nompi Mokwena. Ausi Mabinda Liepo, bona ba ka Kronstata le me Grace Mopedi, yena o Morlega, ke nna Mampoi Mokwena, loso ka mona ka Morlega ke Betleme, ha re lebohle ngwana morenaka. Ha re ye ho ye mong hape Tsholo ke enwa 1226. Re mmoho ka leqhubu la 88.4, ke tsosa Mama Siu Mokanyane, Jemiston, Ponso Molapo, Etwatwa, le Manase Alfred Masumba Cosmos City mangata batseno ke Nanki Ahlomedi har le boehle ngwana morenaka ke tsosa Baede Matung Matlakeng Matsekiso Kokoropo Vepenar Magotso Sidimo o ka diverse dopo Tandi Kometsi Sastron ke na mangadita batseno he mo mamedi harshe borna ba ba mbarenka kwano harshe ba banka kwano ke nna tsholo moloi ke gaza strona matlakeng ke khoba busiu le ntate shata wa le ponisa le bonga di phama o gaza strono le sivile shibani o ka limpopo ha ka tore ke ya leboa ho lebile nna hle mwana morenaka. Re kutwa rena ebe di asebetsa ka mona taba tsena, re nke kutwa rena taba tsena di asebetsa na ka pabana ihle di na le mathata na re nke ke bone o yo tle hantle ka nete ka metsotswana e le ka neng re kutwe re kutwe
2: da le tsho petso petso se nje nda twaka ke pa pichana ka mogotlo ma sere ke ba tso se tso se chak swa la la ke tso se la butwa ka ke motsa maithama a ke se ke tso se le ofri thama ba khomete mana ba ntshaketse ke a re bona da ha ke khomete mana tanki
0: are le boeka khomete ka monta te
3: khotso khotso da de tsulo ke te bo makoka fo ile ke kopela bana ba latela mme mi mi solve
0: da de ile ka jwale ile ka jwale o ka ntate ane bana o ke mo ise ka jwale ntate ka matsulo molate Molate. Chacha hanya dase irukule.
3: Bo makoka fo ile. Ke kopela bana ba latela mme mi mi salwe makoko ntate Johannes Molatu di makoko. Ke batswa di ba ka ba ke kopelele le gato la pelo a ka mpolo ke mogele ke bua ke le ka fojiri ka hore motsotso ke theoetse. La sabota misi ba simobile Equestrian Security Service ka fojiri. Wa nkhopa ntate
0: ke tse odita
4: wa ntate ro ka uji ndi ke baba ba ga go ke gobele bona mme ya mulu ya mana ka bo go ga dipirani yo ye ba me po pipo go yi ga mana ka bo ro ke qetele yo ro ga mapa tata ga mozo yo bo ga na ba go ite ga ta uji ya go go bela ntate zulu
0: ndate ke a leboa.
5: Khotso khotso ndate solo khotso hle mongaka. Ke kopatsa sa mentabisi mabe ka mona ka tsepena ra ho finyana le nna mona. be ke re me Maria Majwan qetele ka me malibisa ka mane ka Western area bona ba tswa ke ntate rampa e jone tsimile kwa ma fitting a patsa le soto pela le bolina la Van Rooi
0: ntate kwa kahle
6: tumela tumela tumela ntate tsholo
0: me
6: ntate tsholo ke go pa go tsosa ba a botima ka ba hlano ele sieni buti buti Morena tuxi le mzanle ke ga batswe batho allo patela bana papa de motswadi wa bona masetseng kana fela le monotsi to le bilenta te
0: me ke a le bohle molefi rantsi eng o ka kwa kwasi o re hohola majoro ka pa bana le tlamitsa meya ntantise mkhize le abuti a upa hlapane ba hula ka jeno hle ba bonetse tse di le motseding tse ngata e ba kopetse ke yena molefi ke le vai ya ba kopetseng ke tsosa ntate tladi ka Steyn Stress a phoka mofukeng ka a trans store for yena khanna ka se khasu o ka Vlerhof extension 9 ke mo ke dikumalo ka mona ka Vlerhof ka extension 4 ke le bile hle ngwana morena ka ha ruto rena enwa emong yana taba tsa di tsa majwana ke o taba ya thula re tuwana
7: ka Peter Maritzburg ke tsuse a leta fusi mo solo di ke ra lela a butsulo
0: mutla pele ke ka lefatsa ngwaneso
7: anke ke ka mana ka Peter Maritzburg ke tsuse a leta fusi mo solo di ke ra tsuwe hle ke ka mana ka Solberg ke re gauta mafuso tsuwa tswa kubusi a botshelo moyeng ke qetelle ka me malrato pitso ka mane ka melodi fijini ya ba tsosa le kopela ke morena ranthiba ka mona ka kima ke a lebo a botshelo a re ya gore nyabohlano
0: re tla emule ya bobedi mona ngwana ka
8: khotso khotso mo ngapofu
0: ntate
8: ke tsosa mfumahadi wa ka le malabo a ntsi ka makele ke etla le moradi a ile bo a ntsi ntwedi ba ona ka magile ke tsali motswalle wa ka wa hlo ya kgomo e leng April Machobane dikwebe ka mame ka lefatsheng la Kuma Stelfontein la batsosang ke Aaron Sintwedi ka mane ka magile ke tle
9: mmena ndile solo kopa tsosa bana ba latelang kopa tsosa LC Matshidiso mapitso ndona ke tsose go thatso sehloho ba kopelwa ke nna dineo sehloho ka thabantsho ga tlo ke re ba tsoe ba phatsing
0: ke le bile ngwana mora naka
10: ndate tsoro ho jwa mo lo naka
0: ma
10: popo ma me di chi ke pa nda Dallas bandar ka kanalo ke ke kopela tlo ka le tebo mo gomezulu le sien le thuko le gami le thuko le masiba ka le thuko ka kana na upi
0: ndate ke wa kahle ke khopa busiu le mampola ile shodi le ba itsi le shodi ke re batsuwe ke nati bello le shodi ke ga mona ka phumulo ngola hene mani ha re shebe mona ka plenyana ke kopa o tsosa sane mo lefe John Chabalala le mami mo lefe ka kala botsa ke na Richard mo lefe ke hurima tsela mona tsama hantle ngwanaka o tsama hantle ngwaneso ke kopa o tsosa re thabile ramule mamosa ranotsi le mantai masehle e batsosa ke ma hlompho modumo ka Soweto proti a south yela lo kae ka man e ne ke re ke ya ka man ha o sana motho ka man e ga me haleng ga man jwa le ne ke re ke ga motho ga me haleng jwa le ha le sa le yo ha le yo ga mono jwa le ne ntse le panya panya mona
11: ha tso nda de dzolo
0: nda de
11: a ke tso senda de taupele ke re nda de mgodutlo qadela ka nda de mothabe ba ga mana ka side plus blunder ba tso sa jumuli filo kwa la duma arfete ha tso nda de dzolo
0: nda de kwa ga se li vai
12: e nda de dzulo dumela nda de hinda de mugedzi matsavisa ka telemas
0: Hey,
12: ke tsosa bana ba latela, ke mate ke kimpale mane. Abang ka poka thabile. Ke mate ke le sothumane. Ke tsosa bua bona, khomela tiane. monyana di pedita o khabisana ma tebedi tango
0: dadi
13: mola ndi tsolo
0: ngwa
13: ngwa ndadi ke mo ka tofuke ka mona ka betle ah qala ke le wisi ba fana fana ba tsamaya handle ngwana mme maga he ba tsamaya tlo ra bohlana mona ke re ke tsosa mofumedi wa ka mo ka ba mfuke ke tsosa mushimani wa ka ka ga ba lo mo fuka ga ba le mfuke ke tsosa mchana ka khotso mfuke ke ra ba tsuwe batho tangi le tsula
0: ntate kwa ka hle ke nna TJ good enough for tebo mathetsa wa Bloemfontein Rocklands region area ke go pa tsosa OCC ke itumetse di taunyane wa Bloemfontein Bloemanda har le bohle yela di etsa wa ni phone tsena ha ke ke ya ka man house ha batho le tsanga mono ntseletse ba ka pa lutlwa ke di bala ka mo ba le lenana a ke yona ke yona tsholo ya ho yena hle mona ya ho yena ngwane no ba thala u
14: nda ke mo kwena
0: nda dey shop
14: mana nna go mme ke ka mam
0: yo o bish ke jwale bish tapatsa khawa nda doro tswarela ha se ho etsa etseng ka mo ai ha ke so mo
15: ai ai ai hazin ndo nanga
0: hey.

0: You give me good love for Whitney Houston, Hole Serie FM.
1: So good, take this heart of mine.
0: Mashima mabidi ka morao ra pele. Ha re ya slong ya mabidi mo tlehle. Ba tshe bana ba rong o letse ka monaka. Thoko ba re motho ke yona banna ke rorisang o ka matatiele ka monaka dikamoreng. Ore ke thabela ho phela na nya le sotho ho bane ke motho ya ratang temo le diphoofolo. Ore ke na ye wa eng a e bone ye o hepo ba medi motle. Ha ke tla re le kgotso e renang, o iketlo le kgotso e renang ka hara na ena ya Lesotho. Na eng e o ya Lesotho. Rorisa matatiele. Ore na ya Lesotho. Na ipatla le Lesotho ntate. Rata temo le diphoofolo. Ka isa ke ntho eno le o dula ka mono ka baka la temo le diphoofolo. Re kutlwe na hore na hore.
2: Dumela ntate Tsholo.
0: Ntate.
2: O tshwere mundu ka mona ka diplasing tsa Senegal na njere ntate.
0: Ee ntate.
2: Atjhe. Nna nka thabela ho dula naheng ya Lesotho, naheng ya ntate, naheng ya ntate Moshweshwe. Hobaneng ha ke tjho jwalo? Ke rata bophelo bono bo phelwang ka mono, ke hore lifestyle ya ka Lesotho ntate. Tanke ntate Tsholo.
0: Ntate ke o he o re o rata bophelo bo phelwang ka mono. Mabedi dumela. Kgotso? Hallo? Inzela fela ere ke tlhaga mo ona mathata letho
3: go tsonda ditsolo
0: ntate
3: o tsonda ke nna ke Archbishop Thabo Matshamise ke mona ka Jesus Fountain ntate tsolo nna ne nka lakatsa go dula na yenya Lesotho ne nka lakatsa go dula na yenya Lesotho le bakae le hore Lesotho ke yona teng mo bontate wa ka batswallwang teng fela ore be rona re tswaletse ka Afrika Borwa re le ratingwa monyetla wa o tseba ntatemogolo wa rona gobane o ile a nkuwa ke tsola motho ntatemogolo o ile a fenetwa ka mono ka Lesotho e ne e le morena wa sebaka se itseng a ke tsebo kae o ba rona re tlhagetse ka kono ka Afrika Borwa ke a le bone ntate Tsholo
0: dumela kgotso ale wetsa la banka mona right rigifete kinke motho emong hape ka kwano rigike motho emong hape ka kwano ku torna u biya tswa
4: ila mtsulo
0: mrena
4: ei na ka thabela na ya Botswana ke bona ka thabela gone kilo etsa botshelo ke lo dula go yone e ke a opela mo botshelo bo la tshwarelo naya Botswana golo ke ratile bolo bana ba se ba melaotheo yone botshelo ba ke sa polokego a e kgona Botswana o monate kgona o monate ga o kgona le go robola ka ntle bosio a e kgona botshelong ka Botswana o bolokile golo ba ke sa botlhokotsebe le ba ke sa polokego ka kakaretsa melao ya teng e metle ke e rata. Taka buswe ke mora ranti ba ka bona ka kima.
0: Mana o fole le ke buetse le bana le buetse botata ke mana. Ke nga ka ke le tjena mo kana ka nthe ba ngwana ka. O ska ba nyatsa. Ka buetse ba ngo tsiba o fola ngwana ka. Le se di dumela. Ma mere kana le mathata mi hala tsiba ka. E thutsi itse du fela ya la mane. Ha ke tsibele molato ke buetse ke.
5: Mnga pofu nane ke tla thabela ho dula ka Botswana. Botswana. Batho ba teng ba hantle ga go se utlwe gotho batho ba Botswana ba entseng ka mona ka South Africa ke sefoka sethole ka mona ka Senegal
0: naibe ke se ke botsa fe
6: kgotso ntate Tsholo
0: ntate
6: nna naga e nka e ratang go phela go yona continenteng ena ya Aforika ke Botswana le Tsholo Botswana melao ya teng e batla ile hodimonyana ho feta na tsena tse ding. Bane dipolao tsena tse sehloho le dipeto tsena tse sehlolo senyetsetsana ona ho sehloho ha o etsahale ha bobebe. Bane nkotlwa teng e boima haholo ntate Tsholo. O ntse o dutse ntate Rampai John Tsimile kwana mafeteng ha patsa Lesotho pela lebone la Van Rooyi.
0: A utlwa emamele re mathabo tswana le Lesotho fela. Mona ona bona mo re ka rayang ha tsatsi lena le tšhaba. E mong ke yona le ena ke pileng motsi ka qwaqwa o re o rata naya Botswana. Bophelo ba mono le batho ba rata batho ba ya hlompha ho na le molao. Ee, ho thwe ba na le molao. Fela re dutse Botswana, re dutse Lesotho ha banna. Hona moo fela mo. Hona ntse re thinyathinya hona. Kgotso Lesedi a tsebela ke sa tseba ho etsala banka ka nnete mehala ena ka ke sa tseba ho etsala Botswana Lesotho mabaka ke ao he re utlwile ka bahlomphehi re mona ho Botswana le Lesotho ba re file mabaka re ke bone ebe yo
7: Nana ha Botswana tle ke yona ntate e ke utlwang ka re ne nka thabela phela ho yona ntate ae. Latela ka tsela eo ke bona le batho ba teng ha ba le mo Afrika Borwa ba phelang ka yona. Ae ke batho ba imametseng ntate ae. Batho ba na le kgotso ba le ae. Ke nahana hore le naheng ya bona ho jwalo ka tsela e ke ba bonang ba le ka temo. Ha se batho ba mferefere ba.
0: Botswana. Botswana ha rutle ka mang.
8: Khotso monga phofu, khotso monga phofu, ha mona tlekane te tsholo ha mona te, o se ditse ya mjo jo plus ntse betle. Le tsona nang ka khala lopela ne nyina ya Nigeria. Nigeria ngwana mmela te tsholo e na le ka golo le ntle ya mobu fa ba ke sa batho ba batsho, ba batho ba batsho ke bona batho ba mobu ka mong. Ene ke na ya batla ke go bile wa opela ke di sana hloko ka South Africa ka bakala ho la wa mogogo wa mo ngwana mmela. Nigeria ke favor. Ka taba ya mobu ngwana mme o batho ba batsho ta ke te tsholo.
0: Ntate ke le buile monke.
9: Ho so ho tsona le tsholo ho tsona ntate.
0: Hai
9: le nna ka nnete ya ke batla ho le sha nna ga iphelela Botswana ho latela melao ya ding. Lura ruru ga ndo tso buisa mo hloko ntate ne nga iphelela Botswana ke tla di ka mona ka bulifondeng le tsholo
0: ntate tla di ke le bule hle mranaka ha re utlwe monki yona he mo mamedi rona yena o di
10: bua ha bine la ntate tsholo ke re na ya Botswana ke lo na maloto ke je selete ke tso ma thateng a South Africa bo bo du ga bo wa bo yo ka Botswana
0: ibe Utle a pele o mamedi re utlwa ka mona ona o etsa la ba. Khotso. Lesedi.
11: A be tsholo.
0: That day.
11: Ha bona ate.
0: Ha bona ate hle.
11: O bua le pula ya mabale Phase 3 Bloemfontein.
0: Ntate wa ka.
11: Nna nka thabela ho dula Botswana mo o phelang ka kgotso teng o sena dipolano. Thank you ntate tsholo.
0: Ka Botswana.
11: Botswana ntate.
0: Ntate waka.
11: Tanki ntate tsholo.
0: Ke Botswana. Mamedi batho ba rata Botswana. Batho ba rata Botswana. Batho ba rata Botswana. E re ke tle ka mona motho ke yena. Motho ke yena mona. Ke a paswane jwale ke a pasi.
12: Ntate tsholo.
0: Ntate.
12: Ha ntate tsholo na ha ba re teng mane bitswang Cape Verde. Cape Verde. Ai nak bona le na ha ile mong ka iphelela yona ka gotso ba ne bile ha ena le batho ba bangata. Ai tseteding ntatwa ka nka segolo. Cape Verde ke thabo a mfukeng ba mtse ba ka chila chila mo Fred Phumelela.
0: Chila chila Cape Verde. Thank you baba. Ibile ke bone ba e panele na ha ye nngwe tsena. Ba bene metsotso e dula hantle ho e mashumi a mabedi a metsorobong re a horeng ya bobedi ngwana walla o lumilwe keng e ke kgadimo motswa kgadimo ditshwana ba re molumile kae ba re maragwaneng ngwana walla o lumilwe keng e bo mae ba kae ba re ba sa ile masimong. Borakgwe bona ba kae ba re ba sa ile maburu. Motshelele tie ngwana ka ba re there's no sugar. Nna mo ke ratang teng ba re ke thabela o ntse o phela. Thabela o ntse o etsa dengese. Ha o ntse o etsa dengese fela.

0: Pa. Ke sankomota lebitso la pina ke ramasela. Ngwana wa lla banna ba re mo tshelele tie ngwana ka ba re there is no sugar. Tsweke ga iyo ka mana sugela. Ke thabela ha ntso phela. Ke thabela ha ntso kunya kunya. Ba re bana ba tlo phela banna. Yo thata ba ba wa tla tena bona man. Wa tsoma ga lefuka na kweng mo mamedi bana. Aya e khona man. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay se re puya Sesotho. Fela ga le bua bana ho ntsotswa bo sanere ka mona. Eish man be be tlhale na ke ha bana ba teng ka mona bo se di muthabane. E ba ntse ba e kopanya ga le Sesotho ka mona. Bangata dibini dingata ga le Sesotho ka mona. Ngata ho lo bonyeo. Ke manyono wa mino wa gospel. Ha o le thata ke thiba ga Jesu. Ya go ha o so le bima wa le ke thiba ga Jesu ntate. Le wa le ke thiba ga kaya sa thibe yi. Ya. Go. Minister Watwat spokes. E ba mbiza jwalo. Ke thabela hantso pila. Ke thabela hantso kunya kunya. Ei, ene ka ngalata mento bana. Arata unha muletzano ya ka usina lo kotochi. Basi manyana batsweri likoto basita. Hamuletzani. Hamuletzani. Oh, iwana pini ya monati yeno wana. Buta pili. Ee hore bue mona tikite ngwana ka bukepele ke pote ka mashileshile nga mona go bua nthodiza majwa mashileshile
1: ke big deal weekend ya okay meruti setsa dipoloko tsejolo ka 2 kg ya tastic long grain parboiled white rice ka 28 rand fela di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta futa ya Doritos corn chips ka 38 rand le 1 kg ya tapia stock country 40% fat spread ka 45 rand fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express okay Beng ba le benkele ba o ka ba tshepang.
0: Mabere ka jeno ntate Hugo Bruce ile a phatlalatsa maobane tsholo seng ka jeno ile a phatlalatsa le botho la watlang ho ya le lona dipapading tsa mohope kwa lefatshe ya Mohamedi. Ha re tshepa re le botho leno le tla tlhela sebeletse na yena Afrika Borwa ka bokgabane bona ba haesale. Re ba tsietseng ya tseba ntsona le batho ba sa kgotsofala mona le mane ba ne tlhopha sena ke sa naha se sa motho a le mong. Le nna kae kae nka nna ka bua ntho e ke batlang ho e bua ga e kae mane atšhe ka nnete mona ee mane ae fela re tla reng ena o sa kgethile ga o na le thole re tlang ho le etsa ka nnete e se le go fela re tshietse re yang pele gotlhe go be monate momamedi wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi mabe ditaba tse ileng tsa ipetsape tse ileng tsa tlha gona jale ke taba tsane tsa dikgetho tsa semmuso tsa magotlametse tse e tla ba teng moraonyana le mong sena mme bana ba lekgotla le ikemetseng la dikgetho IEC Independent Electoral Commission ba ile ba thagola letsholo la bona la gore na ba tlatla ba sebetsa jwa dikgethong tsena tse e tla ba teng mafelong a selemo ga o yalela mafelong a selemo sena so yela tla bona re na ba hlomphei taba tsa bona di tlahle di batsamaele jwang he mamedi ele o re ho tlo be di kgetho tse senang le yebe tse senang manyofo nyofo ke ga mho he ho leng ka teng he mamedi na le wena ntse re le mona ho RQB ke malo me vector na le black diamond a dumela
2: of a very dangerous animal crossing the borders onto South Africa. If you're anywhere in the Gauteng province, please, you're advised to stay at home and be safe.